0: Radio Manmating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: Radio Magbating.

0: 九万万定定。
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care provider sa inyong lugar. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabukada, maayong buntag, ganinyong tananiya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Gi-review sa National Irrigation Administration kun NIA ang NIA Irrigators Association Livelihood Program aron masusi ang epekto niini sa panginabuhian o kapasidad sa mga benepisaryo o ilang mga organisasyon. Pinaagi sa survey o assessment, gitumong sa NIA nga makakuha og actual nga feedback o kasinatian gikan sa mga benepisaryo aron masukod ang resulta sa programa o masuta ang mga aspeto nga kinahanglan pa mapaayo. Isip kabahin sa barayong paningkamot sa pagpaligon sa suporta alang sa mga mag-uuma o mga organisasyon. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting Bahindi 9, Chiril Unyot Lirazan. Ang salamat umayong buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Alas 9:02 sa buntag, mga kabagting, welcome sa ating programa ang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Ang programa
1: maasang ikaw sana'y mayaka.
0: Magpatugtog sa mga musikang Pinoy. Lahi ra gyud mga kabagting, basta Pinoy. We are live sa DXBZ Radio Bagding 756 Ilam sa Baganyan Broadcasting Corporation. And we are also live sa atong Facebook

0: Basta, dili na gani oras na ako sa akong program. Ayan. Again, contact number sa itong pagpanag-uban alang sa inyong mga patunog Pinoy. And of course, sa inyong mga song request nga Pinoy ang singer. You can text me through 0909-102-0005 or pwede mo mo comment din sa itong Facebook Live sa BBC's Entertainment. Good morning sa mga naka-view sa itong Facebook Live karon. Sa mga baguhay lang po nga naka-view, ayan, don't forget to like, share, and follow. Alas 9:04 sa buntag, mga kabagting, just leave your comments. Kesa to ang pagbalik, ato ng hatagan o pagtagan. Only here sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chan.
1: Radyo Bagbagan.

0: Radio Bagbag.
1: Alas 9:09 sa buntag, mga kabagting, dinhi sa atong pagpanag-uban sa ato ang programa ang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Ayan, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Don't forget to like, share, and follow sa ato ang Facebook page. Sinay daghang magpatunog Pinoy nganha. Comment lang mo din ha sa ito ang Facebook Live. And ito nang hatagan ng pagtagalin niyo ang mga comments. Not just your mga comments, appeal pod ang dili lang inyo ang mga patunog Pinoy, appeal sa dangin niyo ang mga song requests. Alright, Ate Chang is always here. Atong paningkamutan nga mahatagan na to og oras ang pagplay sa inyohang mga request, mga song request, as long as Pinoy ang singer.

for ano nga Pinoy, pwede na ito ma-play. Anyway, we are still live on air sa DXBZ Radio Bagting 756. Ang DXBZ Radio Bagting mo na siya ay AM Radio Amplitude Modulation. Bisan pag tuakas tumoing bungtod, tuakas sa bungtod sa dumingag, mabot ang AM dato. Kay as long as na ay tubig manggod, mo na siya nga dali. Maabot gihapon dito sa mga kabukiran nga dapit ang FM is nalang na siya sa mga sintrong bahin. Kung walay mga bungtod, walay mga dead spot unsa ba ni mga pangan ana oy, kung matabunan na dayon ang FM. Otherwise, unlike sa FM, I mean sa AM, bisan pagtuwa ka sa kinatumyang bahin, madungog yun at nimo. Muna siya difference mga kalainan. Kinamang ko'y nangutana. Unsa man ang AM, unsa man ang FM. Anyway, ang atuang FM, mao ang Bell FM. So, napod si DJ Ann dito karon nag-program. Alright, let's go back sa itong mga commenters karong buntaga. JD Baldonado, good morning Ate Cheng. Yes, good morning. Patunog Pinoy lang ko Ate Cheng. Sa akong mga palanglang. Tagasa ka JD Baldonado. Thank you for watching. Ate Cheng, request lang kong song Diwata by Chito Miranda Fit Aura. Sige, ako nang pangitaon, JD, ha? I am trying to search that one. If nabaninhi sa itong playlist, kung wala, basin later pa na ito ma-play, kay maningkamot man tanga maka-download. And katupong na nag-request gahapon o Forever by Papa J. Ako na po nga gi-download. And curious ko, kung sa'yo ng Forever by Papa J. Panday siya ka ng Tagalog version sa... Basta Tagalog version siya. Good morning ni Jomar Sairi Istimo Ate Cheng. Good morning. Patunog Pinoy lang ko sa akong palangga. Request ko o Bakit Sinta by Paul Sapiera. Kahinungod sa ako ang... Unsa man ni pahinungod sa ako ang palangga. Naday kay palangga. Pahinungod na ako niya bisan og gikalimtan nako. Actually wa man kag gikalimtan, may amnesia na. There are things that should be limited, charot lang. Pero always gihapon ko na aniya. O na, aramang yug ka. O, mang yug ka, no? Good morning, Aljo. Namukat ka. Thank you for watching. Ate Cheng, patunog Pinoy lang ko sa akong mga suod nga higala o sa akong mga friends on air. And also sa akong mga relatives, ang nagpatunog Pinoy, si Aljo na Mukatkat, watching here at Ate Cheng sa My Purok Orchid, sa Bati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City. Silingan day ta, Aljon. Ate Cheng, taga San Pablo di Aiko. Okay, taga San Pablo. So, silingan mo ni Kimberly na muwag. Banting 28. Ang taga San Pablo man to. Alright, don't forget to like, share, and follow mga kabagting. Yan din sa itong pagpanaguban ha. And of course, ang tuang tunog Pinoy, hatod ka na to sa Jumai Ventures Corporation. Opening nila og mapuhon Agosto 28 din sa Dumingag Zamboanga del Sur. Adto na mo dito, pamalit na mo mga hog racers, mga namuhig baboy, namuhig

0: klaseng lawog sa manok available sa Jumay Ventures Corporation. Accessories sa manok nga pangtare. Namang ginay kanang mga bulang, mga ana-anaging diha sa mga accessories sa manok pangtare o guban pa available sa Jumay Ventures Corporation. And kung gusto ka mag-dealer, gusto ka mag-reseller, muhatag po sila wholesale price and free po ang ilang technician. Alright! At na sa Jumay Ventures Corporation, kay libre lang technician kung mag-dealer ka. Ayan, alas 9:15 sa buntag. Good morning ni Romer Maghanoy Uglasan. Thank you for watching and of course, Aisa Maghanoy. Don't forget to like, share and follow sa atong Facebook page, BBC's Entertainment. And ayaw po makalimot pag-download sa atong Radyo Bagting mobile application, available na sa Google Play Store, mga kabagting. Stay tuned una, here is another music, mga kabagting, nga ako ang i-play karon. This is requested by JD Baldonado of San Pablo, Zamboanga del Sur, entitled Diwata Abrafit. I mean, Chito Miranda Abrafit. Fit Abra, rather. Stay tuned, dinis ato ang programang Tunog Pinoy. Just leave your comments kaysa akong pagbalik ako ng basahon.
1: Radyo Bagting!

alas 9:24 sa buntag, mga kabagting. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Si Mary Joy Sumido, all the way from Cotabato, and to everyone nga naka-view paghihapon, thank you so much. Ang inyong mga comments, akong basahon later after sa ito ang commercial.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di nagyan paglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Radyo Bagting!
10: Yes, alas 9.31 buntag, mga kabagting, din sa itong pagpanag-uban sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Tseng.
11: Lahat ay gawin para sa'yo.
10: Ayan, it's 27 naman dahil taron sa bulan sa Agosto, no? Pila na lang kaadlaw? Pila na lang kaadlaw? Sige daw, babe, pila na lang kaadlaw? Anong kaadlaw na lang? Aha, mato akong kauban ni rin. Unong kaadlaw na lang, Pasko na. Oh, Pasko na, bear na di ay. Oh, manggawas na dahin tong mga kantang pang, kuan, pang Pasko. Alaghan na po dayong manaygo na ni. Good morning sa mga naminaw karon sa tagsa-tagsa nila ka mga radio. Sa ato ang programang Tunog Pinoy. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw din sa inyong tagsa-tagsa ka radio. Kung asa man maabot ning ato ang radio, ato ang Radyo Bagting, kung asa ni maabot karong mga orasa. Ayan, daghan kay salamat kaninyong tanan, especially sa atong mga mag-uuma, mga mananagat. Kung ano na mo ipadangat ng mga pabagting or di ba ka mga patunog Pinoy and your song request, ipadangat lang na sa 0909-102-0005 or di ba ka i-comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Ano man nga ito ang Facebook. Ang sa entertainment program, BBC's Entertainment lang ta mag-live, ha? Yan, good morning, 371. Ati Cheng, good morning. Yes, hello, good morning. Patunog Pinoy lang ko sa mga friends. Nako, like ni Rodel Maghinay, Peped Arcanio, Dato Ismael, Benji Libres, Dato Hopper, Jane Fonda, Aljo Namukatkat, Lovely Joy, Inting Carpio, Nestor Candia, ingat palagi, and pa-play og song, Magbalik by Kolali or Hiling by J.R. Siabo. MG Carpio ni Ate Cheng from Cotabato. Thank you so much, MG Carpio. Thank you for listening sa atong programang Tunog Pinoy from the beginning up to this end. Gikan sa asa pa ko ato sa una na program, ha? Katong, wag yun ko ninyo gibiyaan. Ang uban na miya. Pero, kamo yun. Kamo mga diehard listeners, so wag yun mo na miya. Ayan, good morning ni Romer Maghanoy Olgasan. At it's saying, magpatunog Pinoy lang ko sa Maghanoy family and Olgasan family. Daghan kayong salamat, Ate Cheng. Yes, hello. You're welcome, Romel Maghanoy Olgasan. Tag-asa man ni si Sir Romer. And of course, si Aisa Maghanoy. Dili yun ni siya mawa sa bagting. Balaw yun siya pangita sa Dapitang Entertainment Facebook page, Radio Bagting. Partigin niya ang pangita hangtod nga nakaplagan ragyan niya ang BBC's Entertainment. Bago naman ko namang gipangalan sa among page kay sige i-take down sa Meta. O di may friend sa Meta. May rapod iban, oy. Tagpaminti lang may flag down tungod sa mga copyrighted music. Good morning, Aiza Maghanoy. Thank you for watching. Ati Cheng, magpa-tunog Pinoy lang ko ni Mama Vicky o ni Papa Nick. Apil po si Ati Van. Kanigid idol, ganiya si Mom Van. Si Katarina po, Ati Cheng, request ko song, Akin Ka Na Lang. Sana all, Akin Ka Na Lang. May akin ba dyan?
12: Sana all.
10: Sa iyo na ba siya? Ayan, Jomar Itimo, humanan ako play ang imuhang song. And sa uban pang mga naglantaw, asa man to, Mary Joy Sumido, Ate Cheng. Yes, hello, good morning. Okay, modern ni MJ Carpio, Mary Joy Sumido. Ate Cheng, I'm listening here. Yeah, I know you're listening. Thank you. Alas 9:36 buntag dinhi sa atong pagpanag-uban sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. Ang atong programa hatod usab kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mo barato pan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayon na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, dun ay mga branches sa mga lungsod dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Pangitaan lang ng A, then B, then Gadgets. Mauna na siya. Muna sponsor natin sa ito ang program karon. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Alas 9:37 sa itong pagpanag-uban. Thank you so much sa mga nag-share sa itong programa na yung mga nag-share diri ako. Ng taon, ha, kinsaning mga nag-share. Thank you so much everyone. Dili na ko makita kinsaning mga nag-share, ay dili gid siya makita ang bisag unsaon. Anyway, thank you so much sa mga nag-share and sa mga naglantaw karon. Thank you so much sa mga nag-comment and mga nag-react. Ricky Dalauyan, hey, good afternoon. Good afternoon, good morning. Morning pamanron. Good morning, John Chavez Ricania. Ayan, thank you so much. Sige, pangitaon ako na inyo ang request sa to healing. Pangitaon ako ng healing, ha. Sige, nakita na ako ang Hiling by J.R. Shabok. 9:38 in the morning, mga kabagting, stage 1. Another song for you this morning. sa atong programa ang Tunog Pinoy. Sige lang ko, Sagol English. Yun ang gustuhin ko pang mag-English kaysa mag-Tagalog. Ang hirap mag-Tagalog. Buwan ng wika, bayaron ko ro. Agoy, Diyos ko, Lord. Nag-share ko, Ma'am Sheng. Ah, si Sir Romer Day ang nag-share. Thank you so much, Sir Romer Maghanoy Olgasan, for sharing. Ayan, God bless you more. Stay tuned once again, mga kabagting. Ito sa ning i-play ang kantang Hiling by J.R. Shabok, and this requested by M.J. Carpio. And basinapag po'y wala na hatagag pagtagad nga music nga request. Hala, sige, comment lang po. 9:39 in the morning. Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio,

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Radyo Bagbag.
2: Alright, 9:45 in the morning. Dinis atong pagpanag-uwan mga kabagting. And this akin ka na lang requested by isa man tayo request ani basi kasaban ko si Aiza Maghanoy. Alright, here's your requested song, Ma'am Aiza Maghanoy, sung by Morisit Amon.

just want to 9:50 in the morning, mga kabagding, sa mga baguhay lang, nakalungog nini nga music, nini nga musika. Ang artist ani si Junella. Ani siya original name, pero maupan ni ayahing gidala Junella. And ang title ani nga kanta is Sining. Ana lagi Sining. Fit JR, Junella and JR man ata ni ang singer ani. Naikawan si Junella ani.

0: Radio Bonbon. Bing, bing, bing.
1: Alas 9:52, mga kabagting, and I think nanata sa katapusang bahin. Sa ito ang program. Alright, thank you MJ Sumido, Mary Joy Sumido. Pasensya na kayo, kaya ito ang mataan ni Daot na Joy. Ayan, thank you so much, Ate Cheng. Thanks for playing my request. Yes, you're welcome. And I'm happy to play sa inyo ang mga request as long as napatay oras. So, muna nga mahataga na itong pagtagad. And then, you can request more songs every day. Okay, mamili ra ko kasi ako ang i-play. Oo, mas maayo man ang daghan kag i-request. Kay mamili raman ko dito asay mas angay ron nga i-play karon adlaw, depende sa ako ang mood. Kung nag-mood swing, aw, karot lang. Itaw, ay, it is better nga daghag song request na ay mga listahan sa mga kanta nga angay ninyong ipa-play ba. Kay aron na ako'y kapilian. Okay, lain po kayo ng everyday, same music, same kuan ka ng singalan na parihos ra ang artist nagkanta, pwede glahin na sad. Ayan, good morning ni guwapong founder Garjan, guwapo jud kunuhay ni siya. Si Zyfried Chong all the way from Zamboanga del Norte. Mayong buntag at itseng patunog Pinoy ko ni Rena Hiboni, Emmy Hamarolin Fernandez, Mary Ann Lobosta Pasco, Chirlo Rulen, Rolin Ogok, Jolene Cabo, Annalyn Copin Soy, Lynn Olive Zamora, Prima Donna, Judith Galiste, and si Jody Amor Bicoy. Thanks and more power at itseng. Yes, you're welcome, Zyfried Chong. Lahiragin ni sila. Anytime, anywhere, they're there. Request lang ko song Ate Cheng, siya ang kagahapon mo, ako ang ania karon. Giniyang kanunay i-request. Pwede na po dog, basin na na po ilahing nga kanta. Basin mahatagan pa nato, lahi na po nga kwan. Pero sa isa kasimana, mag-play lang ta kaisa. Ayan, daghan kayong salamat sa mga nag-share, mga nag-comment. Si Dondon Tormes, dihan sa Kamalig Dumalinaw, nag-share day siya. Ayan, thank you. And napailain nga, nag-share diri ako. Hili na ko makita kinsay mga nag-share. Anyway, daghan salamat sa mga nag-share. Si singalan aninya sa to, Romer Olgasan. Ayan, thank you. Thank you, thank you, thank you. And ugma po, magkita lang yapon ta sa samang takna og istasyon. Before ko mag-extra, before manamilit, doon ay pahibalo ang City Health Office Pagadian City. Doon na sila ay Family Planning Outreach with free implant insertion and removal, free IUD checkup and insertion, free condom peels, DMPA injections. Ugma po, nalasod sos buntag sa Balangasan. Balangasan na ini diri ranis Pagadian. Ayan. Daghan kayong salamat kaninyong mga tanan, mga kabagting. Hantod na lamang ugma pohon samtang sa dili pagyog ko mobiya ninyo. Ugmang adlawa, mauna ang grand opening sa Jumay Ventures Corporation. Alang sa mga namuhi dihag baboy, mga hayupan, mga manok, ato na mo dito sa ilahang tindahan. Kay dunay mga freebies nga gitan. This is your Ate Cheng. Dagang salamat ang maayong morning kaninyong tanan. Radio Bug.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabag di kabalkadaan yan ang BBC Daklit Balita alas 10. Padayon ang Subang del Sur Police Provincial Office sa pakikoordinara sa mga tulungan sa probinsya alang sa papaligon sa seguridad human sa nahitabong school shooting incident sa Tacloban o Zamboanga City. Sigon na ni Provincial Director Police Colonel Bonifacio Arañez Jr. nagkabahin sa ilang mga lakang ang masugot na koordinasyon tali sa kapulisan o sa mga school administrators lakip ang pagmonitor sa mga posibleng hulga o pag-andam sa saktong pagtubaga kung adunay emerhensya. BBC Daklat Balita alas 10, Bagting, 17, Florence of Fima, maayong buntag.
3: BBC Daklat Balita.
2: Radyo Bagting.

0: oras, alas 10 y media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rag Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagdi kabalkada, ang yan ang BBC Daklit Balita, alas 11. Ihatagan og pagpaklaro ni PDEA Regional Director Brian Babang nga ang Zamboanga City may usa sa mga entry points sa pagpasulod o pagpag-apod-apod sa illegal drugs sa rehiyon gikan sa Laing Nasud. Matod pa sa opisyal nga gikan sa Laing Nasud ang dagkong bulto sa illegal drugs nga lang nasakmit o pagipaagi sa Zamboanga City o gipalusot kini sa mga drugs suspect ngadto sa mga coastal barangay sa matag syudad. BBC Daklit Balita, alas 11, Bagting, 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaal sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
4: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Seth Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na

Center, moayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps, uguban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch, open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch, open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kaubang si Lady Antonia.
6: Ay! Hudya ka sa kahanginan na po mga kahanginon. Huwag ka nasab sa itong programa. Shoutout sa itong mga nanay, mga tatay. Sa tuang mga gaatang aning programa, ang buot, asa manday nga, ang uban ng taplod na. Sa tuang mga kamulo na og pakusog silang radyo, hinay lang gamay mga kaudyaka, kay dili tanan ganahan na to, ha? Dili tanan erdra mo, musalig sa tuang tingog mga kaudyaka. Aga syempre po, mga nagandam na sa ilahang panudan. Asa may sundaan ninyo diya mga kaudyaka mo ba nang sundaan ninyo gahapon? Ay na dito mga produkto ni Church Gift Marketing Corporation na abag ni sinyuha mga kaudyaka labi na gyud sa mga pahinang lanon. Uy, ano dito kalitok, Bisaya, marunta. Abag ni sa tuang tanan, labi na gyud nga kanabitong dali rata hangakon, dali rata maluyahan, dali rata malipo. Dali rata makalimot.
7: Kaloka.
6: Dagan kay mga instances sa tong kinabuhi mga kaudyaka nga makaingon ta nga kapuya pud ani oh. Pero laban lang ta, pwede kaninyo ipadangat inyong pajugtay paudyaka ha, paminaw ninyo ang number. Paminawan ninyo ang number. Naunsa naman mo nga nagambisyo na mo tong katong gi-post ni Ivana Alawi ba manghatag siya 100 kabuok iPhone. Apil-apil po kong comment dito mga kaudyaka. Katauan magkuha ako. Ang uban di man mga ambisyon. Pero kung ihatag si imo, ano, why not, coconut, peanut ba? Kanindot na. Mga ambisyon tang mga mahalon nga butang. Ato yung pahimuslan mga kaudyaka. Kana mo balik, rapot sa tuang ang kuan ba? Kana bitaw makabinipisyo po ta. Ba? Pwede kanyo ipadangat inyong pajukta mong paudyaka. Natay numero ha? I-text lang ninyo, butangin niyo joktay mga kaudyaka. I-text ninyo ang 09. Hinayon ako, kadagan ko ng mga idaran di ka apas-paspas kuno kay kumuyaw-yaw. Sala day na natog hinay kay mo type di ha. Pita pwede kay ninyo ipadangat inyong pa joke time 0997 765 9923. Mao na atong numero mga kaudyaka. Kung mag-text kay mo joke na may nanay kanina nangayo sa atong numero. Kung mag-text kay mo joke mga kaudyaka, butangin ninyo joke time. Ha, para di intan di kintan ko makapulikig asa ninyo ipamutang na inyong ipang text. Aga syempre po sa tanan mga nagamit as mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shout out ya kaninyong tanan. Ang uban mi subay-subay gyud mga parmasya nga nada silang dool. Okay, kuan mga kaudyaka, nangkamot sila mga kaudyaka nga ma-avail ang mga produkto kay gamit kay silang mga ginikanan. Gamit kay silang mamagpapa. Sa ilang mga chikiting. Mo nang paniguro ta mga kaudyaka adto gyud mo sa nagkadayang mga nagkadayang mga parmasya. Aron ma-avail ninyo ang atong mga produkto. Ang atong ipatukar karon ko itong mga bago kay para maka-relax na inyong utok. Kani atong ipatukar karon ka ito sa mga pangbatanon pero makarelate man yung mga idaran. Ikiay ninyo mga kaudyaka ha. Mubalik na po si Lady Anton.

Joke time. Wah, pakai joke ketawa nama. Usa ka adlaw ni Anna, mga suking tigpaminaw, ang uban nga suko na nga tigpaminaw. Sa usa ka higayon, mga kahanginon. Usa ka adlaw ni Anna,

0: Ingon in Taiwan Estonia. Kani nga joke di ay gikan ni. Kisay padalaan ni kani. Gikan ni Lucrecio sa Ubo, Dalagit, Cebu. Hala! Taga Cebu, anong padala? Kuan na, bastusan gani ni atong joke, atong potlon. Kung naay mga daotang pamulong, atong sumpayan. Potlon, gihapon. Mangita na lang taglaing joke. Usa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Aduna kuno'y suod nga managhigala. Ana kuno'y suod nga managhigala, mga kaudyaka. Si Andot og si Ondot. Si Ondot og ang ginganlag si Andot. Nakita ko na sila. Ingon pa niya, "Oy! Oy, bay Ondot! Oy, kumusta man bay? Oy, bay Ondot! Nakoy amigo ba? Ay lang saba. Nakoy amigo Ondot ba? Kanang ginganlan bitaw og osiyot?" Ngano man dayon sa manay na imong amigo ginganlag osiyot? Hoy, kabalo ba ka? Akong amigo ba? Kanang ginganlag osiyot ba? Nahas kang grabe ka ignorante ha, oy? Ha? Ngano makaingon man ka grabe ka ignorante? Nah! Pila na edad niya, wa pa mang kasuway og uyab.
1: Nakakaloka.
0: Nangutan na siya sa ako, Brad. Nangutan na siya. Unsa kuno kanindot kanang makasuway og uyab? Ano, nangutan na po ko. Ingon ko, bay, huwag yun ay kakasuway, uyab-uyab, bay. Bay, huwag pag yun kasuway, bay. Suka na itong pagkabata, bay, huwag ko kasuway, uyab-uyab, bay. Huwag yun, bay. Huwag pamangay ko katilaw o unsa ng gugma, bay. Alam mo, ang yabi tong joke, murag na isimiipit ni iyang joke, mga kaudyaka. Testingan lang ni nato, ha? Bay, dali ra na, bay, para makasuwal, bitaw ka, og unsa ng gugma, bay? Unsaon man? Makakita kay kag kinabang lungag na medyo itom ang tunga, bay. Mao na di abay diha ang true love, ay. Ha? Mao ba diha na kung makita ang true love? Diha sa... Yes, bay. Diha sa medyo ito, mga ang tunga, bay. Kita kaglungag diha makita ang true love, bay. Ah, sige. Mao to, mga kaudyaka nga. Ignorante lagi kayo in town ni Suyabuya in town's Ondot. Giganlag Andot. Kita magana siya itom, medyo itom ang tunga unyang lungag, mga kaudyaka. Oy, kani. Kani mo na siguro ning gitawag nga na ay true love. Ha? Iyang gilosob dito, mga kaudyaka. Ha? Paglosob niya intawon, mga kaudyaka, atong itom nga lungag nga sa to? Oh, katong itom ko no, mga kaudyaka, ng lungag medyo itom ang tunga. Ay, kani, morning true love. Pagkataod-taod, mga kaudyaka, sa walang malamang dahilan. Paglosob niya. Dali-dali ganyan tao niya. Gilosob doon niyang itom nga lungag na ibangag. Wa siya kabalo. Balay detos boyog. Ay, tabay! Agay! Perte yung taong daghan, burot dagway yung tao ni Ando. Bay, binuang bangkabay! Ingon ka, itom nga lungag na itong kugmabay! Ha? Asa man ka ng panulong? Kabuhang ni mo bay, binuang manahin mo bay! Laon sa kama! Akong gi saibit mga kardyaka ang joke mga kardyaka kay hapit mo to mapadulong sa kuan. Ay, ang kanibitang Nature's Gift ni Nerflex Capsule mga kardyaka ha? Mga pagpakunot sa sakit o discomfort kay mga grabe na baka imo kakuan mga kardyaka kugihan. Galain kayo mga kardyaka kugihan kay mo. Oh, kugihan kay mo mga kardyaka unya pagkauman dayon mga kardyaka. Oh, ang problema mga kardyaka maglagot ka kay sa man ayo nganong haway mani gusto ba ko mo work. Oh, ano mo ingon imo pong kanang anak kay sukwahi pod imo. Pa di na ko mo eskwela pa. Hoy nganong di maka mo eskwela. Ako nagkapuleke na magani ta in tao nagkabago-bago na magaitag panarbaho para sa inyong pagtuon. Unya mo undang kang iskwela. Pa! Ayaw pugsa ang tao nga gikapoy. Hoy, kung bata ka kinder pa kay kang tinubagan ni mo ha. Ay, sorry. Mabalik na po si Lady Antonia. Ay, what di ba? Di na yung mao. Nara. Mabalik na po

0: kuan mga kodiaka bantog ra day ba nga dagan gid request ani kay chill ra magud kay nga sonata ba. Oh nani Antonian, nagulat ko sa imong programa while nagtimo kog baha with gipusel ginamos pos agsile lami apo kay ana. Oy parisan bito deg kape agay kalami sa sa inyo. Ah grabe mga kodiaka oy. Oh, nindot kay mga kodyaka, labi nagnindot kay mong mood, bitaw. Sabi ninyo, di gina nakabasis kalami sa sudan mga kodyaka, nakabase po na sa inyong mood. Mukaon ka nga naglagot ka, ganahan ka kagkaon, nakagikalagutan ba? Pero ka na bitong, nindot kay mong mood, kakaon ka, bisang bulad ray sudan mga kodyaka, sutokil, sugba, tula, kilaw. O bahaw ba ka, unya parisan ay kape na skillet. Labi na kinyong gikape mga kaudyaka, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kay kanindot kay mga kaudyaka, nakabinipisyo pa kaaning kape ha. Ah, nindot kay mga kaudyaka, oy. Okay, ang kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, lami ang lasa healthy og taas og antioxidants. Oh, the best kay ni para sa inyo mga kaudyaka, labi na tong oh, gusto mo kuan mga kaudyaka, gusto bitaw nga makabawas dayon. Oh, dahil mga tao nga lisod kay pa, ipabawas mga kaudyaka. Dahil mga tao nga grabe na nga mga pila na kaoras dito siyar o naglimag-limag, huwag yapon. Sagaran sa mga idaran ni nani mga kaudyaka. Pero sulbad kayo. Oh, tistingin ninyo ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 pesos per sachet. O sa kamatang skapi nga maka-convert na siya sa imong pamahaw. Oh, shout out di ay ni mo Lady Antonia. Shout out sa mga kauban dire sa Libulan Wilson. Kasi may mong kauban dire himuon pa kunin mong maghula kinsa na imong kauban dia. Natay gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Capsule. Oh, nindot kay ni nga Nature's Gift Memo Smart Capsule mga kaudyaka ha. Okay, kuan bitaw mga kaudyaka kana bitaw na kay gusto nimo nga di malimtan ang imong mga priorities in life.
1: Makaloka.
0: Ati man na in taon na imo ang utok ha, labi nag naakas barangay ga trabaho, naakas purok ga trabaho, naakas sa usa ka lugar nga gaatiman ka og mga tawo nga trabaho. Bisan unsa nga atong trabaho, apektado gyud kung maglibog ta sa atong trabaho. Ang ganito bitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Capsule nga mapalit sa Nature's Gift Marketing Corporation nga naay kaugalingong FB page. Oh, FB page sa Nature's Gift mao gyapon ang ngalan, Nature's Gift Marketing Corporation. Para masuta ninyo ang dagway sa tuhang kuan mga kaudyaka, mga produkto. Ang kaning Nature's Gift Memo Smart Capsule mas klaro imong panghuna-huna. Maka-decide ka ba kana bitong naay mga tao bang siya hinungdan nga mabago ang kinabuhi sa ubang tao? Tungod sa iyang desisyon, ay daghan kay nana, oy. Importante gid kaayo nga ang atong utok himsog. Ha? Muna sa mga idaran, kailangan ninyo ang Nature's Gift Memo Smart Capsule, ha? Unya, katupong mga gadahili na dia ang tinikang. Unya, mura nagakalipong mga kadyaka, gatuyok ang kalibutan. Dapat tayo gitawag nga Verticure Capsule. Sa mga nai vertigo, mga kodyaka, at ima na, in town yung kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Kani mga idaran? Ipapundog balay, mulakaw giyod. Oh, ang uban, maninda pa. Kana bitaw mga idaran nga makita ninyo mga kodyaka aga pamaligya? Sa tinuod lang bitaw? Ang uban, walay choice. Kay kuan pero ang uban bitaw, muna ilang kalipay. Oh, muna ilang kalipay nga, mamaligya ba niya? Imagino ni mo ba, asa padulong ang ilang kinita. Paingon nagyapon silang pamilya, paingon silang apo. Murag naandan na nila mga kadyaka, murang suportaan nato ang mga kaidara nato nga mga kapamilya. Basin ba yaga kalipong na sila? O na nanay sinyalis sa vertigo? Atong paimnon o gitawag nga Nature's Gift Verticure Capsule. Nagpila na siya mga kaudyaka, 18 pesos per capsule naman yung tao na, oy. Di naman kayo na ikasakit sa inyong dughan mga kaudyaka nakatabang mo sa inyong hanglulog-lula, inyo mga inahan o amahan nga nisaka ng edad. Basta kayo mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, sama sa Nature's Gift Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Capsule, Nature's Gift Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nature's Gift Nerveflex Capsule. Ingaw man ato Nature's Gift Vision Pro Capsule. O, mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong lugar, mga kaudyaka. Pwede, juga ininyo iduol sa mga parmasya nga naa diha sa inyong duot. Kini
1: si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan.
2: Rock, rock,

0: Indeed, the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Wonky, alam sa Dossi, syete na. Nagpainayin ka mga nagpaminaw sa to ang naguna o pinakakusong radio station sa nagpainayin sa Pagadian 106.3 Bell FM. Nakasimal na ba? Oh, nakasimal na di ah? Yes, ay magkanta sa to ang EM band ng DXBZ Radio Bagding. Yes, ito ang nanawag, balik tawag lang king kaya tumagun ang tayo na ako. Nawa, mali mong tawag. Uy, na anak man tayo, nasa na busti si Ani. Yes, we have another caller on the line. At taga na itong magtaga na itong caller on the line. Hello! Asa naman ko? Langging! How are you?
3: May
2: na ulit na ilang yes, may na lang gig. Nakapaniod na ka.
3: Wala pa rin na ilang tay.
2: Hala, uy! Magdungan ta! Yes, dear. Ang sabay ako ikalagad sa kong guwapo-guwapa nga caller.
3: Mag-request ko na rin na ilang tay.
2: Yes, ang sabay imo i-request. Di hapi eh.
3: Hawak mo ang beat o paro-paro, Jay.
2: Hawak mo ang beat?
3: Magpakalalakas lang ko na ako natalimoy din yung time na yung odd ko. Magpakalalakas lang ko sa akong mga sword na higala na si Nature Mark Malaysian. Kang Maruji, dumali, biyakla, o kang Insta, ang Chubby. So sa akong mga friends sa kahanginan, una-una kang Rian Jig Tahalom, yan sa may mag-resign ni Sammy Soriental. Kang Aga, Angela Bittis sa Bosares, Chiano sa Bosares, Raymond Tagalogon, Raymond Tagalogon sa Bosares. Kang Angela, Angelison Lewis, Jinarin Humatig. Inky Carpio, Inting Carpio, Lonely Girl, at Rabi Joy. Mr. Kalia ay sa mag-amay, Katarina Bibi, Andrew Hondong, Ryan Hondong. Maureen Bohan, Lady Mayo, Jill Castagna, John Pilocena, Joshua Pasadi, Gilbert Oribos. Jessa Valencia, Labir Boy, Ubansayang Paris, na si Giselle Macam, at si Gaga Batal, kang Gigi Batal. Kang Gilbert Monsalao, kang Mike Andalis, kang Marian Ramanuel Ramila Pinoso, kang Nati Balindres, Jandy Arnokia, Joanna Castillian, Jerome Pagalando, Del Masi Campo. O puno ang kagalubon sa Blita, Dayan Tumilio Pagalaran Family. Ang ayan pagkalaran sa Gita ni Arjun na makasit na loka din sa may barangay sa Samaya, Pagalian City, o dahil mo back ride in the Garutay?
2: Yes, go ahead sa back ride na makahapon ni siya Hilmis. Yes, may unto lang gig kinsa ni. Ano? Kinsa ni? Mura og apiki mo signal lang gig, di ka maduwo. Hello? Di madungo, uy! Ha?
4: Di mabati
2: akong tingo. Di mabati akong tingo? Ganun, di mabati akong tingo. Ang sama ni! Ang sama! Kana!
4: Hello?
2: Langging! Sige, gang, go ahead sa mga greetings niya, gang. Yes, ang samain. Unsa daw? Ah, okay, sige. Ato nang i-play, gang.
4: Okay,
2: thank you, kayo lagi. Salamat kayo sa magdawag. Alas sa Dossi, onsi na. Gimina kasi nabot. And then we call her on the line. Hello, good afternoon. Yes?
5: May octo in the garote.
2: Wow! Buafa! Ako mare! All the way from Dumingag.
5: Bapag guys, yung Tigerotay, oh.
2: Ano man. From Dumingag with love, diba?
5: Naliwat na ko ba?
2: Day, how are you? Kumusta na magkaday, uy?
5: Okay, ragya po. Nag-anto sa tumang kamaot.
2: Ay, abo!
5: Kuan, yung Tigerotay, nagpapa kayo?
2: Ay, abo! Uy, pasulungan po ko niya sa Dumingag. Uy, panahaan po ko din ha. Isuroy po ko din ha.
5: Sige, sige, hindi ka rota. Laantay mo ha.
2: Kaya nun sa aman, muna ko.
5: Bakit tayo
2: ba
5: lang?
2: Muna din ko rin ba?
5: Sige, sige na yan, sige. Makrisa ko hindi ka rota.
2: Sige, go ahead.
5: Sa una-una ni mo, mayroong to. Sa iming kaubanan, horot.
2: Yes.
5: Dahil sa akong mama po, mayroong to dahil. Sa akong mga isyon, horot na lang, mayroong to dahil. Makrisa ko hindi ka rota.
2: Yes, on sa mine.
5: Katong forever single.
2: Ah, forever single.
5: Negrotay. Wala lang.
2: Saan lang? Ano mga mag ano mag forever single man ka? Ha? Ano man ka mag forever single ka? Ano ni?
5: Mag forever single kay wala man ka.
2: Iwan ako ba?
5: Kayo.
2: Thank you. Good siya na minaw mo. Muana ako Dumingag eh. Basinog na idaghang kwandiya santul. Basin na idaghang santul. O ka ba na idaghang buungoy. Yes, hi po hindi. Ganun tayo mga yung udo. Pakalandrakas ng ko kay Lovely Joy, Aljun Amukatkat, Benji Lebres, to Inting Carpio, Mr. Candia, Ingay, that's coming from MG Carpio, from Cotabato City. Thank you kayo, MG! Daga kay Salamat Ling, and also hi, Inday Garutay, good afternoon, magpakalandrakas lang ko unang-una ni mo, Inday Garutay. Laras na lang sa tanan ng mga friends na ako nagpakalandrakas, it's me, Marian Rabanuel, from Cagayan de Oro City. Ali na mi oglanaw, Inday. Oh, hala! Sure ba? Nakog lanaw, B? Sure ba? Nakog lanaw, B? Alas 12:14 na, dininigyan po sa ito kapag managubad. Of course, kini ang kalanrakas. Kauman si Inday.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Testimonio.
3: Uy, baya, ibon na ang istrit, mga pirmi kang magkarni. O sang adlaw, sinog bang baboy, gapon, linat ang baka. Uy, daong sa isda gulay na ibibi. Ayaw anang humba kay bahay blood ka na. Ah, traidora ba na sa kita? Taghan ang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
4: Bahay blood yun yung noon ko, kundi ko rin mo pa kanunay ng humba.
5: Oh, galit mang, nang huota nga kong tagpogo.
3: Ay, ay, ngano ka?
5: Nalipong ko. May sakit nga akong duga. Pag-lisan ko sa pangina.
3: Uy! Onsa? Day! Day, baby!
6: So, ini nga akong dipalit nga herbal, ma.
3: Ay, usa man na.
6: Matud sa akong makauban sa trabaho, nga tumar og paragis bila-bila herbal capsule, katuluso sa kaadlaw.
7: Ngao ba?
6: O ga plasa na to og paragis bila-bila herbal oil ang imong kalawasan, ma.
3: Maayo ka na na.
6: Suwaya na to pa, kay daghan ang makapamatuod sa ka-epektibo ini.
8: Milagro!
5: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila herbal capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
9: Praise the Lord!
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
10: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
11: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
12: Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.

Yes, Alien Damitrosita. Ada siya. Ada sa itong mga namino di na karoin. Nagita ba ka mo barato o apa di kalidad 100% original ng mga cellphone, laptop, CCTV printer o dagan pang mga accessories. Ala, sige, go na dayon. Abdo na dayon mo sa EB Gadget Pagadian. Good news! Gumi ka na kay EB Gadget Pagadian. Nagtaniyag o nag-offer o pautang ang mga cellphone o daghan pa. Magdala lang mo o valid ID o down payment sa dili madugay magka-cellphone ka na. Plus, sa 5% discount ang ilang gigitaniyag ala sa to ang mga MagCash. So, unsa pa inyong gagihuwat, adtuan na dayon ang EB Gadget Pagadian mga higana. Naanahimutang sa may barangay San Francisco. Rizal Avenue, Pagadian City at mang lamang sa paprenta. EB Gadget, cellphone mo, sagot ko.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sag Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
5: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

of course! Amo do! Kamu don't dance, no anthem. Alas sa to mga namino, di na karoy. Alas sa 12:52 na. Aras na! Para mabay-bay ito sa to ang programang Kalanrakas. Kao ba si Inday Giritay? Right here on the Ultimate Music Radio. Ang ito ang pinakakusog naglagubo na. Buto-buto, ah! DXCA 106.3 Bell FM. And sa iyo ka sa itong EM band, ang DXBZ Radio Bagding. Ang tunog mapuhon, same time lagi hapat na itong magpinag-umind, alas 11 sa buntag, daman alaon na ang takna sa hapon. Thank you kayo mga ling! Bye!

0: Ang atong kahimsog mahinungdanon ug ang ayang tagaagpagtagan maong ang Zed Marketing. Karon, magadalit ka ninyo nining talag sa ang tulumanon. Mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil. Haplas sa kaupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanong magagiya ug maghatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog ug luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa Haplas ni Milagrosong Butabang ang Zed Liniment Oil nga gikan sa Zed Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman Ma'am Michelle Miral Galve.
1: Gawa sa paghatag og kahupayan sa mga sakit-sakit sa atong kalawasan, panuhot o uban pa mga kasama nga muscle aches. Nasayod ba mo nga dako kaayog tamang ang Zed Liniment Oil sa mga problema sama sa dandruff ug kuto. O kanang mga gipangkuto dihang mga kabataan nato labi na kasama ni adinhi ang effect nga pamaagi pangwagtang sa mga kuto labi na sa mga kabataan, no? So excuse me daan ha sa mga medyo sensitibo kung basi nagkaon ka karon or unsa ba dili kayo kaganahan maminaw og mga topic or hisgotanan may kalabutan niini, pero alang sa mga nanginahanglan niini nga impormasyon, paminaw lang padayon kay basig mao na ni ang solusyon nga mga wagtang ng kuto sa imong ulo or sa imong barong mga anak, gamit ang Zed Liniment Oil kasama kining kuto or lice sa English kasama. Alam bang mga gagmay nga insekto ba nga naadya sa atong ulo, no? Basin wa mo kailaon sa kuto, mga gagmay na mga parasites or insects mga kasama, nagpuyo diha sa ulo. Mabuhi sa buhok or anit sa atong ulo mga kasama, makatakod rabagid nila, bina kanang init kayong panahon, no? Siyempre, kanang magsigita gamit-gamit og mga butang nga gigamit pud sa mga dunay kuto. For example, sudlay, unlan, kalo o uban, mga towel, whatever mga kasama. So, careful gid ta niini nga mga share sa mga gamit. So ang mga rason nga nung magkakuto punta kay syempre duol siguro atong ulo sa mga naapoy kuto gatong gigamit na mga gamit sama sa kung giingon dili limpyo nga beddings or mga unlan sometimes, no, nga medyo dugay mahinluan mga kasama nya daghang tawo sa usa ka lugar. So naa siguro sa playground mga bata or unsa ba diha mga kasama. Kung magsige na gyud nagpangatol sa ulo ng imuhang kauban sa balay ang mga bata or basig ikaw mismo mga kasama, i-check na siya kay basig nagpuyo na diha ang mga parasites sa imong ulo. So kinira ba pertira magin taoning dugaya solusyonan mga kasama, di lang ni madani og kuan kanang hinguto lang. Kinahanglan na gid niya sa buhaton butangi og Zed Liniment Oil mga kasama. Tinuod ka Day Michelle? Yes, tinuod base sa mga naka-experience. Lisod man pud god, no, og moingon silag tinuod nga wa nila na experience, sila mismo naka-experience kasama nga ilhado kunong out of curiosity kay lagi daghan magugsagol ning atong Zed Liniment Oil ng mga herbal pod. Di ang nalagi ni siya sakit sa kalawasan kasama. So, isulayan, gibutang sa ulo. Same lang gihapon sa proseso katubitang dunay problema sa dandruff. Oh, same process lang. Ibutang sa ulo ha kalampahiran ang ulo kasama ang anit o Zed Liniment Oil. Usa ka oras before maligo. Okay? Mawang buhata. Bantayin ninyo. Mga hulog, mga tangtang na mga kasama. Again, excuse me ha. Sa mga medyo sensitibo ani nga hisgutanan. Bantayin ninyo. Yeah. Kuman, sulura. No? Tanawan niya, isulura da yun. Kumaligui da yun dritso para hinlo niya. Balik-balik ka lang sa gihapon ang susamang proseso hangtod nga completely mawala na giyod mga kasama. Hinahinag kawala ang mga lusa. Lusa man gina, no? Mga itlog sa kuto mga kasama hangtod nga mawala na giyod ang katol sa ulo tungod sa mga kuto. So, amazing, no? Bisan di ay mga kuto or lice, mga parasite sa ulo, makatabang po ang Zed Liniment Oil. Amazing! So, kung ikaw po diha karon kasama galing na po yung mga nagtestimonya nga sa dihang ilan ning gibutang sa ilang ulo ning baga daw ang ilang hair. O katong mga medyo nipis dihag buhok. Ah, basi makatabang pod ninyo ni mga kasama ang Zed Liniment Oil. All in one man day ni ato ang haplas mga kasama, di basta basta. Di lang pamaol, di lang sakit sa lawas, di lang dandruff, pati kuto, no? Check na check kung kini ang atong gamiton, ang Zed Liniment Oil. So palit na mga kasama, available kini sa mga butika sa inyong lugar.
0: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Liniment Oil. Hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samantak na o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
3: The strongest. alauna sa hapon.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabagkada mayong hapon kaninyong tanan ania na ang BBC Daklit Balita alauna. Nagpahigayon og aerial reconnaissance sa mga partisipante sa Philippine Army og Indonesian Army sakay sa Black Hawk helicopters sa kawanangan sa Zamboanga Peninsula lakip sa Zamboanga City isip kabahin sa nagpadayong Philindo Strike 6 exercise. Among sa mga kalihukan nga makakuha og mas klaro og tukmang impormasyon bahin sa operational environment og terrain nga makatabang sa joint military planning o paghimog desisyon alang sa mas epektibong joint missions. Ngayon nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Hanggang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
6: Radio Bagbag. Ding Ding.

0: Radyo Magbating Ping.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo.
3: Ah, asin. Okay.
2: Uh-huh.
3: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Aha.
2: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila,

0: Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City. O ang ilang Molave branch, ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Molave. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Rock Radio, Bag-Bag, King.

0: Bad-bad-bing.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta

0: tungkol sa diabetes. May na lang kay nag-send Panyawan Coffee Mix.
1: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan to karon. Dali mo uso sa inyong sugar, John Largo.
2: Living Testimonies.
3: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop ng mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulatin niyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
4: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: oras, a la una y media.
1: Radio Bagbagin.
2: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya nanu

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka. Naot pa unta nga ang tanan o kilang? Akong pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo nga kay. Oh, manumbalay na usab sa inyo ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil haplas ka walay ka pareha si epektibo kaayo ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal pulog ug bitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa madre. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup 2 to 12 years old, Vitron Tablet 13 anyos pataas, apil si lolo, si lula, si tatay, si nanay. Na Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal, di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di pod maghapdos ang imong kuto-kuto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Huwag nga itong Wonder C Plus. Protection para dili daling hilantan, subawan, ubon, ug uban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata. Napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga

kompleto yun. Malakas ako ninyo. Sa kasakit og kalipay, mag-inulungay. Matamis nga pulong din gibugkos na talikala sa gugmatang duha. Tuloy ng labay ang mga katuigan, dawdahon nga nangalaya, nangalarag o nangatumas. Pagkasakit palandungon sa gugmang salingkapaw, sa kapulihay tinalikda ning kabusong timawa, gimahal o giamuma kuman unta ikaw, gipakamutya, gipakabathala kaning akong dugha. Nagpaanod ka sa bulog sa pagbating inairan sa katilingban. Hain naman ang imong mga panumpa, kamatayon na iutlana ni ining tanang. Ang mga taliday o ang inyong kamaya daw talinggab nga nilagbas ning akong galaman. Karon kasang mga tipaka sa kagahapon tang duha mitaliwa na, inakubot mo hilak pa. Pandili og dili ko gayon kapugan ang akong mga luha. Sa imong katampalasan, gitisok mo ning akong dunggan. Nagumugnaw mong lubnganan, maidlot nga bangka ang giduslak mo ning akong galamhan na alim na. Sama sa bagyo unos may paglurang og migiti bibukla ng bidlisyo sa kahayag sa bagong paglaw. Alang ganin yung tanan mga pinalanggan, digpaminaw, tudling sa mga garay.

0: Oy, alang to kanino yung tanan. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawaon ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Ako na si Gilbert Digamon diri sa Barangay Lapas, Anaga, Sambonga, Sibugay.
2: Sulti daw mi sir, kung unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil.
1: For the meantime nga naay nagamit niya ni akong gitestingan. Para sa ako, very effective siya kay bisan gani sa ako ang mapagumangkon karon ubo sipon ilan at may ilang gamiton. Mawala siya. And then sa ako ang kabahin ako dili lang kay 20 kabuok na kung naurot niini kay sa time magsakit ko iya plus sakit sa kalawasan ako bro og nutsusot gisayahang bukgan og kaunuran ang kabugnaw kay init niya. That's why nga hantod karon wa gi ko mapawala aning Wonder Herbal Oil. Actually sir, aside ni ana sir, kaning na kay mga ubo-ubo sir, patuloan na ako sa init tubig sir, mawala po na ako ang katol sa akong ubol-ubol. And then labas akong tutun lang, sakit akong ipon, i-haplas lang ako. Maulian na po ko sir. Okay, kaya very effective din siya nga tambal para sa ako ano. And then unta kaning uban nga wala magamit istingan ba po nila ba para makabalo sila kung sagit ka-effective ang Wonder Herbal Oil.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Epektibo ba ginaka ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban, pagamitag, Wonder Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan, pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Pangalan o kumpletong address?
4: Chris Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
3: Sige, salti daw mi mambi, kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Animal Vita diya sa inyohang mga alagang hayop.
4: Epektibo, sir, kay kanang mga manok na mo, amo mang gibutang, di Animal Vita, epektibo, sir, kay nagsakit among mga manok, mga ulian man. Mga iro, among gipasulayan ang iro po na mo, sir. Among gipakaon, na abtik po kayo. Talahigit sa una o karun, sir, nga nakatik sila sa Animal Vita.
0: Kunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay mangustin ba yan? Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder ba na ba plus.
3: Kumusta man ang iyong paggamit sa Wonder Banaba Plus? Dugay na ka nakapalit?
5: Oh, di sa kuan, Maramag.
3: Ah, sa Maramag?
5: Oh, sa RSB Drilling ba, sa Maramag.
3: Ah, pili na kakabuli na kagamitan na?
5: Wah, 20 kadlaw na magdialin na kung inom.
3: Ah, kuan na, hapit na magbulan.
5: Oh, hapit na magbulan.
3: Nagproblema ka sa iyong pagpangihi. Unya, kumusta man ang iyong paggamit?
5: Pangihi lagi na ko, kanang magbawas ko, magpuno man akong tiyan, sir, may moto, ang gamintinan, kuan na. Primero inom na ko, tulog ka buhok, 3 days a day, 4 days. Nag-2 times a day na pugo.
3: Oo.
5: Karon, nag-1 a day na lang.
3: Ah, 1 a day o niya. Kumusta naman ang imong pagpangihi karon?
5: Hindi naman kumabilar. Magsigil mo pangihi itong magabihi bitaw. Sige, mata-mata. Hindi naman balik kay Dolog eh. Mangihi ko, gagmay naman kayo.
3: Sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
5: Oo, gagmay kayo na. Karon, mata ko, kaglaw na mo na, mangihi lang ko.
3: So, makarelax na kaugtarong karon, makatulog na kagtarong.
5: Oh,
3: padayon lang og gamit anang Wonder Banaba Plus, sir.
5: Oh, mo lang og kuan ron gi maintenance lang, wasardi na lang gi. May naman akong kuan.
3: Imong pangalan, sir?
5: Alin?
3: Alin? Alin?
5: Pili- taga, taga diri sa kuan Maramag.
3: Ah, taga Maramag bukid. Okay, salamat kayo.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Carl, shout out lang ko diri sa kang humaod dumanhog sa Kasipong family, Anis family, Antipuesto family. Ug shout out sad ko sa kumbana Kuya Carl sa si Iroy Antipuesto. Love amping always imong work from Jocelyn Kasipong sa kang humaod dumanhog. Sa mga Batasin in family diya sa Payaw, Sambuanga, Sibugay, tigpaminaw, tagapaminaw, gikan ni Sambuanga. Tanang naminaw, shout out sa kumbana si Arnel Patihan, naminaw karon from Charmin Patihan, Tagum City. Salamat Kuya Carl. Garami diri sa Minline Lilyungan Carmin Cotabato. Always nagapaminaw nimo, salamat sa pagbasa. Thank you po kaayo yun mga pinalanggan tigpaminaw. Kuya, pag-aray ko diya sa kunduwa ka anak si Anggi o si Iding. Nagpag-aray si Jackie Lo diya ni sa Osami City. Kuya Carl, doon aminaw kami ni mo. God bless Kuya Carl from Diversion Managbay. Ha? Diversion o Diversan? Diversan Managbay. Ni Corazon Anib, di Victoria dia sa Pinasio Bonifacio, Miss O. Pa-shout out si Laklak Pintor Kumunsa dari sa Mulawi. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong na tao. No? Mga bata nga bagong na tao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton. Para nga maing tulog, o niya, dilit siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mo nga na kung Vitron Drops para ligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
2: Kinsa gini ni ma'am, palihog?
6: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Davao Norte.
2: Ah, sige, Sulti Amy, unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
6: Epektibo gid kayo ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayo ang lawas, o niya, ganaan na pagkay siya mukaon, labi na ka ng bisan, wala gid kay sedan, mukaon gid siya niya. Sa una, nga, wala pa siya ka-takeog Vitron Drops, ginagunalan gina ko siya kay kanang hinay gid kay mukaon, niya, masige po siya sakit-sakit, nga, wala pa siya ka-take ng Vitron Drops, bisan duha lang ka, butili ay ang nahurot, okay na gid kay siya niya. Hyper na po kayo siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuhanan, hili kay maminaw, bisa asara mo, kuhan ba kay tungkol sa yung ka-hyper. O, nindot yun kay ang Vitron Drops sa mga uban diha nga wala pa yun ka kuhan sa ilang mga anak, mag Vitron Drops na yun sila. Ay, nindot yun kay ang Vitron Drops.
0: Yung nana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup, indot po ni, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka, kay tulog, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
7: Si Ronald Dolor, dari sa Prismark Store, Busok Bagumbayan, Sultan Gudarat. Kung wala pa sila ng Vitron syrup, mahina kayo ilang taon, sir. Tapos, karon kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog. Pero sang pag-take nila sang Vitron syrup, gusto nga kayo makaon. Tapos, inakinanglar ugtasan para matulog. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron syrup. Magsulay na mo.
0: Sige na na, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para mo nis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe nakalimtanon. O niya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanaan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiang mumata dayon, no? O niya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaong, tuwag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabi gina. Kung nang kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
8: Franklin, padero ni.
2: Taga.
8: Tap ko lang ko, Sambuanga del Norte.
2: Okay. Sige, yun samay ito ang kasinatian sa paggamit aning Vitron Tablet, sir.
8: Sa una, manggod kay Kuan, yan ang dilik kay kukatulog. Dikan ko gagindingan, nga depressed dito ko kayo, dagan kay kong problema. Nakahin ko direk ko lang ko sa akong gulang, di kay kukatulog. Ang, sa, sige ko pangina, umurang nakakuan ko ba nga, sige man yung Vitron Tablet. Nag-try ko atong tablet, tapos ako to siyang gipiskingan na, okay, yun akong kuan, nakatulog na ko. Tambok na po ko karon, arang-arang na ko lawas.
2: Pila imong edad, sir?
8: 53.
2: So, Vitron tablet ang imong gigamit karon?
8: Oh, nag-Vitron ko kay giangay imong yud ko kay makatulog naman ko puri-biyak lang.
2: Sa una day, dili kay kakatulog.
8: Dili lang ko katulog.
2: Unya karon? Kumusta naman?
8: Karon okay na, may na akong katulog, wala pa ni siya. Dili unta ko kay makatulog yapon karon. Sa una ang akong lawas pag-abot, 51 ragid ko karon balik nag 70 akong lawas.
0: Una na kadindot ang produkto nga Vitron Tablet, no? Dito ko akong iyaan si Ibing Pulido nga guwapa kayo kako mga pamilya diri sindangan. Salamat kuyaan, God bless. Garay ko ni Aplo og Jumar, Unyok og Ongkik, nagpagaray si Norgy from Salog, Sambuanga del Norte. Minaw kami diri sa Matalom, Leyte. Daghan ka jumig nangandoy anang injong mga produkto, pero ugaling lang kay naglisod mig asa gid mi mamalit anak kay wa man na diri as among lugar. Mangunsaon manamo nga makapalit mi anak, sir, paliog lang tudlo imi. Naman ni buhol nino, buhol kay injong man. Naman ni Leyte. Wala ba di ay? Naamungod mi sa Leyte, makapalit mungod mo diha. Ha? Pumutanda na mo sa mga parmasyang butika. Tagpila din ang Wonder Herbal Coffee. Ako si Adelina Adalim Birano, taga Isabela City, Basilan Province. With myself, naminaw si mong programa from Nining Martinez ng Hinatuan. Salamat, Kuya Cards. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to, yun nga paborito ka istana, no? Masin na pa'y waka tilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag ko duhapon, biring yung gayo herbal mangod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize yung circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di pun mag-aslo may mong kutok-kutok. Dinot yun. May ganyan gamito ng ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, no? Masin og gididaan na kapag pangapi, kaya imong sugar, protein ang taas. I-try ni nga itong Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Problema nimo nang kuan kana bitong blood pressure nimo nga mo spike lag kalit, oh hadlok bi anak kay kana bitong blood pressure, kanang high blood ba, high blood man ang common gyud nga kuan na tawag nila karon dim kay high blood. Ambot pa sabot na high blood pressure, ana sumpay man guna taas imong blood pressure ba, high blood, no? Oh, mo nang sakit nga traidor, daghan ng mga nahiwi ang dagway na utong linakwan ang uban, matay gyud, no? Matay. Mo nang delikado na mo na kung naa ka anak nga sakit, akong advice nimo, mo gamit ka og Wonder Cardio Care. Mo nay produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated kanang Wonder Cardio Care. Oh, ay kay kalimot pangan. Oh. Si Piet magamalimot unya ka Wonder Cardio Care. Mo nay imong imnon kung di ka kasabot anang pagsaka kanaog sa imong blood pressure. Mag-inom kag Wonder Cardio Care kay tabangan na niya para mo normalize. O mo normal ang kana bitong pag-circulate sa dugo diya sa imong lawas. Inana kanindot ng ato ang kuan. Wonder Cardio Care. Ah, di ba? Pero kung nakay problema sa kulon, kanang gitawag na itong almoranas, kay maorba po na sakit amot ahapon agikan ng sakita ng anong tao na amang gipudana, no? Ikining lawas tao gud ba, ang uban bata pa ga sakit na, ang uban pud abtan pag katiguang wa pay sakit, no? Igud parehas dib, no? Igud parehas nang balatian ba. Ako bitaw karon kay 43 na magigub, so wa mo nang utana. Oh, naana po koy mga nautro lagi, di ba, no? Atong sa unang panahon tong bata-bata pa ta, lahi gud ang ato ang energy, lahi gud ang ato ang, no? Lahi gud ato ang kuan ba kanang itong power bitaw, karon kaidara daghan kay mga kausaban. So katong mga naminaw na to karon, naakay problema sa kulon, naakay problema nga almoranas, unsa na imong gipangbati diha, pwede ra gyud ka mogamit og Wonder Himoaid. Mao nay atong ikatabang ninyo kanang Wonder Himoaid na to, ha. Imo nang testingan, imo nang suwayan ang atong Wonder Himoaid. Testingi suway gamitan na. Epektibo man na. Oh, may maginang gamiton gyud pon. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Wonder Vitamin C, kanang Wonder C Plus, na isira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Wonder C Plus. Naray ko sa mga mahal ko sa buhay, silang Mario Lito og Nilson Totski. Dingding family, tumanukan sa Sambuanga del Norte from Bin Sardual de Sibugay Buog. Shout out ko kay Mama Gaga o kay Joydy Ilajas. Shout out ni Riz Rinrin, Kitkit o Princess Akot family. Pwede ko maka-order sa inyo og Vitron Syrup. Wala man diri sa among lugar sa Calatrava, Negros Occidental. Wala di ay? Naano ay, lovely mo ilio din itaga Calatrava, Negros Occidental. Salamat kainin mo, Kuya Cards. Thank you so much mga pinalanggang tigpaminaw. Great ko kay Kulot Bribe Mama Bibi nga nagpaminaw sa imong programa karon sa Sibagat Agusan del Sur. Great ka anak sa San Vicente Butuan. Sian-sian bugoy-bugoy way nahimo bugoy-bugoy ra. Nindot paminaon ang tudling sumagaray kuya Carlo labi na inigbalak ni mo Felix Nahawan Clarin Buhol. Shout out kuya ni Ta Amay ug ni Ate Marina. Si Linlin Dani from Marine Snips and Clip Salon. Salamat kay kuya Carlo. Katong atong mga kaigsuunan diha kung doon na mo'y mga balak na tinaguan ang tudling sa mga garay program. Paano ko kanang welcome yun kayo mo pagpadamog mga balak diri. Kaya ang atong first prize diri, 3,000 maya. Ni atong second prize kay kinini ang 2,000. Ni ang third prize o sa kalibo. No, kaya hay na lang anam, sutsuwat raka. Kung anong dali naman po ning balak suwaton kay kinahanglan lang na kay hunahunaon nga topic ba? No? Akong naunaon nga topic, panalitan karon ang imong topic is gibiyag uyab, na nagmahay. Diya ka maghanday og mga storya. Sa gabiyag uyab niya nagmahay, then imo lang i-rhyme. Importante mong na-rhyme ba? Kaya para inig atos tumoy, matunong po din taon atong pagbasa. Kaya di po matunong pagbasa. Maglisod din taon, Kodrig. Oh, maglisod, Kodrig. Hiyad-hiyad. Unsaon pagbasa, imong balak nga. Lisod kayo, iskrimaho, no? So, nakinanglan na ito na. Nga, plus target po na ito ang kuan. Kinini ang pagkahanay. Ang pagkahanay sa balak, kinanglan plus target kayo, no? Una yung pinaka-importante mga pinalanggang tigpamina. Dayon, daghan matag choices karon pagpadag balak. Kaniad to, ato rin kitag LBC, GRS, o di ba ka, GNT. Kana lang daan, tulong na naka-choices. Pwede ka magpadag balak, pinagi sa SWAT. Imura mo nang i-address sa RSV building, Purok Uno, Barangay San Jose, Malay-Malay City. Ano, maabot mo na diri. Basta kay RSV building, imo ibutang. At bang sa Wilcon Depot raman sa Purok Uno, San Jose, Malay-Malay City. Ano, amo nang hatagag pagtagad imong balak. Pero kung gusto kag direct, pwede po kang wanto ka sa messenger. Naman tay, kanang, ansa man na? Wonderman Cardo ba na? O, diha sa RSV Broadcasting. RSV Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka diha. No, pwede po ka nga, diha ni mo ipadala ang imong interest sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ano lang, wala mga choices ninyo. Ako ni hatagag pagtagad ng interest sa balak, pinada ni Pipi Natingkur. Ah, Natingkur na eh. Pipi Natingkur. Taga Purok Tres Kugon, Bakaka, Kiblawan, Davao del Sur. Handumanan sa usa ka awit, ako ning hatagag pagtagad. Samtang kining galamhan may diwa pa sa kabalaanon nga mibanag-banag sa akong pagkaako. Ganuyon kung adto sa inanayng pagsapnay ang akong katungod. Karon ang yun ang imong lunsayng pasaylo. Pasaylo nga bisag sampurak nga garay litukon ko sa dakong pangahas. Ang singgit sa nagkaop nga tingog ning kasing-kasing sa nagakapaas ko ng galamhan, imahal ko ikaw sukad paniadtong unatang panagkita. Pagkatong hamubo og daklitang panagkita, nahimong kinaiyanhong babag sa kinabuhing subo og pakyas. Umingaw og malaay, kuno na may tao kansang paglatagaw kanunayng nahon lang. Siya mao ako. Din ang kaimsog o gabaskog daw gianod na baka sa dakong bulog sa kawalaan. Talikdan kumangani ang kahigayunan sa kinadman, masulaw nga kahayag sa kahimtangong akong gisalikway, kaya ang kahalayo kanimo maumay na ingat. Gipalabi ko na lang ang mag-ugbad sa yuta kung maumay badlis sa kapalaran. Lapoy na unta kining lawas, huy-huy na gani ang akong abaga. Apas gitungas o gatong bukid, bugwalon ang yutang maragaha. Tinguha ko man ang tanang paningkamot kanimo ko ikagasa. Uban sa kagahapong patay na, titiyon ko na lang ang naitos kong luha. Ilubong ko ang mga bakho niya itong nadugta ng kagabion. Sagdan ang mga yamog sa numanan, magatabon uban sa huni. Huni sa kahingawa uban sa itong awit. Wonderful tonight nga itong gikahinuyan. Gikahinuyon. Gikahinuyon eh. Entre ni Pipi Natingkur, Purok Tres Kugon, Bakaka, Kiblawan, Davao del Sur. Handumanan sa usa ka awit sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Hoy, alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Ato na koy, Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Rock, rock, radio!

0: oras, alas dos.
1: Oras, hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Oras, hatug ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kapag tingog kabukada, mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Ipahibalo sa City Health Office Pagadian nga dunay family planning outreach nga paghimon og mga adlaw Agosto 28-2026 sa Latsutso sa Buntag sa may Balangasan Main Health Center Purok Tugas Balangasan Pagadian City. Libre ang implant insertion o removal, IUD check-up o insertion, condom, pills o DMPA injections. Gidasig mga Pagadianon nga interesado sa family planning ang mutambong o makabenepisyo sa libreng serbisyo. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o maying hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Radio Magbating. And to our game players, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. Please play smart, play safe, and play responsibly. Alright, para sa mas masayang game time, sasamahan tayo ngayong hapon ng ilang lotto players who will witness and certify our live lotto draw proceedings. Welcome po sa PCSO! This is the representatives ng PCSO and the Commission Audit. Isang masayang hapon po sa inyo! And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Para masiguro ang pantay-pantay na chance ang manalo ng lahat ng lotto players, araw-araw pong nagsasagawa ng PCSO ng pre-draw activities. And for the highlights of this activity, please watch this!
6: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
5: Lotto Philippines, it's now time to play and win! Kaya hawakan na ang tickets ninyo at tara na, let's play Lotto!

0: pa-printa, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo sir, bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, ana, isulay mo, diba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma, kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang...
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
9: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Saint Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
10: Radyo, Magbating, Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Pagadian na City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mubisita dinhi sa pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis pagadian. Mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave na sayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kayong maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis? Prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala, ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala, mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihog dadaa ang maresulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi kung aduna kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkariyang tambal. Ado na ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Purisyo kayo gumikan kay ang diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mga igala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imong presyur sa dugo, Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpa-opera, sugat og tagbo kamo kang Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo, kawa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumdumi nga adunay mga cancer nga mga sakit, apan mas una pang nangamatay ang dili cancer ang sakit. Sakit lang na. Mga higala ang prinsipyo ni Dr. Dave. Kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nganong wa ka man maayo, gumikan kawa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Murahin og nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta din sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa papira, ayaw sa pagpabiopsy. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Radio Bagting.

0: Rádio Magbapim.
1: Si Nanay Penny Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takoy gipang bati, tanan, daghan jud akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom na bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Manog ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
7: Kabagting o kabukada mayong hapon kaninyong tanan ania ng BBC Daklit Balita alas tres. Mitambong ang upat ka coconut based enterprise gikan sa Zamboanga del Norte sa Coconut Philippines Trade Fair 2026 nga gipahigayon sa SMX Convention Center Manila, Pasay City gikan Agosto 26 kagahapon hangtod karumpit sa 30, 2026. Among sa kalihukan nga ipakita og ipasiugda ang mga produkto nga nakabase sa lubi ug hatagan og oportunidad ang mga lokal nga negosyo nga mapalapad ang ilang merkado. Inyo nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyo at Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana
4: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-booming natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media. Radyo Bagting.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan usang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samta ang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch. Open sa lagi kang Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware. Let's build together.
6: Radio Bagting.
7: Style.

0: Radyo Magbangting.
1: Pagadian City, Mayong Adlaw, kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis Pagadian, maayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave na sayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang ginunta maoperahan. Lisod kayong maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba, susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasinsyas mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa kamo paopera, labi na kung wa kamo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala, ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala, mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi kung aduna kigibati o ilami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamos paglamoy sa mga nagkadaiyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na ba ang mata? Purisyo kayo gumikan kay ang diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mga higala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon, alang ni atong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo ka mo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer, naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit, ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kawa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na Mga igalang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nga nung wa ka man maayo. Gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Rock, rock, radio.

0: Bing.
1: Zen Living Testimonies.
2: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
3: O anang, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accept

0: horas a las 4:30.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong iulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anaa sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anaa sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Rock, rock, radio, bug, bug, ping, ping.

Rádio Magpim.

0: Radyo Bagbag.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mong ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Na, isulay mo, di ba? Mawala mong ko, kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Kanang gigan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bagbag.
3: Uno, dos, tres.

0: Radyo Magbangting.
1: Pagadian City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis Pagadian, maayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave na sayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang ginunta maoperahan. Lisod kayong maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasinsyas mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa ka mo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala, ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala, mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mo bisita karo September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkaraiyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Purisyo kayo gumikan kay ang diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mga higala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon, alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer, naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit, ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo kawa mitukma ang tambal nga imo giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na Mga igalang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nga nung wa ka man maayo. Gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpadagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Rock, rock, radio,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian. Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone loan.

0: Digit Game players, i-ready na ang two numbers ninyo. It's so easy to play the 2D Lotto game. Ang 10 piso nyo, pwede maging 4,000 pesos sakaling mag-match yung two numbers ninyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. Reminder lang, only 18 years old and above ang pwedeng sumali sa lahat ng Lotto games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto draw. For the first number, we have 20. And the second number is 16. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 5 PM draw is 20 and 16 in exact order. Lucky 3 numbers coming right up after this reminder from PCSO.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters! Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam! Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Dito naman sa 3D Lotto, 3 numbers ang bibida. You can win 4,500 pesos pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Playing using the Rambolito System Play gives you the chance to win 750 pesos or 1,500 pesos. To all of our game players, let us all play responsibly. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 1. The second number is 0. And the third number is 2. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 1, 0, and 2 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo.
2: 106.5.
3: Paabuta lang ko din sa sakyanan.
4: Kung huwag ko masayo, bar man eh, imnanan. Mag-unsa man ka din eh, ma'am.
3: Angay pa pagun ani mong ipangutana? Kay imnanan man din eh, dili may tabo mga ligo may din sa sud, di ba?
4: Muinom sa deka?
3: Madugay mo sa sod, pero ay kabala ka. Dili ita katablahon. Bayra na ako ang imong overtime.
4: Loh, gawas nga manigaliyo ka. Muinom sa deka, ma'am.
3: Si pangutan na eh.
4: Magbiyawain ba yung nanay? Karang po na. Sa iyang naong digit may ilan nga, magkamaong siya. Anong klase yas bisyo? Kinsam sa kay kuyog niya sod. Kada nagdali-dali ka na ako sa sakinan. Katong mga lalaki nga dito sa office. Isuod na siya. Siguro ko nga sila may magkuyog sa suod. Di ko makatuo nga ingon siya yun nila.

0: Ayaw kong ina nga. Kanina ka pang nagpaabot na ako. Nagsunod ko si mong isakyan. Kusog yun kayong padagan ni mong driver nga. Tisar kayo, baro. Mga medyo, nabiyaan ko layo-layo.
1: Tisar og barog? Iwag ipunan og lain ang imong tawag niya.
0: Suya, kay ko natawa na? Wapag ko malimot itong yung himo din ako.
1: May wapag dili na lang nimo sa tagduin. Asa ka tagi importansya?
0: Oh, hinoon. Nganong siya man tinuro nga itong isgutan? Yun na. Dili mo lagi ta sa itong naandan nga imnanan. Ito ko nga duta rito.
1: Huwag ka magtanaan niya akong gisulog. Dili ni mo bagay dito. Huwag isa pa. Dili ko mapalabi. Ako lang kang itumanan sa imong gusto.
0: Ano ba? Uy, sa tunos imong sinultian mo raman, huwag kay gana nga niyari diri. Niyari lang ka kay gusto kang maundang ko sa akong pagpamugos niyo. Ano ba?
1: Ikapoy lang ko karon. Naibaw na ka. Huwag ko maanad o yun ay nga kahimtang.
0: Na, ano ni magkamaundang?
1: Nabuang ka? Ako ang nihangyong ini ni mami? Unya mo undang ko? Ugusa pa, challenge na nako.
0: So, sa ato pa? Na-enjoy ka?
1: Medyo. Og ako nakita ang akong kagalingon nga doon ako'y kapuslanan ni kalibutan. Nga doon ako'y natampo matag-adlaw. Katawa man ka.
0: Huwag ko magtuong. Magkabatean na riyagi ka ni mo. Dili mo naman ay... Dili mo naman ay mong isulti ka niya to, di ba?
1: Ambot bitaw. Nikalit lang yung santop sa akong una-una. Mura pa o... Mura magsausa lang kapag pamilok. Bang! Nagkahukom na dayon ko ani.
0: Ano ba?
1: O tingali, makaingon ko ni Higayo na nga iyon lang sa nagsugod na ko nga nag-enjoy.

Murag sobra na mas usa ka oras nga nanood sila. Nga pagid sila mahuman. Ay, kung na magdugay, pagid sila sud. Kung nag-inom man sila, malagmit, hubog na kayo silang mahuman kung madugay, pagid sila. Ay, buangan ni Bihana eh. Watch ko magdura nga. Ingon din siya anak.

Alam sa naman yung orasa. Pero wa pa siya mulapay din sa mo. Nilapay na kasi ano, pero wa ko makabantay. Nalipat ka ako. Ug wa ko makamatikod kani agi na di ay siya.

0: O apa siya?
1: Wala pa. Sa agad rong urasa niya naman unta na siya. Wala ka man na magsiksilpan.
0: Wa na lang. Base nugdo na to'y gilakaw. Maong nalangan.
1: Ah, posible saan? Base nugdo asa mal. Kung gikapoy na ka. Ako na lang may paamot niya.

0: Gamay pa lang gani, kaya ko nga itong giinom, pero namuha naman ka.
1: Oo. Marami medyo nalipon ako.
0: Resulta na sa dugay na itong huwag magkakuyog sa inom.
1: Siya ka namililip sa butahan niya, Pilto. Malagmit ng hita siya na ako.
0: May gitanaw ka?
1: Aha.
0: Murag doon na mag-uog ka gitanaw?
1: Katapusan na lang tingali na akong butilya, munda na ko.
0: Sa'yo pa man!
1: Ay, malagi, pero nalipong naman ko. Yan ang gusto na kisulti siya sa kwacha. Animal, di pa kini siya musut.
0: Kisa may magisigihag tanaw diha ba? Diha sa may pultahan? Ha, Rina?
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Asa man kaning palit og sabon ato nga Said Celebrity Kojic Soap.
4: Mihati sa mix beauty ba? Nga na, ang pasitipog duha ka box.
3: Sultihi daw mi ma'am, unsa experience nimo, paggamit nimo, unang gamit nimo sa atong sabon.
4: Unang gamit na po ma'am, paglikat na po sa akong banin, ma'am, look, kanang humok kayo. Humok kayo ng itong mga gamit, my spot.
3: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Kojic Soap. Ayan.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Oh, nigawas na ka itong iyang kaubang lalaki. Mabalik na sa kinan. Mamauli ang tingali sila.
1: Uy! Kareo lang! Ay,
0: gitawal ko na yung amigo. Ganun ka. Ang isabihin ko na ko eh. Iyay, murag. La inutinan awan ako da. Hubog naman tingali ni.
1: Ikaw ba? Unsa man? Gusto na kang mupauli, Serena? Ha?
2: Unsa, boss? Say, gusto na kong mupauli si ma'am.
1: Ganun nagsige magagreat lang ispultahan. Ha? Unsa man? Siniesto na mo nga gusto kang papauli o ninyo si Serena?
2: Ha? Uy! Wow, uy! Ako lang i-check kung unsa na siya. Kay tao-tao damungod mo nga diha sa sud. Nga ako ba basin og hubog na siya?
1: Ikaw ba? Suya kayo na yung muna? Saman?
2: Sa boss?
1: Pasikat ka sa mga gawin? Ha?
2: Uy! Wow, boss, uy! Nagpakaban na lang ko niya. Ako ko yung driver. Maunang nagsusi lang ko kung naunsa na siya. Natural na matingali na.
1: Dili! Bugiro yun ka! Napay purma ni mo ay nga sika kay kagdanaon!
2: Hmm?
1: Bagsik kay kagpurma!
2: Awa, boss, uy! Imula na pananaw, boss!
1: Abutubag pag yung kabuanga ka na! Hop! Hop!
2: Uy!
1: Lihay ka, lihay ka! Hop! Ay! Huwag kagihapon may ko, ha? Naipatay na! Hop! Animal! Maay ka mo lihay, ha? Animal! Dilita ka maingo, ha? Animala ka!
3: Igo na, anak! Gary!
2: Oh!
3: Ano sa mga Gary, uy? Eh, hulungan nila!
1: Buhay ko!
3: Hulungan nila!
1: Uy, ito! Huwag pa ko makaigo ni ng animal! Buhay ko!
3: Igo na lagi! Usap ba? Igo na! Huwag kayo nag-anan niya!
1: Oh. Unsa? Unsa yung huwag nag-anan? Buhay ko! Uy, ikaw na makatilaw na siya na ako. Kaling buwang na ako.
3: Gusto na sa sakinan. Mamauli na ta.
2: Oo, ma'am. Gusto na ba?
1: Uy, ikaw. Huwag pa kong matagbaw na nangang bugiro na mong driver.
3: Di ka ba magkasabot, ha? Igo na!
1: Rina!
3: Huwag ka makikita sa imong gibuhat. Huwag ka daga na niya. Yano lang yung gilikayan ang imuha mga sumbag upatid.
1: Sa ato pa. Mas nibilib ka niya kayo na ako.
3: Nakakita ako. Nagsulti lang ako sa tinuod. Kundi baos pa siya, lagmit na bunog na ka. Kasabot ka?
1: Rina!
3: Mama, uli na ta. Muna ko niyo mo. Diyan ka na.
1: Animal, tantawa na. Maayo kayo siya mulihay. Murog, makita kayo niya nga kung kumo o patid. Animal! Og si Rina, unsa man kayo ikasulti siya nakita. Kung ibaos pa kuno yung river, malagmit kuno nga, mabunog ko. Mas ato pa. Para niya, mas mayong laki ng river kinako. Animal! Di ko masugot na di ko makabaos niya itong tawana. Iyakong ipakauhawan sa atubangan ni Reyna. Animal siya!

Ayaw kong pasaylo sana itabo, ma'am. Ikaw lang kong nanalipod sa kong kaugalingon. O guwagan ikaw mo baos niya, ma'am. Nga kong ibuhat, maurig ko lang, kuhaan ko lang, ang tinood, wakin mo ka

0: Sabot.
1: Ansa? O sa'yo, wag ka magkasabot.
0: Ah, ako ang kanang... Huwag ko kayo ba? Giunsa to na ako.
1: Unsa?
0: Basta. Pasensya kayo sa nahitabo mo. Siya magyod ang nanukmagot. Ibaw na gani ko nga sa akong tanaw niya. Suko makaisi ang hiduon ako. Unya, nilahos na siya panukmag. Huwag ko ito yung nga mahitabo to. O natin nga ako kung unsa yung nasukaan ako.

0: Mga higana sundang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulieta Gorda. Spinner, Alduin Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Sikreto sa maayong paglawas.
3: Kung ikaw nagkakape sa SED Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug SED Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga SED Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Sikreto sa maayong paglawas.
2: Sikreto sa maayong paglawas.
3: SED Panyawan Coffee Mix ug SED Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
4: Radio Magbating.
5: Oras, alas 5:30.
4: Radio Magbating.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
8: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
9: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
8: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
9: Sa may ibati mo, sakit mong hawak ka na?
8: Sakit akong hawak. Tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
9: ka pa murag magpangita na ka?
8: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
9: So karon gimintin na lang nimo?
8: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya gito. Salamat.
7: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
4: Radio Magbating.

0: Rádio Magbating.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos sa paginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: 50 pesos and soon to be served. Short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospitala at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
2: Radio Magbating.

0: 九万万定定。
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
3: No, ingon ana. Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
1: paragis bila-bila,
4: paragis bila-bila.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
5: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
8: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
7: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
9: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan na pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating baladudunan at meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
10: Oh, magandang buhay.
9: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
10: Hello.
9: Si Hill, okay po. Tatay Hill, taga saan po kayo?
10: Santa Cruz.
9: Santa Cruz.
10: Davao del Sur.
9: Davao del Sur. Okay, Tatay Hill. Ilang taon na po kayo?
10: 77.
9: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, Tatay Chris? Tatay Hill?
10: O, bago pa, pag-dial ko sa inyo, ay nakabili ko doon sa Almico sa Digos, Davao City.
9: Okay, Almico Pharmacy.
10: Oh, Almico Pharmacy.
9: Apo. Kumusta naman po yung pag-iinom niyo po ng ating rice coffee, Tatay Hill?
10: Maganda pala, kuya.
9: Apo, bakit po ninyo nasabi?
10: Kasi tatlong araw na ko naka-tikim ng kape niyo.
9: Rice coffee. Rice coffee.
10: Oo nga.
9: Opo.
10: Maganda pala sa kalusugan. Noon, ang kalusugan ko mahina. Ngayon, malakas na.
9: Malakas na po kayo. Paano niyo po nasabing malakas kayo? Masigla po yung inyo pong katawan ngayon?
10: Masigla nga eh. Kasi noon, hindi ko makaakyat ng punong kahoy na durian. Nakaakyat na po ako.
9: Durian? Okay. Nakakaakyat na kayo. Mataas ba yung punong kahoy ng durian, tatay? Mataas ba yon?
10: Oo, mataas.
9: Mataas. Sa edad niyo pong 77, nakakaakyat pa po kayo sa ganong puno?
10: Punong kahoy. Oo nga. Kasi lalo na siguro kung sa papaya, mag-akit ba yata?
9: Very good po. Tatay, bukod po doon sa malakas na yung pangangatawan po ninyo, nakaka-akit na kayo, ano pa po yung ibang mga napansin po ninyo simula nung kayo po uminom ng ating rice coffee, tatay?
10: Nagpamanhid yung mga paa ko. Ngayon, parang na meron ng milagro ng rice coffee.
9: Very good.
10: Kasi nakaakyat na ng durian.
9: Okay po. Tatay, masarap po ba yung durian? Hindi pa ako nakakatikim yan.
10: Ay, hindi pa kaabot ang durian dyan sa Maynila?
9: Nasa Bicol po kami, tatay, Bicol. Wala po dito ata. Hindi ako makakakita. Minsan may nakita ako dito, pero hindi ko po, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makapag-try. Pero sabi ko nga, baka one of these days, makatikim ako niyan. Kasi sabi po nila, masarap daw. Pero, laging may pero. Pero sabi nila, iba daw yung amoy. Kaya gusto kong matikman yung amoy. Gusto kong matikman kasi gusto kong maamoy yung durian. Anyway, tatay, sa bukod po sa inyo, sino po yung mga umiinom pa ng ating rice coffee sa bahay po ninyo bukod po sa iyo?
10: Wala pa nga ako. Kasi sinabihan ko yung mga kapitbahay ko huwag na kayo mag-inom ng Nescafe. Inom na kayo ng rice coffee kasi makabigay ng lakas ng katawan.
9: Mm-hmm. So, marami na po kayo dyan sa bahay po ninyo na umiinom ng ating rice coffee?
10: Ako pa nga, isa eh. Kasi, sa yung bahay, kasambahay ko, mm-hmm, para makasikin sila.
9: Oo. Tama po. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
10: Umaga lang at saka hapon ang inom ko. Dalawa lang.
9: Mm-mm. Very good po, Tatay Hill. Anyway, Tatay Hill, ano po yung masasabi niyo sa iba natin mga kababayan ngayon na nakatutok po naman sa atin na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
10: Tawagan ko yung mga kaibigan ko sa aming lugar na dito sa Santa Cruz. Bili na kayo ng rice coffee.
9: Mm-hmm.
10: Para malakas ang inyong malakas ang inyong katawan kasi ito tambal, ano ba yung Tagalog, yung tambal?
9: Alin po yun?
10: Yung kan ba para makakuha ng mga sakit na sa karamdaman.
9: Maalis yung mga karamdaman po natin.
10: Magalis ng karamdaman natin.
9: Tama po.
10: Yes, sabi sa mga kaibigan ko.
9: Tama po. Maraming salamat po, Tate Hill. Tate Hill, sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tate Hill, ha?
10: Yes.
9: Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Tate Hill.
10: Salamat
9: po. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Pagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Hill. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
10: Yeah.
9: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palaruntunan, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Kwentuhan tayo dito po naman sa ating programa. Ay, tayo po'y napapakinggan dyan sa ng live. Ano po, ngayon po sa mga oras na to, mga kaibigan, sa lahat ng mga nakaantabay po sa atin dyan po sa radyo natin Buwak, Marinduque. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po dyan sa radyo natin Buwak, Marinduque. And also yung mga nagiginig po sa atin dyan po naman sa radyo natin Bonpen. Thank you very much po sa inyo sa lahat po namang mga nakakarinig ng ating po namang programa. Sana po ay hindi lang po kayo kumbaga nakikinig sa ating programa, dapat po ay nakapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa Bundok Peninsula. Maraming salamat. And also, dyan po sa lahat ng mga nakikinig po naman sa DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat. At syempre pa, mga kaibigan, live din tayong napapakinggan dyan po sa G-Radio 102.9, G-Radio San Miguel. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan. Dapat po makapagsimula na po kayo, ha, sa mga nakikinig po sa atin dyan sa mga iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Makapagsimula na tayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Huwag po nating antayin na magkaroon tayo ng karamdaman bago tayo iinom po ng ating rice coffee. Sabi nga natin, kahit po wala kayong mga iniinom ng karamdaman, mga kaibigan, mas maigi yun na maprotektahan at mapanatili po natin. Ma-maintain po natin yung ating po namang kalakasan, yung ating po namang kalusugan. Kaya kahit po wala pa po kayong mga iniinom ng karamdaman sa ngayon, mas maigi po, mga kaibigan, na tayo po ay makapagsimula na sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. And likewise, sa lahat ng mga nakikinig po sa atin dyan sa Quezon Province, yung mga nakikinig po sa atin dyan sa radyo natin Kalawag, hello po naman sa inyo. Available po yan, ha, sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar ang ating po namang produkto. At syempre pa, mga kaibigan, dyan po sa Grace Pharmacy, available na po yung ating rice coffee, mga kaibigan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Ayan, naputol. Tawag po, mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan. Tawag-tawag po, mga kaibigan, at pag-usapan po natin yung inyong po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sinasabi nga po natin, kapag kayo po ay nagbibigay po ng inyong po namang mga testimonya dito po sa ating programa, hindi lang po yun testimonya per se, ano po, kumbaga, yung pong mga pinapaabot po ninyong mga kwento sa atin ay nagiging inspirasyon ng bawat isa po sa ating nakikinig po naman sa ating po namang programa. Lalong-lalo na yung may mga iniinang karamdaman din po, mga kaibigan, na naghahanap po ng kasagutan sa kanila po namang mga problema sa kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello?
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po yung dati si Maribek Tambuong sa Quartel Uno Central, San Jose Occidental, Mindoro po.
0: San Jose Occidental, Mindoro. Okay. Ilang taon na po si Nanay Maribek?
1: 60 po.
0: 60? Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Nag-inom na po, Kuya Boy. Kaso lang, naubos po ng tatlong karton. Wala na po pambili.
0: Ah, wala nang pambili, Nanay. Gawan po natin ang paraan. Ano po yung mga naitulong po sa atin ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee?
1: Nada, parang nagsakit mo ng tiyan ko, Kuya Boy. Bakit na ganun?
0: Nagsakit yung tiyan nyo sa unang pag-iinom nyo ng ating rice coffee? Di ba po? Lagi ko pong ano?
1: Nauubos ko ng inom mo ngayon. Wala na ba ako rice coffee? Ngayon, dapat... nagsakit naman pa ng tiyan ko ngayon.
0: Ah, ngayon, sumasakit na yung tiyan po ninyo. Kasi nga, Nanay, wala na kayong tagapaglinis po ng inyong katawan. So, kailangan po talaga na tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dapat po araw-araw yun.
1: Ay, wala naman ako. Wala namang trabaho kasi
0: ginagawa ko. Gawan po natin ang paraan, Nanay. Kasi, di ba, kung maganda po yung ating kalusugan sa pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po yun sa atin. Mas maigi po, Nanay, na may iniinom po tayo ng ating rice coffee. Kasi, sabi nga po ninyo, nung naputol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, bigla pong kasi po, Nanay, wala nang proteksyon. Wala na pong proteksyon yung inyo po namang katawan. So, mas maigi po na tuloy-tuloy dapat yung pag-iinom po nito.
1: Sige po, salamat po, Kuya. Gawin ko lang ng paraan.
0: Yes, gawin po natin ng paraan, Nanay. Kasi importante po sa atin yung kalusugan. Kung ang ating kalusugan po ay may problema, hindi tayo, mas lalo tayong hindi makakapaghanap buhay, di ba? Mas lalo tayong hindi po makakapaghanap ng pera para po sa ating pamilya. So, kailangan po natin maganda yung ating kalusugan po, Nanay.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Salamat po niya.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po. Ingat ka rin po.
0: Salamat po sa inyo.

Tawag po sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang programa.

Tawag lang po kayo sa atin po namang palado dunan. At syempre pa, available din po ha, kaliligtaan yung atin po namang 25-in-1, yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakaganda po ng ating 25-in-1. Napakasarap din po mga kaibigan. Ha? At isa na rin po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa pinagkakaguluhan ng ating po namang mga kababayan dahil po sa sarap nito na talagang nakakatulong din po. Katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sa atin po namang magandang kalusugan. Ano po? Kaya dapat po ay

Tawag lang po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623, yung numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, tawag lang po ninyo yan.

Tawag lang po sa ating po namang numero. Siyempre ba mga kaibigan, Grace Pharmacy po, available lang po yung ating po namang produkto dyan. Pwede kayong makabili po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee, okay, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Siyempre pa, yung ating po namang Facebook account, mga kaibigan, na mas maganda po kung i-add nyo na po yung amin po namang Facebook account, yung Rice Brand, at doon ay pwede po ninyong marinig yung ating po namang programa, at pwede rin po kayong makapag-comment po doon. Maibahagi po naman yung iyong po namang katanungan doon po sa ating po namang Facebook account, yung Rice Brand po, mga kaibigan. (0969-226-9623) Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol.

po ang tawag po. 0969-226-9623. Again, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Hello, po. Naputol, naputol. Nag-aalaga ng kanyang apo, si nanay.

Tawag po kayo, mga kaibigan, or hindi kaya i-text po naman ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Yung inyo po namang mga katanungan po kasi ay pwedeng tanong din po yan ng iba nating mga kababayan. At marami po nagtatanong sa atin tungkol po naman sa ating po namang rice coffee, yung mga hindi pa rin po alam yung itsura ng ating po namang produkto kasi may iba sa atin na nabili po kasi doon lang sa ano, doon lang po sa isang lugar, ano po, sa isang butika. Although hindi naman po natin masisisi yung mga kababayan po natin ganoon kasi meron lang talaga silang isang butikang pinupuntahan. Tapos sasabihin po nila kapag wala na doon, naubusan na doon, eh wala na talaga sa kanilang lugar. Although ang iba may mga rason naman dahil ang unang rason sa atin, minsan doon lang kasi yung kumpleto, Kuya Boy, na butika. Ang iba naman, yun lang po yung malapit po sa amin. Kaya po kapag sinasabi po ninyong wala na po sa inyong lugar, baka po doon sa ibang mga butika po ay available pa rin po yung ating rice coffee. Kahit po yung mga maliliit na mga butika, kahit po yung mga tindahan. Sabi ko nga, kahit po yung mga grocery stores, dyan po sa inyong lugar, pwede pong available po dyan yung ating rice coffee. Basta po hanapin po natin yung ating po namang tamang produkto. Lagi ko pong sinasabi na sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling dahil hindi po ito bigas. At dyan sa karton, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw po sa taas. Sana po ay malinaw po sa atin yan para wala na pong magkakamali sa paghahanap po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Teka lang, ihabo lang natin to. Isang text din. Magandang umaga po. Itatanong ko lang po sana kung saan makabibili ng ating rice coffee. Nawala.

0: Saan po makabili ng rice coffee? Ako po si Ginang Virgie, 60 years old, nakatira dito sa Tulyao, Santa Barbara. Saan po yung Tulyao, Santa Barbara? Gusto ko pong subukan ng rice coffee. Narinig ko po sa programa ni Kuya Boy sa Energy FM. Pasensya na po, malakas po kasi yung ulan dito. May bata akong alaga. Mamayang gabi, tawagan natin si nanay. Okay? Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Lagi po natin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na. Healthy po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Radio.
1: Magbating. Oras. 7:00. Radio. Magbating.

Tawag po kayo mga kaibigan or hindi kaya i-text po naman ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Yung inyo po namang mga katanungan po kasi ay pwedeng tanong din po yan ng iba nating mga kababayan. At marami po nagtatanong sa atin tungkol po naman sa ating po namang rice coffee, yung mga hindi pa rin po alam yung itsura ng ating po namang produkto kasi may iba sa atin na nabili po kasi doon lang sa ano, doon lang po sa isang lugar, ano po, sa isang butika. Although hindi naman po natin masisisi yung mga kababayan po natin ganoon kasi meron lang talaga silang isang butikang pinupuntahan. Tapos sasabihin po nila kapag wala na doon, naubusan na doon, eh wala na talaga sa kanilang lugar. Although ang unang rason sa atin minsan doon lang kasi yung kumpleto Kuya Boy na butika. Ang iba naman yun lang po yung malapit po sa amin. Kaya po kapag sinasabi po ninyong wala na po sa inyong lugar, baka po dun sa ibang mga butika po ay available pa rin po yung ating rice coffee. Kahit po yung mga maliliit na mga butika, kahit po yung mga tindahan. Sabi ko nga, kahit po yung mga grocery stores, dyan po sa inyong lugar, pwede pong available po dyan yung ating rice coffee. Basta po hanapin po natin yung ating po namang tamang produkto. Lagi ko pong sinasabi na sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling dahil hindi po ito bigas. At dyan sa karton, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw po sa taas. Sana po ay malinaw po sa atin yan para wala na pong magkakamali sa paghahanap po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Teka lang, ihabo lang natin to. Isang text din. Magandang umaga po. Itatanong ko lang po sana kung saan makabibili ng ating rice coffee. Nawala.

0: Saan po makabili ng rice coffee? Ako po si Ginang Virgie, 60 years old, nakatira dito sa Tulyao, Santa Barbara. Saan po yung Tulyao, Santa Barbara? Gusto ko pong subukan ng rice coffee. Narinig ko po sa programa ni Kuya Boy sa Energy FM. Pasensya na po, malakas po kasi yung ulan dito. May bata akong alaga. Mamayang gabi, tawagan natin si nanay. Okay? Paalam na po ang lingkod. Maraming salamat. Lagi po natin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na. Healthy po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God. Radio Magbating Ting.
1: Radio Magbating Ting. Oras, alas 7 imedia. Radio Magbating Ting.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago ako ng trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaal sa bukat, na, dahil palingki.
4: Ako rin na, palingki.
3: Oo, maligi ako diha.
4: Ano ang palingki, ano mo na?
3: Mais.
4: Yung ako ba ako nung sa kanay sa naminaw karon na sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga tapos sa panawas din sa itong doktor.
3: Katungwa pa maka sulay ane, sulay mo di ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan.
4: Ito pa kami ako lang?
3: Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
2: Husa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Tana oh.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko soba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Adiri ko optical anniversary sale buy one take one nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Iniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adiri ko optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adiri ko computerized optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adiri ko branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adiriko Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
12: Eh, okay ma'am. Uy, nagulak kay kung nagmamigot-got niya may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gani nga Pino o Diliak Dos.
8: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
13: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Radio,
14: Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio,

0: Bating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
0: Radyo, magbating.

0: Radio Magbating.
1: Pagadian City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mubisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radio Bagting dinis Pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kung pwede lang dili lang gid unta maoperahan. Lisod kaig maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babae, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa ka mo paopera, labi na kung wa kami kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao, susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higala, ang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higala, mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radio Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radio Bagting Radio Station. Radio Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayon. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon nakikibati o ilam yung kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radio Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkariyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Purisyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mga higala mga suking tigpaminaw, hypertension, giatake ka na ba sa imong high blood? Pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo, kawa mitukma ang tambal nga imo giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit, apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na. Mga higalang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nganong wa ka man maayo. Gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta din sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: Radio Bang Bang.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Bag Bag Ping Ping.

0: Bas Pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhanang pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhanin niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
4: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
2: Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone loan.

0: Good evening, Lotto Philippines! Mapatagulan man o tag-init, tuloy-tuloy pa rin ang saya at swerte dito sa PCSO, kasabay ng naglalakihang Lotto Prizes ngayong Huwebes, August 27, 2026. Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw. Ang programang hatid ay ligaya, pag-asa at papremyo para sa lahat ng Lotto players nationwide. Kaya naman, get ready dahil ito na ang chance ninyong masungkit ang milyong-milyong jackpot prizes ng Super Lotto 649 at Lotto 642. Kaya tutok lang at baka isa na sa inyo ang suswertihin ngayong gabi. At para mas exciting, mas masaya at mas puno ng good vibes ang ating gabi, makakasama ko si Nika. Good evening, Nika.
1: Good evening, Jerome. You are very handsome tonight. And good evening po sa lahat ng ating mga Lotto players and viewers sa IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channel sa Facebook at YouTube. Sa mga excited ng malaman, ang mga lucky numbers, manatiling naka-tune in dahil bukod sa ating dalawang jackpot bearing games, ay may mga digit games pa tayong aabangan. So keep your tickets close and stay with us dahil dito pa lang nagsisimula na ang ating gabi.
0: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO Lottery Draw!
1: Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator, isang magandang smile naman dyan, sir.
0: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa mga Lotto games. Kaya naman, everyday po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng naging activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Na ang mga Lotto prizes, kaya naman ihanda na ang mga Lotto tickets nyo.
0: Mga kalaro, start manifesting the win and attract all the luck. Let's now play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot?
1: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
0: tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon,
1: pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon.
0: Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini.

0: Basta!
1: Basti, asa ni mo na umuhi lang. Ay, uy! Masakyan ko sa tadi mo!
0: Isamot ka ba, timong naong? Gamihilak ka ba, jigaw?
1: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
0: Dugo! Dugo, dugo!
1: Na ang silan ko.
2: Di mo na ko check, oh. Pero, bakas ni anak ko, gato na agad ka.
1: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
2: Bunsa?
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kundili si Takla.
3: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
1: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
3: Jacob.

0: board o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Budbud og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, na kung station dili normal, din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang kung station, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, suksad, law. Namagod yung ginatake na, kung sa debit, marag makapuhol, gani, maghila, bakutukuto na, pa yung mga dagko kayo, marag luhasin nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga loob akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan na akong lahat.

0: sir, nga pagkutkutong ganun kayo magtubig, inaplasan ako, pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Hi! Hello, hello, hello, hello! Mga ikala, kumusta? May adlaw ka na tuntunan? Mayong buntag, may ngutom, may hapon, may gabi, may pagyong kailan. Ngayon, nasa ninyo higalas kang ina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana ng atong pinagwapong technician rin sa estasyon DYHP. Huli, sa dili pa, ang akong asa naman ito akong paragis, bilabil.

0: Herbal coffee. Ah, dara. Selamat, King. Oh, ngimu ba? Bila ka, wong kay, wong magay herbal capsule dia, may bila-bila coffee.
1: Coffee lang sa tanong.
0: Kana, ala, wong ka ni itong capsule, coffee na yun. Kay mo rin yung wanab, balagsik lang nga pala, okay? Well, mga ikala sa Dilipas Shoutout Time, shoutout dia ni Joel Abadiano dia sa San Pedro Ono, Basak, Pardo, Cebu City. Lucia Buloy, Jose Briones, dia sa Sitio de la Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Unya, shoutout to sa Balirong, Naga City, si Siding Casquijo, Gali Casquijo, Ikali Maymay Casquijo, George Pakit, Bibing Pakit, gikan ni Pedro Pungase. Okay. Bueno, mga ikala sa Dilipa, itong inumduman ng nangagi. Atong minuman nga, pagtuon sila ni Reina Tara sa Juan din sa Balaang Bukit sa Inayawan. Uy, asa ng bayan? Tapitas Bayawan. Inayawan, dewas may kugo. Aras pa kuwas magikwan. Pero gabi, gibiay-biay lang sila ni Reina. Si Reina Tara, ilan itong gibiay-biay nila ni Bugart o Gulyat. Gulyat naman, nilalat ahag ni Bugart si Gulalat eh. Kunya, gigamit mito ni Reina Tara ang iyang magic wand na nagitirahan ang duha og nahimong baki si Bugat og Lalat. Damay ra! Wala, nakita yun din ang tanan nila ni Don Arturo og Dunya Maria Picat. Ingon ini ang naitabon. Yan din, alay sumpay ni nga tong sugilanon, Budbod og Bibingka.

0: sa Balaang Bukid sa Inayawan. Aron makuha ninyo ang mga magic wand. Huwag may gahom na unya kamo nga ikasukol nila ni Haring PBT.
1: Pagkuman, mahal na Raina at Tara!
0: Pangandam kamo alang sa taas o layo nga biyahe.
2: Ay, damay. Hindi kapoy pabaya kong lakang. Tingan, andam na.
3: Ingan man sad ko, mahal nga Raina Tara. Andam na ko.
4: Lagib na to.
1: Labaw pa ko.
5: Ay, ako bisag senior citizen, pero kayahon gapon.
6: Ako sab, ako sab. Bisag may rayuman ha. Basta, ha? Basta naaka lang sa kong kilera Maria Pica. May Delayla.
5: Oh, Arturo. May Samson.
7: Akiring maglakaw yun, mahal nga Raina Tara. Ha? Baya, maragko mong bagtang ala.
2: Ikaw, yaks.
4: Reklamador biya di mga Diyos Panas, ay.
1: Sige mo reklamo, nalimot mo, nagpabayad biya mo.
0: Ayaw mo kabalakan. Musakay ka mo sa akong higanting langgam.
4: Ha? Higanting langgam?
0: Agila!
1: Higanting agila! Wow!
6: Ala! Ay, ala, ala!
0: Sakay na ka mo sa iyang buko-buko.
2: Yay! Kasakay na giant bird! Ako kayo! May kayo!
6: Ah, sige!
1: Matuman,

0: Misuod ka mag-o din eh. Nag-meeting pa kami sa pinakasuod kong igagaw nga si Congressman Ostenten.
1: Ang-ang! Nabala ka man ko ba anak ko, Haring Baby Team?
0: Ma, ano ah?
1: Puno na kayo ng atong karwahe sa Minalitang Pulawan. Dili na masuod ang tanan mo, Minalitang Pulawan.
0: Ma, bawag ko kakasawa ko. Ayaw ka bala ka.
1: Unsay imong buhaton?
0: Congressman Ostenten. Ano'y ang imong sinalingan nga si Congressman Osaldi Cuco?
2: Nga unsa man, mahal kong Haring BBT!
0: Ibatod sa palasyo, ang ubang Minalitang Bulawan.
2: Matuman, mahal nga Haring BBT!
0: Pero ayaw kalimot, sa loyo sa palasyo paagya, aron dili mabatikdan.
2: Sa mga ibu-receive nila sa loyo sa palasyo!

0: Sakay naming tanan, mahal nga Raina Tara.
1: Kunit, og pahimutang gyud kamong tanan. Kay ang higanting agila, mao ang maghatod og mukuha kaninyo sa balaang bukid sa Inayawan.
2: Yay! Naanjing yan! Sakay ganting agila!
3: Gunit gyud, Gian!
2: O, ate! Bogohit! Bogohit kaksa ko kay kinalit mawo!
4: Ah, kining, iyahay lang talat, ha? Ah? Delikado kini. Ayaw sa bait ako, eh. Mura ka nagkiring.
5: Anay ka lang ako, Gunit, lap. Safety pa ka. May kunitan ka na. May salpabido pa ka. Kumawag sa tubig.
2: Bangag sa ilong.
6: Unsay sunod nga mahitabo.
7: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
8: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud bus pantu siya karon may nakayo
9: taas din sugar sa mga asawa sa
8: 11.7
9: karon
8: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result
9: uning baba
8: baba na gikan mong kudiha
9: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
8: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
9: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
8: Evangeline Cañete.
9: Simong
8: bana Amado Cañete.
7: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dudong Buntag migamit sa Paragis Bila-bila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
10: Usay mo kasi natan sir. Patinuod lang gyud ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong mga kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, muna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
7: Si Dudong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
10: Sa bila-bila haplas gyud kay mao ni makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud ni kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila na ako sa Ginguna purok sumikap dasto barangay Matiao Joseph Buntag akong angga Dudong.
7: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
9: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
9: Ikapila man mo sa imnon?
11: Sige, tatlo sa isa kaadlaw.
9: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
11: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanawra ko nang kuan sa kuan oh, jabiti. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
9: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
11: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susi madagsaan.
9: Taga-asa?
11: Takan, upper lima to.
9: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka kon?
11: Dapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
7: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Ay, Arturo, dili ka ko makabuhi og mahog inis paghawid ining PC naghigot sa iganting agila.
13: Ayaw ka balaka. Ni ako Maria Picat. Andam og dagana sa pagsaho nimo kon ma-fall ka na ako.
2: Arturo!
13: Sandik lang na ako. Og ampingan kung yun ikaw, Maria Picat.
2: Eww! Nag-igat-igat ba yung mga tiguang? Hey! Dili may parehas si mong igat, lalat!
0: Andam raming tanan! Mahal nga rin na tara!
1: Lupad, Aguila! Lupad! Anak! Lupad na, Aguila! Yay!
3: Gunit yun, Gian!
0: Misaka na kita!
13: Eh, nanay!
1: Ano ka, Bogay?
13: Murag, misaka nga kong kabuhi. Milupad pataas ka rin. Gisagyan dang higanting nagila.
1: Miloy!
5: Talawan yung kanahan. Siguro, huwag ka kasakay yung Ferris wheel sa bata pagkabukay ito.
13: Huwag yun. Kay pusil-pusil naman ang akong galingawan sa pinihansaw na.
2: Kahapog na iningi ang paglupad, oy!
13: Gagsundi ka, Maria Picat. Aron safety ka.
2: Arturo. May Samson.
13: Oh, may Delilah.
0: Kalayo na niya itong nabdan.
5: Ala, asa magkatain ni Paingon?
0: Sigun din niya sa ipataban ng mapa ni Mahal nga Reyna Tara, buagi ko na tagpito kasapa o pito kabukid. Una na ito maabdan ang balaang bukid sa inayawan.
5: Ala, kung sa mga napaabot na ito dito ba yung jigaw?
0: Matod pa ni Mahal nga Reyna Tara, buagi kita pagsuway, kalisod, o kakuyaw.
13: Eh, nanay!
2: Nay, bago para bago nagpa-manicure ang pedicure, labay siguro madaot cute niya.
3: Bisan unsay mahitabo, Diego. Andam na ko.
1: Diyan sa dati!
13: Kamisab ni Maria, pika.
2: Tidood na, Diego.
5: Gangap as nguling. Kumbati!
0: Kumbati, Niral!

0: dalam pusan ng atong naangkon.
1: Usto ka, ikangaw kong kongresmanos, tente.
0: Tud, ang bahin sa sitwasyon ni kanhi Hari PRRDD sa Dahog.
2: Ang amahan ni Reyna Tara?
1: Kaya nga no.
0: Magpananasag ko bulawan alang sa itong mga aliados dito. Aron pa dayon nga mabilanggo sa Dahog ang kanihari ni Gatong Gingharian.
1: Gusto ang imong gibuhat, igagaw kong kongresmanos, tintindis. Gusto kayo, mukatawa kitag-tago. Wah!

0: Nakagintag pito ka sapa o pito ka bungtod.
1: Buti pa sa bot, Pedjikaw! Nakanang bukid niya atong gipadulungan. Mao na lang bala ang bukid sa inayawan.
0: Gusto ka ba, Nonoy? Hala! Impatighug, paglupad kining higanting agila! Pagkunin ba, Nonoy? Kunin mong bayo!
1: Pedjikaw!
2: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tulno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini og maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dai si Kuan Tata Tulno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding ato sa diya nagspotting mangog ko. Sige, kuan kanang mawala ni mo kalit na pudo ko ginagmay ra ba dem na kulbaan ako. So ni try ko karon paguban na kong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
4: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibigtibos.
3: Yes, oh yes, maayo jud ang kan Paragis Bila Bila Capsule.
2: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Tulno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5.

0: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: Maing buntag na itong tanan, mga kabagting o kabalkanas, nining adlaw nga Biyernes, Pitsa 28, sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Ilan na lamang ka gutlo, or I mean, adlaw, mga kabagting o kabalkanas, kay Berna. O, dili, Bear nga unsa, kundi Bear months na, mga kabagting o kabalkanas. So, kumusta og maayong buntag, hinaot nga maayo paghihapon ng mga kabutang, og pagpadayong mapasalamat kun bisan sa kapit-us panahon. Og padayon paghihapon masaligon nga dos kitas andungan sa pagpaningkamot. Kumusta kadto mga nanagbiyahe, og kadtong mga nanasa ilang tagsa-tagsa karon kay mapuesto kay mga vendors na to diha. Sayo kay magmata eh. Ang uban nga mga trabahoon diha pud sa umahan, sayo pug kaayong nanikaysikay nga to mga mag-uuma. Huwag nga itong mga tigbantay sa kahapsay ug kalina, mga nagkadaiyang sektor sa Katilingban. Maing buntag nga natong tanan. Ininasabtas pagtunol sa mga balita ug impormasyon nga doon ay kalabtanan ng katawang sa dakbayan ug lalawigan sa Zamboanga del Sur, bisa na mga kanait nga mga rehiyon. Sa tulumanong lanog sa Bagtingan, nga mabati sa 106.3 Bell FM, 756 sa dial sa inyong mga radyo ang AM. Pwede sabihin ninyong i-download sa Play Store ang Radyo Bagting app. O ga, i-download diha aron nga makapaminaw mo sa AM ug FM bisag asa mo maabot, basta kay duna mo ay Wi-Fi o di ba ka ining data samtang nagpalayo. Aron magdungog ta. Di ba ka pwede kayong diri sa to ang Facebook page, mga kabagting ug kabalkada sa Radyo Bagting News. O ga, ingon man ang BBC's Entertainment aron nga diin na kamuusab updated, mga kabagting ug kabalkada sa mga updates sa mga balita sa palibot, mga kabagting ug kabalkadas nining adlawa. Ito maglangay, ania nang angayong sayran ni ining ato ang pagpanaguban lanog sa Bagtingan.
0: BBC Headlines.
1: Sa mga natala o sa mga nakalap ng mga impormasyon sa itong mga Bagting reporters, 31 anyos nga construction worker palgang patay sulod sa barak sa saka buildings Paganian City. Follow up kaning kinibitawang kasayuran. Dagang pang headline sa mga balita, Titay Sambuang Kasibugay nakadawat o bagong fire truck, mas paspas ng emergency response paligunon. Sa dugang pang headline, top 7 sa provincial most wanted person dakpan dito sa lungsod sa Laycon. Ingon man usab, 2.2 tons nga illegal drugs nga nagkantidad o 12.34 billion gisunog sa PDEA pinagi sa thermal decomposition o diin na siya na siya ka-accomplishment. Sa Pikas Bahin, panday na dakpan sa paglapas sa katungod sa mga kabataan. Ang mga balita usab sa BBC News Center, LGU Kumalarang og DOST PTRI ni pirma og memorandum of agreement alang sa ilang panginabuhian sa mong lungsod. Sa dugang pang headline sa mga balita, top 4 most wanted persons sa krimen nga acts of lasciviousness nadakpan sa Pulangko, Zamboanga del Norte. Ingon man, AFP Chief General Naparete nag-inspeksyon sa 6th ID Barn Parliamentary Elections gipailalom sa high alert. Oga, lakip na nini ang mga natala sa BBC News Center paghihapon, Margo sa Tubig Regional Hospital. Nagpahimang nos publiko batok sa dili otorisadong pagpangayog sa lapi gamit ang ngalan sa HEPE sa Medical Center. Localized thunderstorms padayong magpaulan sa Mindanao. Samtang sa Zamboanga del Sur, pagyapon ng laking adunay kasong pagpangawat dakpan sa Ramon Magsaysay. Tig payuhot sa ginadiling drogas, balhog na sa dimataling. Ingon man, ang mga balita og update kikan sa merkado publiko, mga presyo, unya, mga kabagting og kabalkadas. Oras, alas 5, Jess na! Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Partner na ko mga Bagting reporters o si Clint sa technical o Desbayaw sa palpalan o sa transmitter site. Kami na usab ang muhatod sa mga balita kasayuran.
0: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bagtingan.
1: Una-una itong update sa kahintang salakat sa panahon. Naka-standby na si Bagting 17, labot nini nga kahintang slakat sa panahon kay localized thunderstorms, padayong magpaulan sa Mindanao. Ang ubang dapit sa Mindanao, pero nagkasinati, grabing kainit. Pero naagi mga area nga nakasinati po, grabing pagulan. Nanang detalye sa report, ang sayra ni Gika ni Florenza Fima. BBC
2: Weather Update. Doon ang pagyapoy bahag sa pagbundak sa ulan na masinatian na kumbahin sa Mindanao. Kinipinatikan sa weather forecast, sige pagulas sa pag-asa karong buntang. At ito sa pag-asa nga na kumbahin sa Mindanao, direktang apektado sa localized sa thunderstorms. Kagawas masinatian pagbundak sa ulan, adun na may pagpanalugdog masinatian sa mga katawahan. Hinungulan sa huwag ng ipahimangloan pag-ihapon na mag-amping sa mga posibilidad na masinatian mga pagbaha o normal pagdahili sa yuta. Samtang nahibiling bahin sa nasod, apektado sa kini sa habagat na kinusap ang hinungdan na kung nga nung adunay sa isalay kusog na pagbundak sa orag na masinatian na gibanabara ng mulungtad nga ito sa duha kaawas ang gidugayon na kini ang mamahimo paghihapon magdarag mga pagbaha ay ngunman pagdahil sa yuta ilabi na sa mga lugar sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Batangas, Oriental, Mindoro o Antique. Gani ang Visayas apektado usab sa habagat. Ning kasamtangan, ang usa ka low pressure area palayo nga gimonitor sa pag-asa nga sa kasamtangan na sa gilay-on nga 720 km sa may sidlakang bahin sa Itbayat, Batanes. Matod pa sa pag-asa nga nasangkit nga LPA, posible nga masulod sa Philippine Area Responsibility sa musunod nga mga adlaw, ilagay na sa adlaw matod pa nga Lunes, kung ugaling dili mausab ang direksyon sa nasangkit nga LPA. Sa atas pikas bahin, huras og taob sa Bagidan City karong adlawa, isip giyas to ang mananagat direstrak bayan sa Pagadian. Ang to ang hunas og taob karong adlaw ani ana ang unang hunas kaganinang alas 2:20 ang dak na sa paglawon ana sa 0.2 meter gilid sa tubig. Samtang ang taob niya alas 6:02 usab ang dak na sa buntag 2.0 meter gilid sa tubig. Subling ang muhunas pag alas 12:25 ang takna sa gabi ni kag 0.1 meter ang dilatmon sa tubig o subling mataw pag alas 6:29 ang takna sa gabi 1.8 meter ang dilatmon sa tubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:38 ang buntag o musalo pag alas 5:56 ang takna sa kahaponon na Bagting 17 Flores of Famous LFM o Radyo Bagting.
0: Paminaw ka mo sa Lano sa Bantingan.
1: Balik na mga kabagting o kabulkadas kay alas 5:13 na din sa itong pagpanaguban sa pikas bahay na sa mga balita. Tabok tangan to sa mga nasa kasayuran na ika ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. O paminaw mo diha mga basin niya o nakaagini diha sa inyo hang nagpangayo o kanibitong salapi. O nangayo o kinibitong sibingana na mga donasyon. Kaya nagganayon ang wargo sa Tubig Regional Hospital nga nagpahimangno sa publiko batok sa dili otorisadong pagpangayog sa lapi nga gigamit ang ngalan sa hepe sa Medical Center diha sa Margos. Nan ani ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. 106
3: BBC Live Report. Nagpagawas og public advisory og disclaimer ang Margos sa Tubig Regional Hospital aron pahimangnoan ang publiko, mga suppliers, stakeholders og mga miyembro sa komunidad batok sa mga dili otorisadong individual o grupo nga nagamit sa ngalan sa ilang medical center chief nga si Dr. Jover Ponsalan sa pagpangayo og kwarta, donasyon o pinansyal nga pabor. Gipaklaro sa management sa MRH nga walay otorisadong opisyal o empleyado sa hospital lakip ang medical center chief nga gitugutan sa pagpangayo og kwarta, donasyon o personal nga pabor gikan sa publiko o pribadong mga entidad. Gipahinumduman usab ang publiko nga ang tanang opisyal nga transaksyon, bayad o komunikasyon sa MRH gihimo lamang pinagi sa otorisadong government channels, official email addresses o establisadong hospital protocols. Gidasig ang publiko nga dili mutubag o makigtransaksyon kung mudawat o tawag, mensahe, text, email o sulat nga nangayo o kwarta o pinansyal nga tabang gamit ang ngalan sa medical center chief, labi na kung ang bugti ini mao ang hospital services, kontrata o personal nga pabor. Bagding 19, Webe, Chiril, Unyot, Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding.
1: O, ito mga pahimang, no, mga kabagting o kabulkadas, kaya yan na magin po yung mga pahimuslanon nga niya ang sa ilang pagpahimulos. Lahi nga mga pangalan ng ilang paggagamiton, mga kabagting o kabulkadas. Kuna nga careful, good guy, ha? Sama sa pagpahimang no sa entising at sa publiko nga di po magpataka o click sa mga links nga din dili ka nimo verified. Kaya gawas niya itong mga messages nga yung madawat, i-verify sa na kaya daghan po kayo mga online scammers. Unay mga gitawag na itong scammers nga naglakaw-lakaw anang mga or nagsulod-sulod sa mga establishmento doon na sa mga scammers sa online. Nang kinahanglan ganyan nga magmaampingon, dili lang sa online na pinapan lakit na usab. Di na sa inyo ha, mga komunidad, mga kabagting o kabalkada. Sita ho gila yun. Nga doon sa mga ahensyang nahintungdan arong dali kining maaksyonan. Kay kuno galing ikaw na biktima, magpahilom-hilom, rogyapon ka mo abot, rogyang higayon nga madungagan na sa na yun na biktima, og mamahimo na sa namudagan iyang biktima. Perti siyang hayahaya, siyang hayahay. Nga kita nagbulos o kamudiha nga ni mong biktima na pulos na in town upa ni kay sikay niya na po ni mangita o pamaagi nga maka dilihin siya sa og salapi sa illegal nga mga pamaagi. Naman ang masanta. Alas 5:17 na. Kabagting o kabalkadas, tabuktang at nasdugang pang mga balita sa BBC News Center kay ang titay o Samson Buang Kasibugay na kadawat o bagong fire truck. Mas pas-pas ng emergency response. Balig-unon. Good morning na yan ang taga-titay sa Buang Kasibugay, no? Okay, lapad-lapad na ba po dahil na ilahang mga kabasakanan diyan mga kabagting o kabalkadas. Nansige nito sa ilahang fire truck, me. Ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
4: Gipalig-on ang kapasidad sa lungsod sa Titay, Zamboanga, Sibugay ilabi na sa pagtubag sa mga emerhensya. Humanapunan ang ilang mga kagamitan sa pagresponde pinaagi sa bagong fire truck. Ang maong fire truck gilauman nga makatabang sa Bureau of Fire Protection na sa mas paspas nga pagresponde sa sunog uban pang emerhensya. Ilabi na sa mga lugar diin gikinahanglan ang dali nga deployment ug igong kagamitan sa pagpalong sa sunog. Gipadayaw sa BFP ang dakong pagpasalamat sa mga opisyal ug kaabag nga mitabang aromatuman ang pagkuha sa bagong fire apparatus. Dili lamang giniordinaryong gagamitan sa pagpangandam batok sa sunog, kundili usa ka hiniusang pamuhunan alang sa kaandam mas paspas nga response ug pagpanalipod sa kinabuhi ug gabdangan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal FM ug Radio Bagting
1: 106.3 Daga ba mga balita, panday na dakpan sa paglapas sa katungod sa mga kabataan. Ang report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
5: Nadakpan ang 50 anyos nga panday nga residente sa Titay, Zamboanga, Sibugay og nalista isip top 6 municipal most wanted person sa Titay atol sa iniusang manhunt operation alas 4:20 sa kadlaon na atong Agosto 27, 2026 sa Proc Imelda, Barangay Poblacion, San Miguel. Ang mga operasyon gipahigayon sa mga personay sa 2nd ZSPMFC, kauban ang San Miguel MPS, Titay MPS, ZSPIU, 902nd RMF B9 o 53rd Infantry Battalion sa Philippine Army. Nadakpan ang suspect pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa presiding judge sa RTC 9 Branch 9 April sa Buanga, Sibugay na itong Mayo 14, 2026 tungod sa paglapas Republic Act No. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ilabi sa kaso nga lascivious conduct o adunay gi-recommender nga piyansa nga 120,000 pesos. Gidala ang akusado sa 2nd ZSPMFC alang sa dokumentasyon o gitugyan nga to sa Titay MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bal FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Sa dilibang commercial break, mga kabagting ng kabalkada, sa ito saning hatag ng pagtagar ang mga balita gikan sa BBC News Center o sa kanakong accomplishment sa mga otoridad. Din nagipasunog sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ang kapin sa 2.2 metric tons ng mga peligroso o illegal nga drogas nga nagkantidad og 12.34 billion pinagi sa thermal decomposition dito sa Integrated Waste Management Incorporated. Inikas kauluhan gini kagahapon Agosto 27 tuig 2026. Kini ang pinakadakong gidaghanon sa drogas nga gipasunog sa ahensya karong tuiga. Lakip sa mga gipangsunog mao ang 1.77 metric tons nga shubo. Nagkantidad ginig 12.6 billion og 433 ka kilo nga marihuana og uban pang mga chemical og liquid drugs. Sagad sa mao mga shubo gikan sa dagkong operasyon nga gipahigayon sa Mimaropa Region og Valenzuela City. Sumala pa ni PDEA Director General Undersecretary Isagani R. Neres, ang mga aksyon nagsiguro nga dili na gayon mahibalik pa ang atus komunidad ang maong mga drogas. Ang kalihukan gitambungan sa mga opisyal gikan sa Dangerous Drugs Board, Philippine National Police ug media aron masiguro ang transparency ug responsable nga pagpatuman sa balaod. Oras, alas 5:21 na.
6: 106.7 Radyo Magbating. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Set Living Testimonies. Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, lakon tila, kay mababa man ang imong litis.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado gina, kung kasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
8: Living Testimonies.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware. Let's build together.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
14: Experience the best accommodation from a hotel. The new
15: Pensione de Eliana.
14: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
7: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
16: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
17: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
18: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
19: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagay. Ang bukid to roon eh, gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ano ay, patin na iyahang lawa. Magrapag yung ko ato mga guloy yun.
18: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
20: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
0: 106.6 FM. Nagpaminaw ka mo sa Lano sa Bantingan.
1: Padayon ta mga kabagting og kabalkada sa dini paghapon sa tuang nga pagpanaguban ng lanog sa Bagtingan o pankining lanog sa Bagtingan. Ipaluyon na sab kini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag nining atong tulumanon. O gadiin na naghatag kinabuhi mga kabagting og kabalkada. So sana niini ang mga produkto iya sa Said Marketing Incorporated. Ang Zed Banyawan Herbal Capsule plus Mangosteen nga makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, o gingon man gallstone, diabetes, cyst, ukon bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, o guban pa. Ngayon kay ang Zed Banyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula o produkto kini sa Zed Marketing Incorporated kay Basta Zed Marketing Tatak. Magaling! 106.6 FM. Anita sa dugang pang mga balita round 2 sa tumpag panaguban. Kini pagyapon sa Lanog's Bagtingan naka-standby na ang atong mga bagting reporters alas pagtulon sa mga balita usab nga natala gikan sa Journals Kapulisan. Sa nagkadaiya nga mga rehiyon. Panunahon na to ang mga natalagikan sa Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur, mga kabagting og kabalkadas. E naka-standby na sa bagting de Chef Lawrence Ofima. Kini may kalabtanan sa lalaking ano ni kasong pagpangawat nga nasakote sa maong lungsod. Ang detalye atong sayran.

0: Dugang pa nga mga kasayuran na may kalabdanan usab kini sa mga natala o gadunay construction worker mo kini siya ay kompletong detalye mga kabagting og kabalkadas sa 31 anyos nga construction worker nga napalgang patay sulod sa barak sa usa ka building ni Spaghetti City. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
1: BBC Live Report. Napalgang batay ang 31 anyos nga construction worker sulod sa iyang barak sa usa ka building nga gasamtang gitukod sa Purok Esmeralda, Barangay San Jose, Pagadian City, alas 6:30 sa buntag, Agosto 27 to 2026. Base sa inusual nga imbestigasyon, ang biktima usa ka steelman o residente sa Bayug, Zamboanga del Sur, na sayran nga miuli kini sa construction site kauban ang iyang mga kauban sa trabaho niadtong miaging gabi ihuman sa ilang trabaho ug mipahulay sa tagsa nila ka mga barracks. Pagabundag, usa sa iyang mga kauban ang nakadiskubre nga wala na ikinabuhi ang biktima, hinungdan nga nangayo kinig pakitabang. Gipahigayon ang post-mortem examination o sa initial findings, nagita nga posibleng natural ang hinungdan sa iyang kamatayon. Gipahibalo na ang pamilya sa biktima o gitambagan nga ikonsiderar ang autopsy aron masuta ang eksaktong hinungdan sa kamatayon. Bagting 28, Kimberly Namuwag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: O to'y mga balita o there is pagadian samtang tabuktangad doon sa report ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan kay top 4 most wanted persons sa krimen nga acts of lasciviousness. Alam pusong nadakpan ito sa Pulangko, Zamboanga del Norte. Ania ang detalye ni Bagting 29.
1: BBC Live Report.
2: Nadakpan sa Joint Law Enforcement Operation ang usa ka top 4 most wanted person sa kaso nga acts of lasciviousness alas 5 sa hapon nitong Miyerkules, Agosto 26, 2026 sa Barangay Macliudes, Pulangko, Zamboanga del Norte. Gilas kapulisan ang nadakpan nga si Edgar Banglos Piang, 51 anyos, ulitawo, usa ka mag-uuma ug residente sa Barangay Sigamo, si Dalman, Zamboanga del Norte. Nasikop kini pinasikad sa gahom sa warrant of arrest may kalabutan sa kaso nga acts of lasciviousness in relation to RA 7610 pinaagi sa presiding judge sa Family Court, Mine Judicial Region Branch 5, Sindangan, Zamboanga del Norte, pinitsahan niadtong Enero 17, 2025. Gitugutan ang akusado nga makapiansa sa kantidad nga 102,000 pesos bugti sa iyang temporaryong kagawasan. Ang dinakpan na nakaroon sa kustudiya sa Jose Dalman Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 FM. Alas 5:34 na mga kabagting o kabalkadas. Sugbote mga balita o sabgikan sa silingan ng lalawigan. Balik tadi sa lungsod sa Dimataling, Zamboanga del Sur, kay tigpayuhot o ginaniling droga. Balhog na sa bilangguan. Sa report ni Bagting 17, Florence Ofima.
1: BBC Live Report.
3: Ikatagdan pa sa kaso paglapas sa Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, humanagakpan ang 35 anyos ng ilang ng stripper individual sa ipahigayang ng drug by mass operation sa Purok 3, Barangay Kawasan, Dimataling, Zamboanga del Sur. Ang dinakpan na kuhaan kinig 7 kasasya sa ikatapang Cebu o uban pang drugs para finalias. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Dimataling Municipal Police Station sa mga illegal drugs na nakuha kikas na sangkit na dinakpan ang giturnover na nga ito sa PDIA Region 9 na alam na usaha para sa ipahigayon na forensic examination. Bagting, Disisito Flores Ufima sa BLFM, Mugradyo Bagting.
0: Ang salamat sa nasangpit ng mga kasayuran ng accomplishment mga kabagting o kabalkada. Samtang sa pikisbahin at umbalikan ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. O kini ang may kalabdanan usab sa mga accomplishment diya sa Lakewood, Zamboanga del Sur. Ang taho nga nagganayon. Top 7 provincial most wanted person na dakpan sa Lakewood. Bagting 28 sa detalye.
1: Live Report.
2: Dakpan sa manhunt operation ang 43 anyos nga lalaking top 7 provincial most wanted person sa Zamboanga del Sur alas 9:30

0: 36 sa Buntaga, Agosto 27, 2026 sa Purok Tresa, Barangay Baking, Lakewood, Zamboanga del Sur, ang dinakpan na pag-awsan o warrant of arrest nga giisyo sa presiding judge sa Regional Trial Court, Branch 6, Pagadian City, pinisanya doong Agosto 24, 2026 alang sa tulo kaihapa sa kasong qualified rape of a minor o walay girekomendang piyansa. Sa pagkakaroon na naana sa kustudiya sa Lakewood Municipal Police Station ang suspeka alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
1: Ang balitang hatod sa sumayang kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan o maayong vitamina, araw mabatukan ang pagkamalimtanan sa mga bata o may edad na. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina pang pamilya para spuya nga 0 to 11 months Vitron Drops. Sa mga nag-edad o 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginamagini sa RSB Life Care Marketing Incorporated. FDA approved o mapalit kini sa nagkaniyang butik o pharmacy sa inyong mga napit. Alas dugang kasayuran, you can text or call 0912-179-7351. Nag-abag usap nini nga itong tulumanon ang buhatan sa Regional Office 9 sa National Irrigation Administration. Anakin ni mahimutang sa may Regional Government Center Balintawag Pagadian City kay padayon silang nag-auhag sa mga mag-uumang kung na doon na galing may mga concern, na doon na may mga buot ipadangat ng mga kasayuran ngadto sa niya. Bukas kanunay ang ilang buhatan, ang ilang mga staff anda mutagana sa pagatagpagtagad sa inyong mga sugyot, reklamo o guban pa mahitungod sa irigasyon aron nga mas mapanindot pa nila ang ilang pag-alagad gina kaninyo. So laumi nga sulod lamang sa lima ka mga steps ilahan ng mahatagan o pagtagad sa inyong buhaton. Ipadangat na ang inyong concern dito mismo sa ilang opisina sa Regional Government Center Balintawag Pagadian City. Pero kung layo ka, pwede na nani mong i-email o suguan na imong apo diha niya o diba kay mong anak, ipa-email na sa r9@nia.gov.ph. O diba ka Facebook nila, pangitaaran ng NIA sa Buanga Peninsula niya nga page, mga kabagting o kabulkadas. Pwede usap sa ilahang text line o cellphone number baka 0985-824-4566 o diba ka sa telephone number nga 062-947-4014, mga kabagting o kabulkadas. Mapadangat na inyong mga concern. Sa yun ra kayong paghatod o pag-update kay i-provide na nila tanan ang mga pwede ninyong agian para maka-communicate mo nga doon sa ilahang buhatan, mga kabagting o kabalkanes. O gala 5:39 na ninis tong pagpanaguban sa dili pang commercial break. Anita kay trending be kayog makalilisang nga panghitabo dito sa Nepal. Yan ang mga utahan na tagnaibay Pinoy. Usa ka Pinoy ang ikataho nga na missing human ang pagkasinati or nasinatian nga flash flood dito sa Nepal. Base sa Situation Update 3 sa Nepal Tourism Board trade kagahapon, nasuta sa nasangpit nga report nga adunay usa ka Pinoy nga missing nga kalakip na kini sa 644 ka mga individuals nga gitaho nga na missing human sa maong pagkabanlas o gumikan sa baha na diin dili mugna sa ulan o gumikan kay nangatunaw nga mga glaciers dito sa kinatumyang bahin sa walang bukid. Din gipabot gikabutsag wala pa napunting ang pangalan ni ining nasangpit nga Pinoy. Ay nagduman nga gabing naghatag danyo sa usa ka halapad nga flash flood sa border sa Nepal ug Tibet nitong Agosto 26 nga gikamatay sa halos usa ka gatos ka mga indibidwal. Base sa datos sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA ug sa Department of Foreign Affairs nga dunay 18 ka mga overseas Filipino workers sa Nepal. Sigun pausab sa Department of Foreign Affairs nga adunay natala silang 128 ka Pinoy sa nasangpit nga nasud. Kasagaran nga to kanilas mga Pinay nga nakapangasawa og Nepalese. Ibutsag usab ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga nakigakotay na sila sa kagamhanan kining Pilipinas nga to sa mga otoridad sa Nepal og sa mga Filipino communities maong dapit. Ang gibutsag usab ni Castro nga padayon ang gi-monitor sa mga otoridad ang sitwasyon og nakigkutay sa Filipino community sa Nepal. Gipadayag usab sa kinibitang opisyal sa palasyo nga nagpadangat sila sa ilang mga pahasubo ang administrasyon sa mga napektuhan sa nasangpit nga katalagman ug naglaom ang kagamhanan sa kaluwasan usab og sa dinalingang pagbangon sa mga biktima. Sigun sa mga otoridad sa Nepal, mikabot na nga to sa 162 ang ihap sa mga nangamatay samtang tulo pa ka mga pagkamatay ang natala dito sa Tibet. Diin na gibanabanang adunay 165 na ang kinatibok ang ihap sa mga nakabsan sa kinabuhi. Alas 5:41 na, kabagting og kabulkades.
2: Nagpaminaw kamo sa Lisalano sa Bantingan.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow.
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
5: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sabi sa unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
8: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid.
9: Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takoy gipang bati, tanan, daghan jud akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghain natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: 106.2 Radyo Magbaging
12: Nagpaminaw kamo sa Langon sa Bantingan.
1: Alas 5:48, mga kabagtingog kabalkadas, dinhi sa to ang pagpadayon sa tong tulumanon sa sibyaan sa Radyo Bagting Lanog sa Bagtingan. Paghapon, mga kabagtingog kabalkadas, busa standby kay ani na sa das update against merkado publiko. Kaya kaning balita update against merkado publiko, gipaluyo na sab kini sa Petron Gasol Station. Og kini gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clarissa Isa Bahamonde. Onya anaa kini sila mahimutang diha sa may Santiago Dulce Dibim. Mo na ilahang main diha ang Petron Gasol Station. Ikaduhang branch na mahimutang sa Dalang Duterte. Dool kini sa Shell Gasoline Station. Og sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Na branch nga nahimutang dool sa SMC College. Gado na yung mga branches sa Mas Dumalinaw, Aurora, Tukuran. Og na po ni sila gato mga para sa portable ninyo nga mga kuan bitaw, katibitong lutuanan, katibitong gagmay nga mga tangke. O sa bitawag kanang kanabitong clent, katong gagmay nga mga butane nga. O na sila ana na mga gagmay nga canister. Tawag na mga kabagtingan kabalkadas para sa inyohang mga pwede ra easy ra kayo ba mga portable nga mga stove. So na sila i-refill ana mga kabagtingan kabalkadas dito pagyapang sa Petron Gasol Station, mga kabagtingan kabalkadas. Alas 5:49 na, ani na tas naka-standby kay wa na sinya nangyeng na grilamok na naghinulat ang ato ang market reporter nga si Bagting 27 Daryl Ayaayang. Good morning. Og mga presyo karon kay naay prutas. Prutas ni agoy na durian. Oh, prutas atong sayran ni Daryl Ayaay Bagting 27.
13: BTC Market Report.
14: Yes, maayong buntag, Bagting Disisay. So, gilabi na sa itong mga kabagting o kabalkadas. Live kita karon sa may pagsakan, partikularismo sa may prutasan nga bahin. Yung mga oras, ato ito na lang kasamtang ang presyo sa mga prutas. Durian, 60 ang kilo. Lansona, 50. Pinya, 38. Bayabas, 80. Kapayas, 30. Rambutan, 60. Mangustin, 50. Saging lakatan, 45. Tundan, 20. Watermelon, 30. Manggapaho, 40. Grapes, 150 ang kilo. 1,900 by box. Apple, 15 ang buok. 1,250 by box. Ngadto, 1,600 ang green. Peras, 30 ang buok. 1,000 by box. O ang orange, 20 ang buok. 950 hangtod 1,250 ang buyback. Mao kato ang kasamtang presyo sa prutas dinhi sa bagsakan nga naimutal sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Gataya ay sa Bal FM o Radyo Bagting.
1: 106.7 Radyo. Salamat sa mga presyong agiyato ninyo mga kabagting o kabalkadas para sa inyong pagpamalit is mamahimo na sa mga dunamoy na nabitong basihanan malabi pa sa presyo dito sa bagsakan kadto mga kabagting o kabalkadas. Sa Pikas Bahin, tabok pa nga sa mga report nga nakalap na kining nakalap ni Bagting 29 dito sa BARM ni BARM update mga kabagting o kabalkadas kay AFP Chief General Navarrete. Nag-inspeksyon sa 6th ID. BARM Parliamentary Elections gipailalom sa high alert. Ang detalye sa report ni Cheryl Onyotli Razan.
11: BBC Live Report.
15: Gipailalom sa high alert o heightened monitoring ang tibuok bang sa Samoro Autonomous Region samtang gipalig-on sa militar ang seguridad o operational readiness alang sa umabot nga pinakaunang BARM parliamentary elections. Gihimo ang maunglakang human personal nga nag-inspeksyon si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete sa headquarters sa 6th Infantry Campilan Division niadtong Agosto 26, 2025. Gimanduan ni General Navarrete ang mga unit command sa Joint Task Force Central nga magpatuman og heightened vigilance o paligunan ang intelligence monitoring sa ilang tagsa-tagsa ka area of responsibility aron sa iyo nga mamonitor o mapungan ang posibleng mga hulga sa kalinaw og seguridad samtang nagkaduol ang eleksyon. Gipasiog daw sab sa maong inspeksyon ang pagpaligun sa koordinasyon tali sa nagunang military commands sa Mindanao lakip ang West Mincom, East Mincom, 1st Infantry Division o 11th Infantry Division. Gipasalig sa militar nga padayon silang makigtambayayong sa Commission on Elections CONCOMELEC, Philippine National Police CONPNP o mga local government units aron masiguro nga ang unang BARM parliamentary elections mahimong malinawon, hapsay o luwas alang sa mga botante o sa tibuok komunidad. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bal FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Ayan mga kabagting og kabalkada, sumo pasalamatan to sa mga effort sa ato ang mga law enforcers na kitnasab sa mga kasundaluhan o mga hinauta na mamahimo gayon nga hapsay og malinaon ang pinilay sa bar mga kabagting og kabalkadas kay di na lalayo Septyembre na mga kabagting og kabalkadas ang ilang ikatakda nga pinilay. Alas 5.53, padayon pas paghatod sa mga balitag impormasyon na nipagtas balita gikan sa BBC News Center. Ang mga nakalap gikan ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabag, LGU Kumalarang o DOSC, PTRI. Dunay pagpirma, pinirmahay sa kining memorandum of agreement alang ni sa ilang livelihood program. Og diin na to ang sayran ang detalye sa report ni Jen Sanchez Lumabag.
11: BBC Live Report.
16: Usa sa mga highlights sa Tribe People Day atol sa selebrasyon sa 67th Araw ng Kumalarang ang pagpirma sa Memorandum of Agreement kon MUA tali sa LGU Kumalarang og DOST das Philippine Textile Research Institute kon DOST das PTRI para sa pag-establisar sa Regional Natural Dyeing Hub sa Kumalarang o pagpatuman sa mga livelihood projects nga maghatag og dugang oportunidad sa mga consumers. Ang maong inisyatiba nagtinguha nga mapalambo ang lokal nga industriya, mapalapad ang livelihood opportunities o mahatagan og dugang kita ang mga consumers pinaagi sa paggamit sa lokal nga mga kahinguhaan. Tumong usab niini nga mapalig-on ang Kumalarang isip usa sa mga sentro sa natural dyeing og sustainable livelihood sa rehiyon. Pinaagi sa lig-on nga panagtambayayong tali sa LGU Kumalarang og DOST das PTRI padayon nga gihimo ang mga lakang aron ang mga oportunidad sa pag-uswag dili lamang kutob sa programa kundi mahimong tinuod og malungtarong kaayuhan para sa matag komsuryan. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bal FM o sa Radyo Bagting.
11: 106.7 Radyo Bagting.
1: Alas 5:55 na mga kabagting og kabalkada sini paghapon sa tong pagbanaguban sa Sibyaan sa Radyo Bagting og ingon man na Bell FM. Anitas dugang pang mga impormasyon nitong itunol nga kaninyo mga kabagting og kabalkada og kini ang may kalabtanan sa usa ka 15 anyos nga nakabsan sa kinabuhi kay lagi ni sao maron kuha og cellphone bugti sa usa ka 1,000. O kinihinungdan sa kamatayon sa saka 15 anyos nga batang lalaki ang pagsalom niini sa saka cellphone nga nahulog sa dagat bugti sa saka 1,000 nga ibayad unta nga to kaniya kung ugaling makuha niya ang nasangpit nga electronic device ito sa barangay Hagnaya San Remigio, Cebu. Lukadlaw na ang nakalabay. Iila ang biktima sa pangalang Mark og Mulupyo kinis lugar og anak sa usaka mananagat. Sa report sa San Remigio Police, diin sakay sa bangka si Mark, og pipila nini ka mga higalang nga bakabataan aron nga unta nga mangisda. Gikan kini sa Remigio Fishport sa dihang giduol kini og sa 23 anyos nga apprentice nga pasahero usab sa nasangpit nilang gisakyan o man nga matagak sa dagat ang iyahang cellphone nga diin naapa sila sa Hagnaya Pier niyatong higayon na. Gitanyagan ang nasangpit nga apprentice or gitanyag sa apprentice ang gitanyagan niini ang mga kabataan nga diin na kung mahimo sa lumon ang iyong cellphone ang andam siyang magbayad bisan pag usa ka 1,000 kung mabalik nga to kaniya ang maong unit. Naginunhanay pag sa pagsalom ang nasangpit nga mga kabataan sa dihang kalit na lamang nga nawala ang ilahang kining si Mark sa ilahang pananaw nagdiin na itong higayon ha. Nagtanaw paghapon ang o nangita paghapon ang search operation sa Philippine Coast Guard apan pakyas kining mapalgan ang nasangpit nga kining ulitaw. Uman ang duha ka adlaw nga search na palgan ang pateng lawas biktima nga nasangit sa rampa sa Hagnaya Port. Alas 5:57 na mga kabagting og kabulkadas pagkapaita. Amo na mga gingon na to bang mga panghitabo nga dili na to kontrolado basin pa og namagunas pantala no. Amo na nga kamo diha dili sa tanang higayon nga i-grab dayo na to ang opportunity when it comes to money. Sometimes basin maopo na ang hinungdan nga diin na di na ta makamata sa laing buntag nga unta para nato. Duro kita taman. Ay na mga kabagting og kabalkadas kay alas 5:58 naman ang inyuha di ay nga gipadangat nga or gipangayo nga resulta. Ihatag nato ng resulta mga kabagting og kabalkadas ha. Sige tong basahon ning mga resulta kay 185 banda ini ang resulta 9 PM kagabi 185. Unay resulta kagabi. Og diin ang mga nagpadangat usab sila nga mga mensahe. Sige, plaster na, kaya magsugod na ta. Magsugod na ta, roll call. Itong ato ang mga ta nagpaminaw. Salamat kay sinyong suporta, mga kabagting og kabalkadas. Pagi makailog sa imuhang dapit, ma'am, Monita, sa Sasel Calderon, tilaan kay ikaw magipermenting una, ma'am. Di ba ka, kay si Merly Templado, puli-puli, pero sagad dyan eh, si ma'am, Monita, sa Sasel Calderon, tilaan, des purok malinawon. Purok malinawon, barangay, kulo, mulawi, Zamboanga del Sur. O diha si Amy Basaylahi may buntag usab touch last ko niya may buntag o Gavanix Mutia Bamunga sana diha sa baganyan tabi na Sumbuanga del Sur Merly Templado Roberto Janon may buntag Indivan o Nelly Joy Punyo Lumaad may buntag usab ni muna si Aiza Maghanoy may buntag ikan sa Maghanoy family of Baroy Zaira Lee Palaran good morning Indivan from Pasingkalan RM ng Pasingkalan no. O gingin man Nori Amor Prahis. Salamat kay si Elry Choi Lete. Uy, kanam Choi. O mayong buntag ni mo diha Choi. O gaingan man sa mga nanagapaminaw diha sa inyong mga radyo apan wa nakapadangat sa inyong mga mensahe. Ang importante na amo diha mga kabagting og kabalkadas og wala mo dire. Niyama mo diha. Pero wala ko igong oras sa pagpadayon pa din sa to nga tulong manon apan ang pulong atong ibilin nga na kaninyo mga kabagting og kabalkadas. Nasa Matthew 9:29, then he touched their eyes and saying, according to your faith, be it done to you. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumak Mall, Friday karon. Ala, sige. Pag-enjoy sa padayon sa inyong mga trabahoon no gimbuhaton. Kaya mag-break na sad mo. Ala, 6 na sa buntag.
17: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
18: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
18: The angel of the Lord declared unto Mary,
19: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Behold the handmaid of the Lord.
19: Be it done unto me according to your word.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: And the Word was made flesh,
19: and dwelt among us.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
19: that we may be made worthy of the promises of Christ.
18: Let us pray.
19: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Saint Cecilia,
19: pray for us.
18: Saint John Baptist de la Salle,
19: pray for us.
18: Leave Jesus in our hearts forever.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
20: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
21: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
20: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
22: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
23: Ano?
22: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
24: Oh no!
22: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
25: 106.2 FM. Radio Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
2: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras bes sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alasay 6 na sa buntag.
4: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
5: Pagbaktigan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog na way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod na giatakan. Ugudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Kabag di kabalgada sa sagamayang bunta ganin yung tanan adlaw garon nga Biyernes sa kadapo sa adlaw ninyo sa Biyernes sa buwan sa Agosto. Kabag di kabalgada sapit sa 28 na gayon kita sa buwan sa Agosto. Hala ganin yung tanan mga pinanga namong tigpaminaw sa kahanginan o sa kamayang buntag lain adlaw nga usab sa tuwang pagpanaguban sa programa nga Bagtingan sa Katawhan. Sa ganun ay, ako yung magkauban, naghahangtod sa alas 7 ang tak na sabuntag. Ako si Bagting 17, Florence Afima, Kabagdig Balgadas. Alas sa inyo mga mahinungdanong pabagting o di ba kakatuyuan, pwedeng mo text sa itong text line, ang 0938-2077-614. At ang usbon, Kabagdig Balgadas, ang itong text line, 0938-2077-614. Mao na ito ang text line alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o di ba ka mga katuyuan. Ipadangat lamang, ina mo paglangan pa, ina mo pagduha-duha. Araw ito ng mahatagan o pagtagad. Dire sa ito ang programa sa kahanginan, ang Bagtingan sa Katawhan. Hala sa tanan nga nagpaminaw! Kakumutimbaya ka ninyo mayang buntag, ilabi na gayon, Kabagdig Balgada, sa ito ang mga mag-uuma sa kanunay, mga mananagat, sa ito ang mga negosyante, nga sa iusap, nga nagmata, o makaplastar sa mga paninda, ingon man sa ito ang mga empleyado sa gobyerno, o kadapusang adlaw karon sa inyuhang pagtrabaho, no? Tungod kay Biyernes naman, ang uban kay manguli na, paingon nga ito silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, katong mga lagyo pagikanan Kabagdig Balgadas apan di rin nagtrabaho sa dakbayan sa pagadian, di ba? Muna giingon na saon man nga kinahanglan man tang manarbaho sa muna nga mapugos yung Kabagdig Balgadas o pondo diri syudad sa pagadian aron usab nga dili madak-an o gasto kuno galing dili mo taga pagadian city labi na tong mga empleyado no nga gikan pa sa Zamboanga City Kabagdig Balgadas sinima na gidin taon silang makauli no. So, hala sige, maing buntag, ingon man, sa kanunay. Sa ito sa Kabagdig Balgadas ng mga estudyante, o sige, ayun lang mo pagpawala sa paglaom, kinahanglan dasig lang ta sa kanunay. O ingon man, himuang motivasyon ng inyuhang maginikanan sa inyuhang pag-eskwela Kabagdig Balgadas. Alas sa... Sa isan, may binatong oras. Hala, sige, agitong usbo itong text line ha. 0938-2077-614. Atong text line, Kabagdig Balgadas. Ato ang topic ko karong buntaga. Maukining mahitungod sa nahitabo bitaw dito sa Nepal. No? Kundi na daghan yun yung taon ang nakabasan sa lang hinulamang kinabuhi. Gumikan Kabagdig Balgadas sa unsaman. Sa kusog nga bahaba nga niigo in town na dito sa Nepal no aw yung man Kabagdig Balgadas lain atong ilisgutanan karong buntaga mahitungod usab nining gipahigayon na bitaw nga kalihukan sa ato ang sidiararimo kabahin na niining simultaneous drill ko ako masayop sa ato sab ning palapdan karon Kabagdig Balgadas ingon man no do na poy kining panawagan Kabagdig Balgadas no ang usa ka matawag ta Kabagdig Balgadas nga kanhing empleyado sa Department of Education no usa ni siya ka kanhing kukumasayop sekretary oo kanhing deputy official giingon Kabagdig Balgadas nga kinahanglan matud pa nga ibalik ang katungod ngadto sa mga magtutudlo nga disiplinahon ang mga estudyante susama kaniadto musugot mo ni maginikanan. Hala sige ato aning kutukion karong buntaga kun mouyon ba mo dili kining giingon sa kanhing opisyal nga ang pagdisiplina sa inyong mga anak oh iha itugyan ngadto sa mga magtutudlo susama kaniadto no nga diin na Kabagdig Balgadas matawag ta nga kung disiplina sa magtutudlo disiplina gyud no? Ingon man, ang atuang Department of Labor and Employment, pinagi sa atuang Regional Director Kabagdig Balgadas, nga si Regional Director Albert Gutib, na hinabi usab sa Radyo Bagtingan News Team kagahapon, kauban usab ang uban pang media outlets, no? O kadunay mga pagpaklaro mahitungod ani ni kabagdig balkadas nga kini bitaw nga agipagawas bang executive order ni Secretary Tolentino, no, kabahin na kabagdig balkadas sa Kurugaling, no, adunay weather disturbances, pwedeng mo-refuse ang usa ka empleyado nga musulod sa trabaho. So adunay pagpasabot niini ang atoang regional director, no, kay kini pod ang nakahatag og kalibog sa pipila ka mga empleyado ilabi na sa mga pribadong sektor kabagting og kabulkadas. So kining tanan, no, atoang tokyon hangtod nga duna patay oras dire sa tuong pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
0: Bueno, kabagdag kabalgada sa pahasubuday, no, atuang magpadangatag pag-ampo nga to sa tuang makaigsuunan sa nasod sa Nepal. Tungod kabagdag kabalgadas kay lagi, no, in town, naluoy kayo kabagdag kabalgadas tunghuman kini nga naigo in town sa unsaman. Naigo kabagdag kabalgadas sa gitawag ta og baha, no, kining giingon kabagdag kabalgadas nga gibanlas gyud in town ang daghang kabalayan, no, gumikan kabagdag kabalgadas sa nasangpit nga insidente nga kalit matud pa nga niigo ang baha human nga nabuhang ang gatong dam, no, nga naa sa utlanan kabagdag kabalgadas sa Nepal ug sa China. Muna nga daghan in town kayo ang mga katawhan nga naapektuhan sa mao nga pagkabuhang sa dam, no, giingon kabagdag kabalgadas nga dul-an na sa 1,000 ka mga katawhan ang gikataho nga namising nga gumikan sa kusog nga pagbaha dito sa unsaman sa Butikoshi at Trisholi nga dapit sa Nepal kabagdag kabalgadas. Matod pa sa Nepal National Disaster Risk Reduction Management Authority, lakip sa mga namising ang miyembro sa security forces, mga turista o ingon man mga ordinaryong residente, no, o giingon kabagdag kabalgadas nga dul-an sa 600 sa niini mga turista, no, o gani karong mga panahuna nagpadayon pag-iring tawon ang ipahigayong search and rescue operation ngadto sa mga apektadong residente kabagdag kabalgadas. So mao na, no, nga magpakinahanglan ta nga magpadangat og mga pag-ampo ngadto sa mga katawhan nga intawon na himong apektado sa kalit nga pag-igo sa kusog intawon kayo kabagdag kabalgadas nga tubig aliman ka nga nabuhang gud intawon ang ilang dam, di ba? So mao ning ang resulta pagkabuhang sa dam dito ning hanaw kabagdag kabalgadas sa ubusan nga bahin, no, sudpod ang tubig mupasaka padulhog yon, no. So munay giingon ba nga digi na tumatag-an ang unsaman ang mga katalagman kabagdag kabalgadas, no, di na tumatag-an mabitaw na sige tagaingon nga kinahanglan nga kanunay tanga mag amping, kanunay nga mangandam, kanunay nga magampo. Kaya lagi ang bugtong taming ug kaluwasan ato kabagdag kabalgadas pagampo ra gayo, di ba? O gingon man gawas sa pagampo kabagdag kabalgadas inubanan usab kana sa pagpangandam. Kay di nato matag-an ang dagan sa panahon, mas maayo man tong preparado ka kay aron kabagdag kabalgadas kun ugaling adunay mga katalagman, kun do na may mga mahimong matawag o casualties or di baka mahimong apektado, at least kabagdag kabalgadas dili ingon nga dako ang daghan ang mapiktuhan, no. So muna nga kitang tanan, no, makinahanglan ta nga mag tunol usab og mga pag-ampo ngadto sa tuang mga kaigsuunan sa nasod sa Nepal labi na kabagdag kabalgadas, no, gatong mga intawon na nga kabsa sa kinabuhi, no, gumikan na sa maong at katalagman or trahedya kabagdag kabalgadas. O gaingon man niini, no, padayon pa usab kabagdag kabalgadas nga gisayran sa tuang gobyerno, no, kung ugaling aduna bay naangin nga mga Pinoy sa nasangpit nga insidente kabagdag kabalgadas, no, ngayon yuhang kahinumduman, di ba? Masigasa may adapita sa nasod kabag gawa sa nasod kabag di Gibulkadas aduna gyud mga Pilipino, no? So mauna nga ang tanan nga tuwa nga pahimang no nga mag-amping gayod sa kanunay, mag-ampo gayod sa kanunay og ingon man kabag di Gibulkadas dili tam ingon nga magpasagad og ingon man di nato abusara nang ato ang kinaiyahan kay kini bitaw oh kining ingon ini nga kining adunay na sinatian nga mga pagbaha di ba pagkabuhang sa ilaha nga dam posible kabag di Gibulkadas nga unsa man posible nga dunay kusog nga ulan dito sa ibabaw nga bahin no kun asa dapita naggikan ang nagkonektar ang ilang dam kusog nga ulan din paghaman ning saka ang tubig o nindako ang tubig hangtod nga wala nakasapar ang ilahang dam moy hinungdan nga nabuhang kabag di Gibulkadas no kada po ta mutuo nga maingon ta og walay na sinatian nga ulan sa imong mga lugar sa maong lugar sa Nepal no nga mukalit lang og kabuhang ang dam di ba kay ngon ini magidang mahitabo mauna nga dili lamang kita diri sa Pilipinas ang adunay mga sinatian ng mga pagbaha, di ba? Aduna po sa ubang mga nasod nga gingon ba nga ang problema sa ubang nasod pare-pareho ra sa tuwa kabag di Gibulkadas, di ba? Pero ang luoy lang is kini lang yung hitabua karon sa mao nga nasod tungod kay daghan gayud ang nangamising o gingon man ubay-ubay pod ang nangamatay kabag di Gibulkadas. Alas, sige, ang ato ang tuluman nun di ay sa kanunay, nabagan sa kini sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, kana pinangunahan ni Dr. Cheryl Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Rubina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Ingon man si Dr. Janine Aliponso, Osaka Pediatrics. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutek sa cell number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multispecialty Kabagding o Gibulkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawhan.
0: Samtang sa Pigas Bahin, sa itong lasagutanan, kabag di Gibulkadas, no, sa kwanang ikaingon ka ganina, nga diin, ang ato ang sidiararimo, no, nangandam kabag di Gibulkadas sa posibilidad ng mga, unsa mga masinatian ng mga katalagman, no, kung na diin, ang ato ang sidiararimo, nagpahigayon na kabag di Gibulkadas, o kining gitawag ta, nga pre-earthquake drill dito kinigipahigayon sa Barangay Kawit Pagadian City. Mauni ang gibuhat sa tuang mga personahe sa CDRRMO o ingon man kabag di Gibulkadas nahimong partisipante niini ang mao ang mga residente sa nasangpit nga barangay, no? So nganong gihimo man ni sa mga personahe sa CDRRMO kabag di Gibulkadas? Tungod lagi kay wata masayod kung kanusa muhapak o kanusa ta makasinati o unsaman o mga katalagman, di ba? Muna giingon kabag di Gibulkadas, ingon man, ang nasangpit nga pre-earthquake drill evaluation or evacuation, kabahin kini sa nagsingabot nga third quarter nationwide simultaneous earthquake drill, no? So, pinaagi na yun eh. Katambayayong ang Barangay Council, ingon man ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee o ang mga katawhan kinahanglan gayud kabag di Gibulkadas nga masayod, no, kuno sabay ang ayang buhaton. Kuno galing adunay mga mahasinatian nga mga katalagman. Kanunay na nang gibalik-balik kabag di Gibulkadas sa tuang mga otoridad. Kanunay na nang gibalik-balik sa tuang mga personahe sa CDRRMO. Kanunay na nang gibalik-balik sa mga personahe sa Office of the Civil Defense. Kinahanglan nga mangandam, kinahanglan nga ang dili makalimot kung unsay angayan nga unahon sa pagpangandam, di ba? So, Muna kabagdig balkadas, nga nga to ang sidararin mo, naning kamot, no? Nga intawon, matudluan o sakto ang atuang mga katauhan dire sa Barangay Kawit, Pagadian City. Sa tuning balikan, no, ito ipadayo itong ilisagutanan kabagdig balkadas, mahitungod sa gipahigayon, no? Nga drill dahil sa may Barangay Kawit, Pagadian City, sa ito pagbalik dire paghihapon sa bagtingan sa katauhan.
1: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katauhan sa Pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, dahil ako sumubo. Wala namang nakamaat ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang nasamaat ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na ano, ikakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit, paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako, maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og said liniment oil.
5: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Radyo Magbating. Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan. Radyo Magbating.
0: Balik to sa pagparaguban, nakabagdag balgadas, dari paghihapon sa tuwang at tulumano ng bagtingan sa katauhan. Padayon tas tuwang hilisgutan ng garong buntaga, mahitungod paghihapon sa preparasyon na no, sa tuang mga personahe sa sidyara rimo kabagdig balkadas, mahitungod niining giingunta no, nga pagpangandam alang sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill kabagdig balkadas, no? So kining tanan muni giingon nga ang atuang mga katawhan sila sa may barangay Kawit Pagadian City maingon nagkabagdig kabalgadas nga sila ang gipailalom sa drill no gitudloan ang mga residente kung paunsa ang saktong pamaagi sa paghikli na walakip na usab ang ayang buhaton panahon nga di masinatian nga linog. Ilabi na kabagdag kabalgadas nga ang maong barangay matawag tag coastal barangays, di ba? Usa sa mga coastal barangay dres dakbayan sa Pagadian mao na ang labing mahinungdanon kabagdag kabalgadas nga tuang mga residente nga nanimuyo daplin sa mga karakabaybayunan is matudluan sa mga angayang buhaton. Kaya basin unyang magpanik na hinoon sasama ni atong dunay na sinatian nga linog, di ba? Ang mga residente kabagdag kabalgadas nagsintayahay og hapanagan nga panagpanik na kayo ang uban na nanagan nga wa intaw gibitbit tungod kay naratol na intawon no so mauna kabagdag kabalgadas nga ngayan gayod ang atong mga katawhan matawag ta nga matudluan sa mga angayang buhaton og ingon man kabagdag kabalgadas kanunay natong hinumduman no nga ang atoang mga ahensya sa gobyerno sama sa DSWD ingon man kabagdag kabalgadas sa tuang OCD or Office of the Civil Defense kanunay gayod nagpahinumdom kanatong tanan no nga kinahanglan nga duna tay mga emergency kit nga naka prepare na sa tuang tagsa-tagsa ka mga panimalay unsa bay sulod nining emergency kit kabagdag kabalgadas syempre ang imuhang unsa man pagkaon, di ba? Ang imuhang pagkaon kabagdag kabalgadas bahalag mga dilata, no? At least do na kay makaon. Unsa pa? Ang imuhang mga importanteng mga dokumento. Ingon man kabagdag kabalgadas kinahanglan usab nga nasa imong emergency kit ang do na kay flashlight or kun unsa may imong pwedeng magamit nga ikaiwag. Kinahanglan nga full charge kanunay ang cellphone mo ni pinakaimportante, no? O gingon man kabagdag kabalgadas ang mga dokumento o ang imuhang kining panapton imong biste o ayaw kalimot bahala gamay basta duna kay mabitbit no pero lagi sagad na to mga Pilipino manggod unsa man ang mahitabo kabagdag kabalgadas no ayha na ta mangandam kung kanus

E kung buo trabaho na unaon kabag di kabalkadas, no, kitang mga Pilipino, di kita kayo kasagad mo cooperate bahin ni ini. Kinabi tong dunay mga safety training ay pahigayon, di gani kita interesado. Diba? Ya kung buo na unaon kabag di kabalkadas, kanang mga ipahigayon ng mga safety training, alang rasab na sa tong kaluwasan. Kita mismo ang makabenepisyo ni ana, no? Sumuna nga kung ugali nga dunay mga drills nga ipahigayon sa inyo ha, mahitungod sa mga kaluwasan, preparedness, aron sa padiha, mas maayo nga musalmot kabagtig kabalkadas, no? Mas maayo nga musalmot noon ka nga magpadingol-dingol or dili ka magpakabana. Sa panahon sa katalagman kabagtig kabalkadas, ikaw ragyod mismo ang makaluwas imong kaugalingon or sa imong pamilya. Kaya kung ugali nga dunay masinatian nga katalagman, lisod po di kaunahon o luwas sa kininga uban. Nga ang uban po ang ngayong luwason, di ba? So muna gingon na sa panahon sa kalisdanan o dunay katalagman, santa iyahay tagluwas sa tungkaw galingon. Muna nga kinahanglan at tuang batnan sa kanunay, ang unsaman, ang pagkining andam sa kanunay, o gingon man aduna tay saktong kaalam kung unsaman galing ang atuang mga angayang buhaton. Anyway, kabagdig kabalkadas, ato sa pasalamatan ng Iliana Bayview College, ganiabag sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Alang na itong mga buot mong eskwela diha, no, nagplano. Karuhantod karon wala pa nakadesisyon kung asa mong eskwela o din na pa-enroll sa Iliana Bayview College. Pwede ka mupilis mong klase, buntagon, hapon or panggabi. Doon ay kursong gitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV TED, o BALS, ang Iliana Bayview College. O sa kapribadong tulunghaan, apan ubos or barato, kayo og tuition fee. Laing ilisgutanan nato karong buntaga kabagdig kabalkadas, kini ako ang gipaabot sa inyo ha, gusto ko makabati sa inyo ha mga opinion. No, kabahin na bitaw na nini kabagdig kabalkadas, kani nga dunay kanhing deped officials, no? Nga nag-ingon kabagdig kabalkadas nga kinahanglan matod pa nga ibalik ang katungod ngadto sa mga magtutudlo nga disiplinahon ang mga estudyante susama kaniadto, di ba? Kung yung kahinomduman na batang 90s or di ba ka batang early 20s kabagdig kabalkadas, oo, kining mga tuiga kay I'm sure mga 2005, no? Tama ba? 2005 or 2006? Oh. Dihang dapita kabagdig kabalkadas ang pagdisiplina sa mga magtutudlo, matawag na kabagdig kabalkadas o hugot gyud ang pagdisiplina. Kung disiplinahon ka, disiplinary gyud. Dili susama karon kabagdig kabalkadas nga kun imuhang disiplinahon ang bata, ang mga ginikanan konsentidor kayo. Usa lang gani nimo kasinghag kabagdig kabalkadas, si mama kay moadto dayog eskwelahan kay nganuman sulungon si teacher. Diba? O mo ni mahitabo kabagdig kabalkadas, matod pa ni sa kanhing deped officials, matod pa niya yung mga teachers ngayon takot, masigawan mo lang mga bata, verbal abuse na, o diba? Tinood man ni kabagdig kabalkadas, kinibitaw ingon ini, o muna giingon nga, maubitaw na nga atuang mga magtutudlo, no? Dili na kayo mamukuan, dili na kayo musingkas atuang mga bata, tungod kabagdig kabalkadas, no? Kay unsa man, tungod kay maingon man dayon, nga ang bata, no? Na truma, tungod kay gisingkahan ni teacher, ang bata di na mo eskwela kay tungod kay nahadlok ni teacher, di ba? So mo man ni kabagdig kabalkadas ang nahitabo. So mo ni karon, no? Ang giingon sa usa ka kanhing official nga ibalik, no? Ngadto sa mga magtutudlo ang pagdisiplina kabagdig kabalkadas. Oh. Kaya ano malagi ito sa una nga ang mga magtutudlo mo ikuan, kining maoy nag-disiplina, gitagaan o pagtugot kabagdig kabalkadas, no? Sa pag-disiplina, nga nung kining ang mga bata kaniadto, isa kasimag sa mata sa teacher, mahadlok man, di ba? Mahadlok kabagdig kabalkadas, pero karon na. Di gyud madalag simag sa mata ang mga teacher.

0: ang mga estudyante. Oh. Di madala og simag. Napay ba mga estudyante? Moingon kon samot na mga estudyante bitaw karong mga panahona. Murag makita bitaw sila gilang maestra kay nagkaon. Nang maubang estudyante moingon nga teacher. Lami po na imong gikaon teacher. My teacher kay nakatulon pong ka. Di ba? Kani adto sa kabag di gabalkada, swibak, sarkuang, nahinunuban sa akong pagkabata, sa akong pagka-estudyante, bawal ginintaw na nito mga panahuna. Ay! Radio Magbating! Oh, nakita ka sa mga samong maestra sa una nga kunugaling sa puto na murag ma-action na magpangurog kay murag mukaon og estudyante. Radio Magbating! Pero tungod lagi karon kabag di gabalkada, sa gitawag taog child-friendly, no? Protektado ang mga estudyante sa balaod. Mone ang nahitabo kabag di gabalkadas nga ang ato mga estudyante bisan pag unsaon sa pag-ingon pag-ugakanabitaw nga pagtudlo sa mayong pamaugmayong pamatasan sa mga magtutudlo baliwalaon ragyod sa mga estudyante. Nganong baliwalaon man? Siyempre, kitungod kay dunay maginikanan nga uban nga wala po naghatag o saktong pagdisiplina sa ilahang mga anak. Radio Magbating. Oh, bato-bato sa langit, tamaan na wag sana magalit, ha? Pero mo mong ginato makita sa katilingban kabag di gabalkadas, puriya la puriya sa way lang yon, puriya sa way. Ngadto sa mga ginikanan nga dili kabalo muhatag og saktong disciplinary ngadto silang mga anak. Radio Magbating. Di ba? Mao na nga ang kaning official, no? Nga si DepEd Director, no? Siya si Director nga si Jose Marie Joey Pilais. Gingon kabag di gabalkadas nga panahon na aron na ibalik ang disciplinary authority o ang katungod sa mga magtutudlo nga maghatag og disiplina sa mga ilahang mga estudyante. Inani unta nindot kung galing lagi dili konsentidor si papa or si mama o si lula o si lulo. Radio Magbating. Diba? Gidugang pa sa maong kaning opisyal kabag di gabalkadas nga diin ang ayan na kining mapatuman tungod kay sa iyang nakita kabag di gabalkadas, no? Ang mga estudyante matud pa karon kulang na og disiplina, ilabi na matud pa nga dunay mga ginikanan lagi nga walay igong paraon panahon or oras nga magdisiplina sa ilang mga anak. Radio Magbating. Sakto. Oh, muni giingon nga ang pinakaimportante magyud pud unta, no? Nga buhaton responsibilidad gayud sa usa ka ginikanan ang matawag ta nga disiplinahon ang inyong mga anak, no? Kamo gud ang first parents, ang mga magtutudlo, second parents na nakabag di gabalkadas. Mao na nga diha pa lang daan sa panimalay dapat gitudloan na nagsaktong pamatasan or disiplina ang inyong mga anak. Karon nga pag-abot dito sa tulunghaan, no? Pag-abot sa tulunghaan kabag di gabalkadas, dunan na nay saktong pamatasan aron nga dili na unta maglisod pa si teacher, mabalo pa si teacher ditog tudlo kun unsa ang saktong pamatasan, unta focus na si teacher siyang pagklase. Pero lagi kabag di gabalkadas, no, sa kun inyohang kahinumduman, no, kun na alang sa kasayuran sa tanan, ang ato mga magtutudlo baya sa ilang mataga tudlo unsa man. Dunay mga magtutudlo nga before magsugod sa klase, magampo. Muhuman sa klase, magampo pod, no? Kay lagi tudluan ang mga bata og saktong pamatasan or saktong disiplina. Dunay disiplina ka saktong pamatasan ba? I mean, oh. Pero, no? Ang uban kapag di gabalkadas kay wala may pakini ana, magpadingol-dingol man. Dili mo talab ang ampo kapag di gabalkadas tungod kay ano man? Uban magdala sa barkada. Plus ang uban kabag di gabalkadas, no? Wala po gitudluan lagi mismo sa gikan sa panimalay. Radio Magbating. Ako bitaw pananglita, mayra po jud day siguro nga wala ko nagtudlo kabag di gabalkadas. Kaya uga nagtudlo mangaling ko mura uga kuan natangtang ko sa trabaho. Ha? Oh. Kay di ba gyud ko ganahag estudyante nga buluyagon. Radio Magbating. Oh, di ko gusto ga estudyante nga buluyagon na sayod ginako ang katong pag during sa kuang pag-practice teaching kabag di gabalkadas. Oo. Ang nahitabo kabag di gabalkadas unsa? Ang mga estudyante nako nga kining sa during sa kuang practice teaching kay mahadlok mudool kay lagi isog lagi nako.
1: Radyo Magbating
0: Pisa. Di man ako mga oktawo. To din lagi gusto badlungon, no? Ngayon, hindi ko gusto badlungon ng estudyante mo nang sakto gyudon ta ni ingon ani oh. Kanang bitawng ang disiplina ihatag og balik ngadto sa magtutudlo. Oh. Pero sayo man gyud pod kay basin pag ihatag siguro sa magtutudlo ang pagdisiplina kon ang imong anak badlungon, murag di gyud kaya sa magtutudlo eh.
1: Radyo Magbating.
0: Kaya ngon tag surrender gani mo nga kamoy giginikanan kami pakaha nga daghan kay may gagiatubang nga mga estudyante nga lalahig batasan.
1: Radyo Magbating.
0: Bitaw kabag de gabalkada serious ta ring dapita no? Sa so, unay giingon kabag de gabalkada sa nga kuno galing maingon ta nga wala pa lang ni nawala bitaw kaniadto ning pag-hashtag og saktong disiplina sa mga magtutudlo. Murag ang tanan nga mga estudyante karong mga panahuna, maingon ta nga kining disiplinado tanan.
1: Radyo Magbating.
0: Diba? Lagi oy. Saon ta man no nga pausab-usab magyud ang ato ang kining tawag niini. Ang ato ang pamaagi sa gobyerno kabag digibulkadas, pamaagi sa Department of Education, so mo ni ang nahitabo karong mga panahuna, no? Nga halos ang mga teacher na mo'y makaluluoy, mangugat na lang si teacher og taman, halos mubuto na lang ng dakong ugat sa iyang liog o sinaok ang mga bata kay wagyo'y paki.
1: Radyo Magbating.
0: Anyway, kabag digibulkada, sa kadapusang bahin sa tuwang lasgutanan karong buntaga, dres nung pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan na pasadili pa di aya, ang National Irrigation Administration kuniya padayon nasab ganing abag sa itong programa bagtingan sa katawahan. Sa mga mag-uumang dunay mga pangutana, mahitungo silang kasamtangang programa o debakal mga reklamo, tawag or text lang, cellphone number nga 0985-845-4566 o debakal bisitaha ilang buhatan nga nahimutang sa Regional Center Balintawak Pagadian. Petron Gasol, niabag usab sa tulumanon ang bagtingan sa katawahan. Halang ni atong gusto nga magpatubil. Ilahang May, nahimutang sa May Santiago, doon sa DBM, kaduhang branch, nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang May, nahimutang sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate, ubo sa Best Emporium. Lain pa mga outlet, nahimutang sa Lungsos, Dumalinaw, Dumingag, Tukuran, o Aurora.
1: Radyo Magbating.
0: Sa karapusang bahay sa lasgutanan kabag de gabalkadas kagahapong adlawa no atoang nahinabi ang atoang regional director sa Department of Labor and Employment o DOLE. Kon diyan kabag de gabalkadas no usa sa mga napangutana kagahapon mahitungod kabag de gabalkadas sa bag-ong executive order nga gipagula sa atoang DOLE secretary no. Mahitungod na bito atong weather disturbances kabag digibulkadas. Oo, weather disturbances, no? Mga tungod ba sa kining atuang nasinatian nga mga pausap-usap nga dagan sa panahon, di ba? O ingon man kabag digibulkadas, ang atuang trabaho say kay maapiktuhan, no? So, muna nga napangutana kagahapon o ganiya ang pamahayag sa tuwang regional director sa DOLE Region 9.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa sakatatawhan.
3: Aturan tayo na hard on the spot. Although, gumalang atong na hard.
4: Suspend no, ang trabaho sa private companies or establishments kung ang rason ni kaning weather disturbances and similar occurrences. O sa ang imong taga weather disturbances, bagyo, baha, at lakip din na dire kaning similar occurrences like kaning earthquake, simbako, tsunami. Simbako. So apil ni ini. But dire giingon nga kung naay balaod atay problema kun ana siya pero naay prerogative ang employer to suspend no to suspend the work no kung kini ang reason is with the weather disturbances or similar occurrences pwede mo suspend ang kumpanya and pwede pong mubalibad ang employee, ang trabahante. Kung i-suspend sa kumpanya or sa establishment ang work, kung walay work, walay bayad. No work, no pay. No work, no pay. Basta ang reason is weather disturbances or similar occurrences. Kung dili magpatrabaho ang kumpanya, oo, tungod kay mapusib din siya nga maka-apekto sa iyang negosyo o maka-apekto sa maya mga trabahante, then wala na ibayad. No work, no pay ang atong panana. Unless kung nangay company policy or practice, or kung naani siya provisionist, provided ni sa collective bargaining agreement, nagingon dito nga maskin og pagbuot ni sa employer to suspend the work, and the workers are entitled to wages, then that is okay. Kung naasa palisiya sa kumpanya or being practiced or naasa collective bargaining agreement.
5: Buta ka lang natin nga, ang empleyado mismo, ang ipulihan niya mo yung magpigtaan, itan, mas malaro, ang libaan lang niya, ngayon sa kasuot kong trabaho, mas pagalian. Makonsider ba niya na nga, skipping or memorandum order sa duly natin, libaan mo na yung empleyado ba? Di lang ka mamayusan natin.
4: Yes, that's true, no? Gingon man diri sa maong labor advisor ni Sekpol nga pwede mo refuse ang employee nga dili musulod, no? Di musulod by reason of imminent danger. So by reason of imminent danger, dili lang sa imminent danger sa on the part of the employer, including imminent danger on the part of the employee. Palitan usaw niya paglabag karon kung kumaha. Okay. Di ba? So imminent danger kung malabag siya aron makatrabaho siya. Oh. Man, of course, ang iyang pangalitan niyang Pinoy anan gibaan na imminent danger po na siya kay balay na guna niya pas iyang pamilya. So unahon jud to niya. So wala siya ginatawag nato nga tulubagon or liability or wala koy silot or sanction nga i-impose, no, sa employer. Kung panalitan gipatrabaho siya, kaya di man yun na ito malipayan. Kanang imminent danger, kanang weather disturbances, ipatrabaho. Because gusto po man, on the part of the worker, dili na po kayo kanang delikado para sa iya, kung trabaho. But delikado on the part of the employer because he or she has to save his business. E kung di niya masibwa, dapat trabaho niya. So na yung mga probability nga or tendency nga ang mga workers kinapareport niya even if an eye weather disturbance aron ma-save niya ang iyang business, no? So kinapareport niya ang pangutana, entitled ba o ganang bayad, sweldo, o nabay extra. Pangutana niya na, ang tubag niya na, full regular pay record. Pero ang full regular pay mo effect rana siya kung ang iyahang work is not less than 6 hours. So mo render siya ang trabaho not less than 6 hours. So 6 and above ang iyang work consider na siya as full pay. Kung so, hindi 6 hours na, 7 hours. Kaya normal na to is 8 hours man. So, full pay na to siya. Now what if 5 hours, 4 hours, 3 hours? 2 hours lang. Wala man siya under time. Pero ang bayad niya anak proportionate sa number of hours niya yung itrabahuhan. So ang tawag niya anak is a proportionate amount lang sa iyang regular pay.
2: Mula bang sa katauhan mo dapig sa kamatuoran pagtingin sa katatauhan.
0: Sa mga pabahayag, kabag ni Kabalkada, sa tuwang regional director sa Dole Region 9, na mahitungod kabag ni Kabalkada, so no, sa labor, Dole Labor Advisory No. 14, Series of 2026. No? Walay tulubagon ang usa ka empleyado kung ugaling mubalibad kini sa pag-trabaho, gumikan sa matawag taog kusog na pagbundak sa ulan, dunay na sinatian nga mga pagbaha unya mabutang sa peligro iyang kaugalingon kuno galing mupugos og trabaho, di ba? Pero no, pahinumdum lang kabag di kabalkadas nga hugot nga gi-implement nini ang no work no pay. Okay ha? No work no pay kabag di kabalkadas. Gawas na lamang kuno galing aduna matudpay unsa man adunay company policy nga basin pag dili mo trabaho, no, dunay gihapoy sweldo. Agun ha? No work, no pay. So dili pod pwede nga tangtangon na ni employer si employee ilabi na kung valid ang iyahang kining rason ngano nga dili kini kabagtigibilkadas nga unsa man maka sulod sa iyahang trabaho or maka duty. Dayon kung ugaling kabagtigibilkadas matawag tang duna gayoy mga pag-ulan, no, kusog nga pag-ulan din paghuman gipa duty gayod si employee, no, kasi kining kinahanglan kapag nagkabalkadas at least 6 hours, no, kinahanglan nga entitled na kining nga makadawat sa yahang regular nga suhulan kapag nagkabalkadas, di ba tong naandan kay 8 hours man atong duty, no, kinahanglan nga at least makatrabaho siya og 6 hours kung ugaling adunay mga katalagman nga sinasinatian kasi syempre naman gayuban nga mga negosyo na mga negosyo nga kinahanglan gayod nga isalbar ang ilang mga paninda kay kung ugaling dili po isalbar, di ba? Basta unya og mga daot, wala non sila trabaho, no? So muna nga ang uban nga mga empleyado mapugos gayod og sulod bisan pa og adunay mga weather disturbances kabag digibol kadas. Kaya ron nga ma-secure ang mga paninda sa ilahang gitrabahuan, no? So at least 6 hours entitled kini nga mudawat og full regular pay kung pila ang minimum 464 gyud. Pero pahinumdum lang na kung mulapas ka og 8 hours walay overtime, ha? Walay overtime. Mao na nga pero kung ugaling, no, dili kabot og 6 hours ang imong duty, so proportionate pay ang imong kining mahitabo nga madawat nga sweldo. Masabot pasabot ning proportionate kabagtig kabalkadas, no? Kwintahon kung pila ka oras ang imuhang pagduty. Mao mo toy bayran, no? So mo na kabagtig kabalkadas. So unta, no, masabta ni sa tanan ilabi na sa to mga private companies, mga private kining workers, no? Pero dili sa tuwa hinuon. Pasalamat ra po ta kay wara po ta biyana kasi nati og kining matawag tag mga kusog nga mga pag-ulan, no? Oh. Blessed ra gyud kita sa Ginoo kabag digibulkadas, di ba? Aduna man tutay mga masinatian nga matawag tag mga pag-ulan, pero dira po kita tong kusog. Oo. Dira po kita tong kusog at the same time kabag digibulkadas. Bintaha na lang gyud kay dunay init ato masinatian pero mabundak man gyud ang ulan, no? So pasalamat na diri sa tuwa sa Zamboanga del Sur kay diri ta susama sa uban nga mga probinsya, no, nga sige lag bahaon, di ba? Or di ba kaha makasinati kusog kayo nga init. Oh, ang kini nung baha kabag di kabalkadas normal ra gina siya, di ba? Wala gyud lugar kabag di kabalkadas nga wala gyud baha. Sa klaro lang nga pagkasulti. Tanang lugar gibaha. Depende ra pod sa kining gikusgon sa ulan, di ba? O ingon man depende po sa lugar. Kay di syempre kung ang lugar nga patag dito muhanok ang tubig baha, bahaon gyud ang lugar, ha? No? Pero dere sa tuwa hinoon so far dili ra man ingon nga duna tay mga dinagko nga mga katalagman nga masinatian kabag di kabalkadas. Anyway, karon ding adlaw no kay holiday day sa lungsod sa Kumalarang. Happy 67th ba? Araw ng Kumalarang. Mayor Balong, congratulations. O sa tanan ng mga taga-Kumalarang, o baka katong mga nagtrabaho sa Kumalarang, walay duty karon kay holiday. Pero kung ugaling, taga-Kumalarang mo, pero na mo gidiri trabaho sa pagadian, huwag yun mo ilabot sa holiday. Kaya ang holiday, maura ang lungsod sa Kumalarang. Anyway, kabag nagkabalkada, sa wala ko yung oras, no? Salamat kasi yung pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa Lunes Pohon. Dire sa tuwang pagpanaguban sa programa nga Bagtingan sa Katawhan. Ako si Bagting 17 Flores of FEMA, may buntag kaninyong tanan.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
12: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
13: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibihan sa Radyo Bagting og Bell FM alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagding o kabawkada, maayong buntag, ganinyong tanan, adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 28 sa bulan, sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyan, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation, sa DXCA 106.3, Bell of Famog sa DXBZ, Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages, sa Radio Bagting News, o sa BBC's Entertainment. Mamonitor usap kita sa Radio Bagting Mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, pre-earthquake drill gipahigayon sa Barangay Kawit, Pagadian.
3: 53rd Infantry Battalion gipaligo na operational readiness pinaagi sa 2nd CMA annual physical fitness test.
1: Sa dugang uluhan sa balitang lokal, Dolay Region 9 kanunayng nag-andam kon kanunayng andam mutabang sa mga katawhang nangita og trabaho.
3: Sa uluhan sa balitang regional, PNP nagpahimangno kabayan sa bomb jokes human nadakpan ang 20 anyos nga estudyante sa Cebu.
1: Kanhi NPA nakabalik na sa pamilya human sa 42 katuig.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, pamuhunan sa nasud kinahanglan makahatag og kaayohan sa mga Pilipino og musunod sa balaod sa Pilipinas sigon ni PBBM.
1: DepEd nakatala sa makasaysayanong 100% textbook procurement sa 2026, dekadang kakulangon sa libre gitapos na sa hingpit.
3: Sa uluhan sa balita international, FBI napugna na ang Chinese hiking company nga makabiktima sa pipila ka US government officers.
1: 14 ka mga bagong nahimugsong nga mga bata patay sa sunog sa pinakadakong hospital sa Pakistan.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, DTI target ang kapino sa kabilyon pesos nga sales gikan sa National Trade Fairs.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Pilipinas target ang medalya sa Asian Games.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, pagkanta og happy birthday samtang naghugas og kamot, epektibo ba?
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, bloodiest call attempt na pukan, loyalist forces nangulo sa pagpilde sa Ram Rebellion nga nagtarget sa Aquino government sa Manila na tala sumad karong adlaw.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, content creator nga si Ivana Alawi naghatag og relief goods sa mga nabagyuhan.
1: Mga itong mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Licat, ayaay.
1: Ako sa si Bagting 29, Chiril Unyot, Lee Razan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
1: Huwag karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Malaumon si Dolay 9 Regional Director Albert Gutib nga mas daghan pang mga job seeker ang mahatagan og higayon nga makakitag trabaho o makasugod og bagong oportunidad sa pagpanarbaho sa Zamboanga Peninsula. Aduna kini kalabutan sa baguhay pa lamang nga natapos nga World Cafe of Opportunities Jobs Fair pinaagi sa TESDA Zamboanga del Sur uban sa Department of Labor and Employment Region 9 sa Robinson Small, Pagadian City. Nagkanayon si Regional Director Gutib ang mga kalihukan gisalmutan sa 8 ka mga local employers o 4 ka mga overseas recruitment agencies nga nag-abli sa libuan ka mga job vacancies alang sa tanang mga nanginahanglan og trabaho sa Pagadian City o Zamboanga del Sur. Ang maong gidaghanon, duha ang na-hired on the spot o 59 ka kwalipikadong aplikante ang nakasumitera sa ilang mga aplikasyon ngadto sa participating employers. Padayon matod pang monitoron sa Dolay 9 ang mga aplikante aron masiguro nga ilang makompleto ang dugang requirements alang sa posisyon nga ilang gi-applyan na.
4: Doon natin na hard on the spot, although duha lang atong na-hire gahapon. But doon na 59 ka qualified applicants, no? 59 ka qualified applicants na in-submit for interview sa ato participating employers. And we will continuously monitor the status of their applications, no? Sa mga nag-participate nga employers. Aron masusi nato kung kanyang mga qualified applicants ba nakakomply ba sa additional requirements na ipangayo sa mga employers.
1: Sa katapusan, gidasig ni RD Gotib ang tanang mga nangita o trabaho nga kanunay mag-andam sa ilahang mga dokumento. Ilabi na ang updated nga resume o pahimuslan ng mga job fair or employment facilitation programs sa Dole Ridge 9.
3: Samtang sa Pikas Bahin, malampusong gipahigayon sa Barangay Kawit ang pre-earthquake drill. Evacuation isip pagpangandam sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Gipangunahan kini ni City Disaster Risk Reduction and Management Office Pagadian, katambayayong ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee o Barangay Council din gihatagan o kahigayunan ang mga lumulupyo nga mag-practice sa saktong pamaagi agi sa paghiklin o pagtubag sa panahon sa linog. Tumong sa mga kalihukan nga mapalambo ang kahibalo, kaandam o koordinasyon sa mga residente aron masiguro ang ilang kaluwasan kung adunay mahitabo o nga linog o ban pang katalagman.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion, 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, ang 2nd semi-annual physical fitness test, calendar year 2026, kaghapon, Agosto 27, 2026, sa Battalion Headquarters, Camp Major David Sabido, Gipo, Zamboanga del Sur. Pinagi sa PFT, gisusi ang physical endurance, strength o kinatibukang fitness sa mga personnel aron masiguro nga ang matapat trooper adunay igo nga kapasidad sa pag-atubang sa physical nga mga panginahanglanon sa military service o sa epektibong pagtuman sa ilang mga katungdanan. Gipasiugda sa 53rd Infantry Battalion nga ang regular nga physical fitness assessment importante aron mapadayon ang usa ka physically fit, disiplinado, lig-on o mission ready nga puwersa. Pinagi sa manampusong pagpatuman sa 2nd semi-annual PFT padayon nga gipaligon sa Matapat Battalion ang ilang dedikasyon sa pag-andam sa mga sundalo aron matubang ang naglainlaing hagit o matuman ang ilang mandato uban ang dungog, kaisog o gulay pagduha-duha ng pagserbisyo.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: BBC, Balitang Regional.
3: Nagpahimangno ang Philippine National Police sa publiko ilabi na sa mga estudyante o kabataan-unan nga seryosohan ang mga security protocol. Humanadakpan ang 20 anyos nga college student tungod sa gingong bump joke sa usa ka eskwelahan sa Argao, Cebu. Nahitabo ang insidente ni atong Agosto 25, 2026 sa Cebu Technological University Argao Campus atol sa routine bag inspection. Nadungog sa security guard ang estudyante nga nag-ingon nga basin adunay bomba sulod siyang bag apan wala nakit-an ang inklusibo gidili nga butang atol sa inspection. Ang estudyante gilalamang si alias Clark o gidala sa Argao Municipal Police Station o gatubangon ang proceeding tungod sa giingong paglapas sa Presidential Decree No. 1727 o Anti-Bump Joke Law. Matod ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., bisan pa og binuang lamang ang tumong niini, ang paghisgot bahin sa bomba mahimong makahatag og pagkabalda sa normal nga operasyon sa komunidad.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, nakabalik na sa iyang pamilya humanibiya sulod sa 42 katuig ang usa ka kanhing miyembro sa New People's Army kon NPA tungod sa iyang pag-surrender sa 23rd Infantry Masigasig Battalion, Philippine Army sa Buena Vista, Agusan del Norte. Ang kanhing NPA remnant giila sa security reports nga miyembro sa Sangka, Sabua, Ordnance, ROC, NCMRC, mipili nga biyaan ang armadong pakigbisog o mabalik sa kon mobalik sa sibilyang kinabuhi. Misunod sa iyang pag-surrender ang dugay nang gipaabot nga pagkita pag-usab sa iyang pamilya human sa kapinupat kadekada nga panagbulag. Ang maong reunion giilang nga emosyonal og makahulugan ang higayon tungod kay dili lamang kini nagtimaan sa iyang pagbiya sa armadong pakigbisog apan usa ka pag pasiguli sa relasyon sa pamilya nga dugay nang naputol tungod sa panagbangi.
0: BBC Balita Nasional.
3: Hugtanong gihatagan og gibugaton ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga walay bisan unsang transaksyon o kasabutan nga ngayong sudlan sa gobyerno kon dili mabutang sa Pilipinas og sa katauhang kalautan. Gibutiyag ni Presidential Communication Office Undersecretary Palace President Officer Claire Castro nga klaro ang direksyon sa Pangulo nga kinahanglan madala og tinuod nga kayuhan sa mga pamuhunan sa nasud nga dili isakripisyo ang interes sa katawhan. Gipasalig sa Malacañang nga hugot ang bantayan sa gobyerno ang tanang pamuhunan aron masiguro nga nagsubay kini sa mga kasamtangang balaod sa Pilipinas og nagtahod sa kunhod kon katungod sa matag lungsuranon. Nagkanayon pa ang palasyo nga nagpabilin nga bukas ang Pilipinas sa mga bagong pamuhunan o pakigtambayayong sa ekonomiya sa ubang nasud. Basta kini mapalambon sa kayuhan o mapanalipod sa katungod o sa kapuslanan sa mga Pilipino.
1: Sa laing detalye sa Balitang Nasyonal, gitapos na sa Department of Education ang dekada nga kakulangon sa libreng libro. Human malampusong nakabot nini ang tanang 105 ka gitarget nga textbook titles alang sa grades 1 hangtod grade 10 o senior high school karong tuiga. Subay sa taho sa EDCOM 2, by 17 ka titles lang ang napalit sa DepEd gikan 2014 hangtod 2023, 31% completion rate apan tungod sa pagpatuman sa DepEd Order Number 008 Series of 2025. Paspas nga napalambo ang sistema pinagi sa paglimitar sa panahon sa review sama sa 90 kadlaw nga content evaluation, paggamit o blind evaluation o pagtangtang sa mga redundant nga proseso. Sa kasamtangan, nahuman na ang bidding alang sa senior high school K-12 textbooks o teachers manuals o gipailalom na kini sa detailed evaluation. Lauman nga makumpleto ang produksyon o pag-apod-apod sa mga gimprinta o electronic nga libro sa tibuok nasud sa dili pa mahuman ang December 2026. Ang maong kalampusan nahiuyon sa mando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga masiguro ang kalidad nga edukasyon ubos sa nagunang tumong ni ini nga ang matag bata adunay kaugalingong libro.
0: BBC Balitang Abroad.
3: Gianunsyo ni Brett Letterman, Assistant Director sa FBI Cyber Division, nga ilang napungan ang botnet nga gamit sa Chinese group nga QTFY. Gitarget sa QTFY ang pipila ka critical nga infrastructure sa US. Nigawa sa investigasyon nga konektado sa QTFY ang Nanjing Shenzhen Network Technology Company nga nagbaligya sa mga gikawat nga data o hacking services sa China Military o Intelligence Agencies. Ang QTFY nagtrabaho sa Nanjing Shenzhen Network Technology Company. Kahibaluan nga gianunsyo sa US Department of Justice nga ilang usab napungan ang duha ka mga hacking platform sa QScan o QT Router nga gioperate sa China. Pipila ka mga biktima sa QTFY computer intrusion mao ang National Aeronautics and Space Administration, Federal Reserve, Department of Energy, Department of Justice, Department of Health and Human Services, National Institute of Health and ang US Senate. Gipaniguro ni Attorney General Todd Blanche nga sa ilahan ng disabled o giimbestigahan ang malicious software sa China.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, patay ang 14 ka mga bagong nahimugso nga mga bata human hitabo ang dakong sunog sa Pakistan Institute of Medical Sciences sa Islamabad, Pakistan. Base sa imbestigasyon sa mga awtoridad, nagsugod ang sunog sa usa ka air conditioning unit o paspas nga nidako ang kalayo tungod sa nakakonekta nga oxygen. Adunay 15 ka mga bagong gipanganak nga mga bata sa ward sa dihang nahitabo ang sunog ug usa lamang ang naluwas. Ipailalom pa sa mga DNA testing ang mga patay nga lawas aron mailhan kini sa mga ginikanan na ang ilang mga anak. Ang hospital adunay 24 ka surgical ug medical specialist unit nga naghatag og komprehensibong serbisyo. Adunay kapasidad nga 100 ka mga hospital beds og 5,000 ka outpatients. Gusto ni Pakistani President Asif Ali Zardari nga papanubagon ang mga responsable og pasakaan og tukmang kaso nga ang mga opisyal sa maong balay tambalanan tungod sa pagkamasagaron.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, nag-target ang Department of Trade and Industry kon DTI o gapin o sa kabilyon nga sales gikan sa mga national trade fairs karon 2026. Mas taas kini komparar sa kapin 700 million nga sales nga nakabot ni atong 2025 di entry si ka national trade fairs ang gipangunahan sa DTI o nakabenepisyo ang kapin 2,000 ka micro, small, medium enterprises. Matod sa DTI, tumong sa mga trade fair nga mapalapdan ang market opportunities sa mga lokal nga negosyante o matabaangan na kining makasulod sa domestic o international markets. Samtang gipaklaro usab sa ahensya nga ang mga programa sa financing alang sa mga gustong magsugod o mopadako sa ilang negosyo. Ang Small Business Corporation nga lending arm sa DTI nagtarget sa mga makapagawas o mukabat sa 12 billion pesos nga loans nga to sa mga borrowers karon tuiga.
1: Ang balita negosyo atod nga nato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mugbarato pan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayon nakabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian dunay mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur og sa mga kasikmit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: BBC Sports Balita.
1: Target sa Filipinas Women's National Football Team nga makakuha og medalya sa 20th Asian Games nga ipahigayon sa Aichi, Nagoya sa sunod buwan. Ang tournament magsilbi usab nga pagpangandam sa team alang sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Nakabalik usab ang Filipinas sa World Cup human sa ilang score nga 2-0 nga kadaugan batok sa Uzbekistan niadtong Marso. Matod ni coach Mark Turcaso, oportunidad ang Asian Games aron mapalapad pa ang ilang mga magdudula. Ang balitang sports hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol ang ilahang main na nanahimutang sa May Santiago Dol sa Dibim, ang ilahang branch na nanahimutang sa May Gatas Pagadian City. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta. Dunay mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Aurora, Tokoran, Dumalinaw ug Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, ang pagkanta og happy birthday samtang naghugas og kamot mahimong gamiton isip giya aron masiguro nga igo nga gidugayon sa paghugas. Importante ang kanunay nga hustong paghugas gamit ang limpyo nga tubig og sabon aron mapugan ang pagkaylap sa bakterya og virus nga mahimong hinungdan sa diarrhea, kolera, typhoid fever, trangkaso, guban pa mga makatakod nga sakit. Gidasig usab sa publiko nga kanunay maghugas sa kamot o magpabiling limpyo, panimalay o palibot.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalista mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound line pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty si Dr. Gino Oliver Bangkoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry, og Dr. Janine Aliponso, pediatrics. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: Nasayod ka ba?
1: Alright, mga kabagting o kabalkada din ito sa Nasayod ka ba corner. And of course, bagting by disyate. Nasayod ka ba nga malampus ang gipildi sa mga puwersa sa gobyerno nga matinud-ano na kang President Corazon Aquino ang ilang pinakadugoong pagsulay sa pagpukan sa iyang 18 kabulan nga administrasyon. Sa katuwi grada ni Kapin, kay 18 kabulan man. Sa wala pa ang kadlawon sa Agosto 28, 1987, Kapin 2,000 kaarmadong sundalo nga sakop sa Reform the Armed Forces Movement kon RAM. O ni kaning grupo mga sundalo nga ning kuan ba nagrebelde. Nagipanguluhan sa rebuilding si Lieutenant Colonel Gregorio Gringo Hunasan. Search niyo na si Hunasan. Unay leader sa RAM. Ang naglusad o coordinated ng mga pag-atake sa tibuok Metro Manila. Ang mga rebelde nga nalambigit sa maong kagubot kaniadto nga bililhong tawo sa 1986 nga nakigbatok aron palagputon si kanhi Ferdinand Marcos Sr. Mausab ang misulong sa palasyo sa Malacañang giokupar ang mga bahin sa headquarters sa militar sa Camp Aguinaldo o Villamor Air Base o giilog ang control sa mga television network. Nasayod ka ba nga ang pag-atake sa Malacañang na himong bayulente sa dihang giambush sa mga rebelde ang convoy ni President Corazon Aquino nga grabing nasamdan ang anak sa presidente si Benigno Noynoy Aquino III o gipatay ang tulo sa iyang mga bodyguard. Nasayran usab nga gihimo ni Armed Forces Chief of Staff General Fidel Ramos ang usa ka desididong kontra-opensiba gamit ang mga airstrikes sa heavy artillery aron papahawaon ng mga rebelde gikan sa Camp Aguinaldo. Sulod sa 24 ka oras, nabawi sa mga loyalistang tropa ang mga K-installations nga nagbilin og 53 ka tawo nga patay o kapin sa 200 ang samarana. Nakalingkawas si Hunasan atol sa pag-atake, hinungdan nga gipahigayon ang nasudnong pagpangita sa militar samtang gideklarar ni Presidente Corazon Aquino na ang iyang gobyerno dili makigsabot sa mga rebelde. Ang balitang nasayod ka ba hatod ka nato sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian City. Naginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanyag og unom ka mga kurso nga mao kining mosunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi busa wala nay rason aron dili ka makatungha hilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC BBC Marting Marting Balita Balita.
0: Madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
3: Sige, dalita sa balitang showbiz bagting 29. Nagapod-apod o grocery packs o 1,000 cash assistance ang content creator o actress nga si Ivana Alawi ngadto sa mga nabiktima sa baha, ilabi na sa mga senior citizen. Sa iyang vlog, makita nga mitaak ang actress sa baha samtang nagsulob og waterproof gear aron mahatod ang mga relief goods nga naglangkob sa bugas, instant noodles, canned goods, chocolates o uban pa. Gidayig sa daghang netizen ang iyang pagtabang bisan pa dunay pipila ka mga nagdayag kon nagpadayag og negatibong komento sa social media.
1: O na, o kinsa pa itong nanghatag, maupoy kaning iba siyog taman.
3: O maupoy himuag issue.
1: O niya.
3: Para matabunan ang laing issue.
1: Sakto gito yung hangi post yun.
3: O, hindi kami nakakalimot.
1: Bitaw, kanhang kuan maniya ha? Kanibitaw, for humanitarian reason ba? Kay... ang siyempre musugot sa dili ang hinabang sa gobyerno dugay maabot.
5: Oh, yun.
1: Mao na nga.
5: Dahil daghang paghapitan.
1: Daghang paghapitan. Ito, kwantas mong process basta government assistance. So, mao na nga, kini siya, vlogger, kwartahan naman gid po siya. Kwartahan
5: gid po siya. Pasandaan na lang gid po nato siya kung video-video na siya diha, kanaghatag siya, at least, kanayang ikuan, iya rin man gihapong itabang sa katawhan, yes. Which is good, mampod.
1: Yes. So, napuni siya issue itong Miyagi. Katong papaluhon ka sa page, katong page sa kaning o sa kagambling. O, dayon, kaning manghatag lagi yes. iPhone.
5: Moto na isuhan to, kaya wala tigali na tagaan pong iPhone.
1: O, oh, maugani. Pero, kuhan manggod siya, kanang, basta yung una na mga gambling, kato siya nga page is licensed to siya under yes. sa Pagcor, pero ang pag-promote manggod ni Ivana is walay permit gikan mm-hmm. sa Pagcor. So, moto siya nga, gipamulta o 1 million. Gipamulta o 1 million kay tanan manggod na action nato din sa Philippines. Yes. Naman to sa Pilipinas, so we are bounded by law.
5: Mm-hmm.
1: Kinahanglan na nga musunod yun ta, pero si Ivana ato, wala man to siya kuha na to, wala man siya gimultahan ang katong company nga nagkuha ni Ivana.
5: Okay, Igor, mapod ka promote si Ivana yes. pod.
1: So, anyway, daghan po tong nahatagan og iPhone. daghan
5: at pong, least naghatag siya grocery og 1,000 cash. May kani. Nalang makatabang pod.
1: Oo, pero so far, daghan pod siyang natabangan.
5: Oo, dili lang yun pa. Kani o katong mga ni Agi, daghan yun pod.
1: Yes, daghan siyang natabangan. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagding News official Facebook page. Lakip na usab sa BBC's Entertainment. Nga na karon nag-atang dinis itong programa. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagding 756. Lakip na usab sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagding mobile application. Ayan, good morning ni Ate Isay Aragon nga naka-tune in karon din na sa Tambulig. And of course, ang ako ang parents, no? Akong ginikanan diya sa Kanibungan. And sa mga naglantaw sa itong Facebook Live, good morning! Aimee Vasaylahe, si Arnel Noval, good morning! Zenaida, unsay ngalan sa inyo ang mobile application, Radio Bagting. Radio, nga binisaya rad, dayon yo, Y-O, dayon Bagting. Diya sa Google Play Store, i-search ninyo na ang Radio Bagting din. Mugawas na din na nanay logo din ang BBC. Murag mo na, BBC Media. Mauna siya kay Baganyan Broadcasting Corporation. Mauna siya. And of course, good morning ni Sam Rimitar from Bonifacio, Misamis Occidental. Scarlett Mangilin Lira, good morning din na San Pablo. And of course, si Rebecca Uneto din na sa Mid Salib, Zamboanga del Sol. Mga to naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
5: Ako si Bagting 27 Daryl Likat ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat umayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
2: BBC Bagting Balita.
6: Moving testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgan, iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hitgan, moto napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o said liniment.
6: May gani kay nag-said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya said liniment, no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
2: Moving testimonies.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
9: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero

0: 1 Plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens sa gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens sa gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said Kugon, Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
4: Said Living Testimonies.
5: Ang Said Panyawat Coffee Mix na pamatud-an ang makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, poriba ko ana ang kaling Panyawat Coffee. Akong gini-mintin kay high blood ko, lasong tila, kay mababa man ang imong lipid.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
6: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya. Jaime Verano.
4: Living Testimonies.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said Kugon, Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
7: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
8: Pot na migmati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko git tanang kape nga bila-bila, okay na gid kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gid siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambag gikan sa aning produkto. Simple ako gid nang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5'7".
7: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis

0: Ragis, Bila Bila. Ragis, Bila Bila. Ragis, Bila Bila.
1: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Pulso sa katawhan, pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
3: Regala, kumusta? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Biyernes, Agosto 28, 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dinhi lamang sa naguna nga registration sa nakbayan sa pagadian. Ug kini ang inyong mga higala, Elmer Bagets Maghanoy.
4: Ina-subscribe ko ba din mga higala ang giguban ka ninyos media. Oras nga tulumanon ang programa.
2: Pulso sa Katawhan.
4: Kumusta? Thanks God, it's Friday!
2: Pulso sa Katawhan!
3: Kaya na trabaho ron.
4: Oh, dili ang hindi ron ha?
3: Dili ron holiday, lunes pa.
4: Lunes pang holiday, o gatong Miyerkules? Holiday. Yon, mga igala, doon ay klase, doon ay trabaho. Ang mga bag daw sa mga estudyante, transparent na daw?
3: O, transparent na, karon makita ng mga tinaguan din ha.
4: Suskay. Sa mga babae, kita man dito mga pulos man, make up may notebook.
3: Okay lang, ikap, kontra sa naay mga armas diha nga sus, pasti na nagmamaamong.
4: Daghang maamong ano yung mga higala. Nawa, dugan trabaho na po sa itong mga kapulisan. Pagbantay, smatag tulunghaan.
3: Isang patuodog doon na sila i-hire ng security guard. Isa na magod kabuok na pag mag-expose ng isa kagwardya, huwag na yung musulo dito. Didili na siya kabantay. Usahay po na po yung mga inspeksyon. Oy, daghan man niya sila niya mga ilado raman yung mga ginikanan ane. Kato din sa Sambuanga City. Ilado man itong ginikanan na ito.
4: Oh, mabito itong nagkasulod ang sakyanan.
3: Nagkasulod ang sakyanan. Nali armas dala.
4: Okay, matod pa mga igala sa DILG. Miingon ang DILG nga wala paglapas ang tulunghaan. Ipalag ang Mayor Sambuanga eh. Miingon ang Mayor Sambuanga nga. Hindi man na, mao. Dapat kay kuhan man na, inspeksyon talan. Langanan.
3: Pero imong sakyanan, ilado ang
4: official yon.
3: Official.
4: Yang hindi ni mo pasudlon.
3: Musulo dito sa kinan sa congressman. Kaako pag-inspeksyon.
4: Nya kento kay kon gento. Hipi gento dito sa Bureau of Customs ba to?
3: Hipi sa Bureau of Customs.
4: Hindi mo pasudlon ang sakyanan? Na mag-ayo ka diha kon.
3: Ma-terminate kang sa guard.
4: So, direkta mga higala nya mga kabatanonan karon. Indot po ang gibuhat karon sa Pagadian City Police Station.
3: Okay, indot mo sila na sa mga inspeksyon.
4: Kaya itong isgutan matag karon og unya ba, labi na kada Biyernes hapon, di ba kada Biyernes gabi eh, diha mismo sa Mayor Tonda sa Grace. At least karon na, na PNP personnel, ikaw na mga igalaw niya, dito sa Barangay Tiguma, naapoy ka ng, ning food fair dito sa Tiguma. So, wag yung magkakuan, wag yung magka ibigay yung drag race mga higala kay disgrasya ka ba na yun? Yung madisgrasya? Ngayon na yung Gcash.
3: Magsigig padagandagan, perting, daghana rabang maamong. Unyag, baanto na po dito sa palpalan. Pag naog, pakusog-kusog padagan.
4: Makahelmet na ng tagahan.
3: Daghan, dyan kayong mga maamong. Hasta itong mga nagtrabaho sa layo-layo nga magsinggol mo trabaho. Maghelmet na lang.
4: Dagang naamong ano yung pipila ka mga hatans, mga batanon, mga ikala. Mas may pag manerbaho mo. Estudyante po lagi. Mas may pag mga eskwila mo. O na, mga ikala.
3: Manerbaho mo kayo. Huwag mo graduate po mo sa babisag asa. Di na kinahanglang mato pag layo nga lugar. Sa Pagadian City lang. Daghang kayo tulunghaan. Unya, napag yun yung Pagadian City International College. Unya, ang mga nimpasar na ba diha, base sa record sa PRC, 100% ang passing score.
4: Sa midwifery.
3: Oh, midwifery. Nya, karoon, napag gidala pagyud sa CED nga regional director katong ilahang lisensya. Oh, nga pwede ni, sila 4-year course.
4: Muna ni nakanindot bito mga higala kay ug tagapagadian ka. Di na wanay rason ba nga moingon ka nga di ko kay eskwela kay way kwarta. Way kwarta ikagastos pagtungha. Dili mga higala. Pagitaan gud mo pamaagis mayors pagadian. Di ka kaingog makarason ba? Pero anang may eskwela ka na may libreng eskwelahan pagdating sa tender makuha kag mga dokumento mga higala. Dili po ka kaingog nga layo kay ditong Sambuanga, layo kay Cagayan, makuha kag mga importanteng dokumento na lang ta makuha, pasagdaan na lang na. Wala ni rason gumikan kay naan na di sa sitri mga higala ang PSA.
3: Dili kay PSA lang.
4: Napay DFA.
3: Mangadto sa abroad, kinahanglan man na din ha. So, multi-purpose na. Kinahanglan kag PSA, naanay PSA. O mangadto ka sa abroad, naanay din ha. O niya, o gato po ka sa regional office, pertindaghan ng klase-klase ng ahensyas gobyerno. Gitapok yun na sila din ha, regional center.
4: Muna'y ginaingon ba nga, madungog bita niyo sa speech ni Mayor Samico, nga, gusto sa mayor, nga, kinahanglan na diri ang tanan. Di nagkakinahanglan nga mo ito pagkaglaing probinsya.
3: Sa una manggod, mukuha kag birth certificate ni mo. Kanabitong, unsa na itlayer mo na? Sikpa ba na?
4: Sikpa, sinumar.
3: Sinumar, o unsa pa.
4: Sa una,
3: okay,
4: na may certificate, o guban pa.
3: Dito pagkasalayo nga lugar, o naman ito sa Osamis sa una, ngano na mas Osamis nga sa pagadian wala man.
4: Yan, klarin regional, to, klarin.
3: Regional, klarin. O klarin mo ito?
4: Klarin.
3: Nga regional office man, regional center man yung pagadian. So, pinaagi sa pagpaningkamot ni Mayor Samico sa pirmirong tuig, nag-antos ang city government, maoy nag-supply o mga office supplies, maoy nag-swildo sa mga nitrabaho dito. So, daghan kang himong sakripisyo ba? Pero karon nagbunga naman po.
4: Epektibo na mga higala. Nagbunga na ang gihaguan, gigastuhan o minilyon.
3: O, kanadiya yung mga exam rin sa pagadian. Pagsugod, nagigastuhan na sa city government, oy. Pero panghangyo ni Mayor Samico dito sa Manila, nga dinhiyang exam niya, librihon pa ng mga examiner nga muanhi dinhi, plus dungagan pa yun, og natanan, hotel, kaon, na.
4: Ayahay itong mga examiner sa una, no?
3: Oo, oh, ayahay ka ito, oy.
4: Kaya ang gasto sa city government.
3: Pero, so, karon, na, gusto mo ni Mayor Samico nga dinhiyang exam. Hanggang to, nagkadugay, nagkadaghan ang mga exam, gani. Anaan naman din ni halos-halos tanan gusto ka mag-PMA na nas pagadian.
4: PNP.
3: PNP eh. PNP National Police Academy nas pagadian. Daghan oy. Katudeng mga sports nga mahilig sa sports. Unsa to siya? National
4: Commission on Sports.
3: Commission on Sports. Dinhi na magani ang exam ato.
4: National Sports Commission din bali.
3: Indot kay oy, daghan kay giantos sa city government. Pero nagbunga na naa na dinhi ang PRC. Indot yung kay ilang opisina dito sa Barangay Balintawak.
4: So, kinsa may nakabenepisyo nang naa mga higala? Ang mayor ba mo take og exam? Ang mayor ba mga higala mo take og PNP o PMA? Ang mayor ba mo take og nursing exam? Ang mayor ba mo take mga higala og licensure examination for teachers?
3: Pagpaningkamot lang yon. Kung naan kayo pagpaningkamot, ikaw sa kamayor mo, adto ka sa lain-lain ng mga opisina, nindot kayo ang resulta na nag-antos pa, nimbungag yon. Unya, dungagan pa. Ang katong miyagi nga nagsaulog ang kining business week ang mga negosyante, nagpasalamat pa yun sila ni Mayor Samico. Nga naman, kay ugwa mangimbitar si Mayor Samico ang mga negosyante, mingaw kayong pagadian.
4: Okay, ni sa una mga higala, pangitaan yung pamagi, pero ito may aging adlaw na nadiri ang taga Department of Tourism. Nindot manggod na siya mga higala, kaya bisan pag mayingon sila nga, sige, promote og turismo. Lagi na, turismo ang ipromote, pero dako mag-ipikto.
3: Dako mag-ipikto.
4: Halos tanan ipikto mga higala, mabuhi ang tanan nga negosyante, magagmay, madagko, o bisag unsa.
3: Unya, mo ilado po ng lugar, kaya tayong Pagadian City, mailado na siya. Kaya ang kanyang department god, Department of Tourism, naa na siya budget para ana. Mutabang na siya para ma-develop ning mga tourism potential sa Pagadian. Hinoon gigastuan man sa city government pero dili lagi gid mabulto gasto kay
4: gani,
3: na pa may ubang project pod.
4: Gani ang namaligya gig mani nalipay? Mani lang gyud na. Ha? Tan sorry mani. Adi daw kaptag hapon yang mani oi. Hurot. Iban ka mga ka?
3: Ang sa regional office po, ang nakanindot dito, ang mga trabahante sa regional center, pagkabuntag dito na yung hatod nga kuster.
4: Libre.
3: Libre. Pagkahapon po, dinig-uli nila, naagya po yung kuster. Libre. Libre hapon. Unyag, ikaw, usang nagpaluap ka sa regional office, bisag asang opisina dito.
4: Sakay kang kuster.
3: Sakay kang kuster sa, namin na sa City Hall. Libre. Libre. Libre. Bayad. Asa makapagkita na, sa uban biya nga mga lugar, kanang mga trabahante sa regional office, nagbayad ba na sila uplite. Pero sa pagkakyan, gilibre na, ay, itagaag sa kasakyanan, nga aircon.
4: Tantal sa bigas bahin, ato sa nang lakbit na gisgot, mga higala, ay importante mong gugay ng panarbaho. Okay, kung wag kayo trabaho, mga higala, pariya atong doon ay ga-deliver o parcel, mga higala, atong maging adlaw ni Dodge. Di, kabayad. Oh, gua kay trabaho.
3: Nindot magyud una kay trabaho kay abi nimo, na kay trabaho, na kay kwarta. Susuloy ka. Naisud nga kwarta imong bursa. Labi na karon kay hapit nang tapos bulan. Sa pitsahan na gudron, pila nang ka likang ani. Ting sweldo naman eh.
4: Lunes ani. Lunes sa lidi, Martes.
3: Lidi, Martes sweldo na.
4: Martes mga Martes.
3: Mo na nga, mo na kanindot, og na kay sweldo, kay mga pangandos kinabuhi nimo, mahuman kag eskwela, nerbaho ka. Kay kwarta di na magsige bagulbol imong ginikanan nga oy panarbaho dito sige lang ka og lingkod-lingkod diha sige gag lingkod standby ka on he makakita na lang kag away
4: atong paminawon sa kadali si peso manager CDR mo officer engineer Finskipot
5: pasalamat po kita nga ang anang maayong diho sa dagbayan sa Pagadian kay ato yung ipanghinapo nga ang programa sa panarbaho nga naa sa ako ang tutoran karon mao kini ang mga giumon gisakripisyuhan gipaningkamutan sa ato amahan sa sulat sa Pagadian Mayor Samico nga moabot gayud pre sa ako ang tutoran ang mao nga mga job vacancies o kini nga responsibilidad aron mapakaylap ngadto

ili ubunansi na kusuporta sarobe tsotsmon. Nga matag kapataan na nakinahadlan ng trabaho, pwede na ito i-avail, dinhi matag pizza-cheese sa bulan. Mapasalamatan ang peso pagkabihan ngagto sa City Information Office nga kanunay ngayon nagsuporta ka na ito ilabi na sa pagpa-asapwag sa atong mga impormasyon. Headed by, of course, Sir Teban Soriano, sir. Thank you very much, sir. Inubalansap sa atong mga amigo sa media na nagkalain-lain ng mga ahensya na aniya karon salamat kaayo sa inyong tabang o kanunay na suporta para ang atong mga kabataan makabatuan o idea na karong adlawa mauna usap at usap oportunidad para kanila. Mga kaigsoon,

In an everyday basis, karong adlaw ang mga pingsunan, ang atong vacancy. Kapag kapin kong kulang, 3,500 ka mga vacancies ang pangutada sa doon. Pila ni kabuo ang naas akong natubangan.

kalian. Mau kini ang resulta sa pagsakripisyo sa katawhan sa lakbayan sa pagalian. Nga ato agyong ipangitaan o dahungili na ang pagpalampo o pag-asenso o pagpangita o mga employers. Mao'y usa ka responsibilidad sa ato ang gobyerno. Mga kaigsoonan ko, pasitigon ka mo. Sir, kami itagamay mga lusod, wa ni ati. Ala, ang mismail, may ilan ako. Kala siya nga polo, ako ang ihaktag na ito sa ato ang pinalaga konsral. Unsa ang wisdom sa atong kagawahan ng lusal. Ilabi

0: we got up in a number of 270. Local, not broke, the mga bigotries, local bigotries. We are about 389. So we said, kamo kulang pa. We are hoping, nga kamo kanan mahay. But of course, ang akong responsibilidad is in public employment service office. Ang responsibilidad sa amahan sa tatayan na si Mayor sa Mino, maulama ang pagpangita o oportunidad na maabot rin sa i-offer din na sa inyong amahan. Ang amo ng dihangin karon, ang inyo na pong katakos, ang inyo na pong abilidad, nga gikinahanglan atong ikumbinsi ang atong mga employers na naa sa inyong amahan para kamuhay. Muingon ako sa ngalan sa siyad sa pagandihan aron magpadayon ang pag-asenso sa tagpayan. Atong susuportahan ang kabataan, atong hatagan o oportunidad na makaparok, makatipog aron sila mahinungyan ang lumusunan. Once again, good luck everyone o maayong
1: Bati ninyo ha ang pagpasabot ni Engineer Vince Kipot. Bisan pa og unsay mga pamaagi makatabang ang PISO office. Ganun mga gipunta na. Unsa man ni siya, sir, padayon pagayahapon ang kaneng pagtabang ninyo sa mga playay nga na yung mga dokumento nga gikinahanglan. Nagayon siya tabang. Padayon yung tabang. Kaya muna gusto ni Mayor Samico. Wa pag-ibayad.
2: Kaya muna gina mga higala itong ginisgutan. Kining trabaho manggod. Masugot kay sa dili mga higala, importante gyud ni kay og papilion kag trabaho kag ayuda.
1: Trabaho ka.
2: Pero daghang mapili kay ayuda.
1: Kana ayuda, mailang man na siya og sugod
2: pero ang problema,
1: wala eleksyon.
2: Wala eleksyon. Unya gimo bitong kwintahon ang ayuda og trabaho. Mag-alkansi ka.
1: Kay, alkansi ka sa ayuda.
2: Ayuda.
1: Pasan pagod.
2: Paksian pa man. Ang sweldo mga igala.
1: Kada bulan man na.
2: Kada bulan pagyod na.
1: Usahay, kada kinsina.
2: Pagi mo paksian na.
1: Pagyod niya. Nakay kwarta. Mayroon ka nga, inong, anong, madalo ko kung ano mo kay kwarta. Makatabang kasi mo hanggin ni kanan. Ulitaw ka. Makasuroy-suroy ka. Naman kay kwarta.
2: Makautang pa kag silpon. Okay, potangon. Magkakay naman kay sweldo.
1: Labi na sa sunod bulan. Manggawas na po ni bagong silpon. Yan ang kay trabaho. Inipangutang ni mo. Automatic approve kay naman kay trabaho.
2: Pero kung magutang kag silpon, yan sabihin mo ang giko. Ayuda. Hindi ka po tangon.
1: Kabayad, matagaan manggaling ka pero maimbargo pa ka. Umutago-tago ka, sibat-sibat ka, mawanted pa ganiha.
2: Unang importante kayong trabaho,
1: unang
2: makita na ito diri mga igalas pagadian, nga kada pizza cheese, hapit na ba? Hapit na, sunod si mana.
1: Kamudiha nga, bagong ning graduate, andam-andam na mo, o namoy gustong plano nga applyan, nga medyo apike ang paghimo niyo sa application letter o uban resume, at to ka sa City Hall, patabang ka dito sa PISO office, tabangan ka dito. Nag-ingon ko na si Mayor Samico nga, tanan dito, tabangan. Nag-ingon pa yung si Engineer Vince Kipot nga, tabangan, walay bayad. Asa
2: ka mag-ibas. Mone ipikto mga igalas pagpingimbitar o mga dagkong negosyante.
1: Dagang mong trabaho.
2: Okay, dagang trabaho. Gani, atong gisgutan, atong yaging sima, atong yaging adlaw. Pag-construct pa lang daan, nandaw na na'y nakatrabaho. Pag-abisan pa o pag-i-construct. Yuta pa lang tanan mga igala na anay mga nakatrabaho. Kada di mga juridic engineer. Juridic engineer.
1: Kana nag...
2: sa spelling na?
1: Sa spelling na? Kana mag-survey ba? Basta kayo kana mag-survey.
2: Mag-survey. Kato mag-sukod.
1: Kato mag-sukod. Unya, maghimo sa plano po. Naapo na siya.
2: Unya, inig-sukod. Wa pa na building.
1: Inig-sukod dyan sa construction. Di hangin na makita ni mo. Makita lang ni mo nga, tagalaing mo sipyo man eh. Pero naas pagadian, ni angkon man siya nga tagadini na sa pagadian. Makatrabaho siya, oy.
2: So, pag nanay building, tukod na, managtrabaho mga higala. Mas labaw pong daghang magkatrabaho. Kaya,
1: kaya... Humanag yun, din na magsugod yun sa negosyo. Kaya, Dari ka kada bulan na job fair share yun og di yung kakatrabaho ka dugayan. Kung siya lance mo nga, mao na nihigayon, apply ninyo ang tanan. Kaya mo sa pamili mo aha budget mo gusto mo trabaho.
2: Kamsa na sa oras og panahon mga higala hangtod Lunes pohon. Samantag na og sa mga istasyon. Kini nyo higala sa kahanginan.
1: Ganun sa inyo mag-gets mo ganun.
2: Sa Rex Robotin, naging salamat sa paminaw og may adlaw ka na itong tanan.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radyo Magbating.
3: Oras 8:00.
4: Radyo Magbating.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.